0: Herbal capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold. Ako si Diki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabe. Libre na biya tuloy sa barangay.
3: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
2: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
3: Na, Iligyan na pwede, dong.
2: Mama, good. Ay, nga naman.
3: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
2: Pisot pa din si papa.
3: Pisot pa yun taon.
2: Dagawa, papa eh.
3: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
4: It's a ding.
5: XFM.

0: oras, 8:04.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:04 ang oras.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung napaka deha sa inyong balay, pagpasa na lang og leave.
2: Okay.
3: Leave of absence, leave with pay. Basta leave, paningkamot og leave. Para dili mapulaan ang imuhang employer nga unsa na pud imong rason.
0: Di ba?
1: Bullseye!
3: Been there, done that.
0: Alas 8:05 ang atong oras, mga kigalaan. Karon taw-taw, dato ang atuan si Katropang Philip Oligario kay lagi sunog sa tulo ka fishing vessel sa barangay Tambler. Padayong karon ginaimbestigahan. Ana, Katropang Ray? Okay na, okay na. At ang sayro, nandungan detalye nini Katropang Philip Oligario. Good morning, Ibo na!
4: Live report.
5: Katropang Romel o Katropang Chris, padayon karong ginaimbestigahan sa Bureau of Fire Protection Gensan sa Kalumpang Substation ang nahitabong dako nga sunog kagahapon sa tulo ka mga fishing vessel sa barangay Tablering Dakbayan sa Senra Santos alas 2 sa hapon kagahapon. Alang sa dugang impormasyon kalabutan sa nagpadayong imbestigasyon, Katropang Romel o Katropang Chris, makauban nato ang si SFO2 ni Tuel Bakate, ang investigador sa Kalumpang Substation sa BFP. Sir, good morning. Live kita sa XFM Jensen. Kamusta sir ang nagpadayong investigasyon karon?
6: Karon nga adlaw is mag-conduct ni follow-up investigation. So ang amuang nakuha pa lang karon ng mga detalye, ang katong amuang nakuha nga impormasyon gahapon sa amuang initial investigation mahitungod ani nga tulo ka fishing boat nga involved nga nasunog sa isa ka pribado nga kumpanya sa Gensan.
5: Pwede dito isa-isa sir kung unsang klase mga fishing boat pa ni may loaded ba sila na unsay hinungdan gyud sa pagkasunog?
6: Ang involved nga fishing boat is actually palakaway na ni sila, no, naga-prepare na sila, naga-loading sila sa ilang mga supply. And then pagkahapon sa alas 2 sa to mismo nga adlaw, naa sila i-repair nga kaning tambutso sa generator. So nag-initiate sila og kaning hot works. So pinaagi itong hot works, so, ula nila na nabantayan nga after several minutes ni kalayog yun ang ilahang fishing boat.
5: Pero klaruhon na to, sir, sa tatlo ka mga fishing boat, asa nagsugod ang kalayo sa ila?
6: Ang kalayo nagsugod sa isa ka fishing boat nga nakarehistro sa pangalan nga FB3RSIKI07. So
5: dito na hitabo tong welding nila.
6: Dito to siya na hitabo, ilahang giayong nga tambutso sa generator habang galuding sila, no. So wala nila nabantayan, wala nasipyat sila og nahitabo gyud tong aksidente. Og kaning sunog nakadamay pud ni siya og duha pa ka fishing boat. Pero katong duha ka fishing boat is kanang murag dugay na pud nga nakalambay dito, wala gigamit. Ang pangalan na ani nga isa ka fishing boat kay fishing boat nga MG 83 o kaning si Mahmoud 08. So mao ni ang duha ka fishing boat nga na-involved na appeal sa pagkasunog aning isa ka fishing
5: boat. So sa ato pa sir, kung dugay na sila nakatambay, posible pud nga daot na ang pipila ka parts sa duha ka nadamay nga fishing boat.
6: Oh, posible kay naka-schedule siguro sa ilang kuan kaning dry docking para po repair.
5: Pero katong nauna nga nasunog sir, asa iyahang area nga paantuay niya o say loaded atong sulod sa fishing boat?
6: Ang iyahang loading atong nga time is nagakarga sila og mga ice, no? Mga ice. Pero before sila nagkarga og mga ice sa morning, nagloading na po sila og mga diesel, no, para sa ilahang 2 months nga consumption sa lawod, no,
5: going sa
6: wala ko kakuan sa kung asa sila nga area, pero doon lang sila. Pero 2 months sila dito daw. 2 months ang ilahang budget ng mga supply. So mo to ang nahitabo nga nadisgrasya tungod atong ilang gihimo nga repair sa ilang tambutso.
0: Oo. Mm. So,
5: ano ba? May mga nadamay ba based on your investigation? May mga gidala ba sa Balitambalanan?
6: Wala man. Wala may nasamad. Sumay na lang kayo. Wala injured. Wala na-injured nga mga tao.
5: Sir, live na karoon kauban si Katropang Romel o Katropang Chris. Katropang Romel, ba si may duga mong pangutana kay Sir Bakate?
0: Okay. Sir, may buntag Katropang Romel ni Sir o Katropang Chris mong makauban. Mm. Sir, pangutana lang ko, ang makina ba ngayon repair is diesel nga engine?
6: Opo, sir. Generator, genset nila, sir.
0: Opo. Sir, di ba ang flash point man sa diesel, sir, pwede siyang bago siya mo silaab naman sa 52 degrees Celsius hangtod 96. Subot pa sabot. Silang repair area, sir, init daan o ga-under daan ang makina?
6: Nag-under, sir, kay kuan man. Kaning ang ilahang engine, murag naka-preparar na git silang
0: mudaganin. So, ga-under ilang makina during repair, so naka-under to daan, so but pasabot ni init na daan.
6: Oh, yes sir, init na daan. Pero kaning genset ulang ni naga-under ang genset nila.
0: Mm-hmm.
6: Mamaniyang inilang gina-repair ano nga time.
0: Mm-hmm.
6: So ang among ginatan-aw dire base sa testimony sa kapitan, katong tambutso nga ilang gi-building mo to ang hinungdan.
0: Oh sir, kay kung ga-under ilang makina sa pambot but pasabot, init ang palibot. So mao na siya ang isa sa mga hinungdan.
3: Gidakop ng kalayo. Oh,
0: nga mudakop gihapon ang kalayo ang diesel. Kay ato na ipasabot sa mga katropa nato sir no. 'Di ba? Ang diesel man gyud dili man siya basta-basta mo pick up og kalayo, yes, basta dili gyud kay siya init.
6: Yes sir, oo. Pero ang katumagong mga materyales sa duol sa kung asa sila nag-hot works, made of fibers o katong mga...
0: Ah, okay. So, posible nga, doon ay mga na-atomize diya ng mga diesel, fine mist, so mga na hinungdan.
6: Yes, sir, oo.
0: Oh.
6: Dito nag-ignite so good sa mga fiber nga materialis sa pambot, sa fishing boat.
0: So, sa kinitibukan, sir, pila ang nadamay diya ng area ng mga fishing boat?
6: Sa katibukan, sir, tulutanan sila.
0: Tulo.
6: Kaning si kung asa nang origin ang sunog og nakadamay pa siya og duha pa ka pambot.
0: So mga dagko ni nga mga sakayan, sir?
6: Yes sir, medyo
0: dagko kaning sa ni lansa nga type katong walay katig o katong naay mga katig ni.
6: Wala ni siya katig, sir. Kaning
0: so,
6: siya fishing boat. Oo.
0: Dagko siya.
6: Oh, mga dagko ni siya.
0: Suspertin dako asa danyo sa ana sir, milyon na ang isa ka lansa.
6: Oh, ato po kung gipaabot ang ilang deklarasyon sa private nga company kung pila ilang deklarasyon ang ipinagi sa pag-execute nila o fire loss karon nga adlaw.
0: Okay, sige sir. Hinatunta nga ano ganoon sa hinungdan ani kay Jesus in town. Kaya man siguro na sa tag-iya sa fishing boat. Pero ang problema na po nato diha niya sir, ang kaning mga trabahante. Ordinaryong mananagat. Sige sir. Salamat sir ha. O nga may buntag.
5: Sir. Sir Bakate, duga na ito pangutanan no, kay usa oras gideclare, usa oras nakaabot ang atong fire truck o usa oras gideclare as controlled and fire out, sir?
6: Ang tawag, nareceive na mo ang tawag alas 2:19 sa hapon. So nakadagan dayon mi o nakaabot na dayon mi dito alas 2:23. So inga na ang medyo paspas gid nga ito ang pag-abot dito. Gideclare na mo siya og fire under control nga nakita na mo nga dili na gid siya makapang damay alas 3 sa hapon. Pagka alas 3 sa 18 gideclare na mo siya nga fire out.
5: Pero pag-abot sa BFP sir, dako na kay kalayo no?
6: Yes sir, dako na gid siya kaayo kay kanang fully involved na gid ang kalayo.
5: How true sir nga before pa makaabot ang BFP, una na respondi ang Coast Guard pero dili pa kayo to sa yan na apula ang apoy?
6: Wala kong naka-notice dahil sa Coast Guard pag-abot na mo. Pero naa sila dito. I don't know kung kami ba ang nauna or sila. Pero na-notice na ko sila nga naa sila ay fireboat nga gigamit o nag-spray po sila o tubig.
5: Mm-hmm.
6: No, so
5: mga pila ka fire truck ang ni Anto sir para magtinabangay?
6: Daghan po ang fire truck na to ang itong mga
0: volunteer.
6: Mga volunteers, company volunteers na dito ang Pilbes, na dito ang RD, ang Fishport nga newly organized nga fire brigade bago lang sila na accept as a team no. kay nag-graduate na sila sa ilang basic training. Unya ang mga ubanuban pod nga mga barangay nga naay fire truck.
5: Mensahe na lang nimo sir sa tanang residente ingon man katong affected na company.
6: Sa mga kumpanya nga naga-involve about sa fishing, labi na sa mga naay mga sa mga fishing boat, kailangan yun nga i-practice nila ang safety standard, no? So kung halimbawa mag-conduct sila og mga hot works activities, dapat na agad sila yung watchman or safety officer nga mo lantaw para malikayan ang dako nga sunog. O sa mga panimalay pod nato, sa mga private nga mga komunidad, kanunay yun nga mag-amping ta kay ang sunog pwede maitabo anytime, no? Dapat preparado o atong andamon pod nato nga malikay pod sa sunog.
5: Nagagang salamat sir sa oras.
6: Okay po, salamat.
5: Muna mga katropa, si SFO2 ni Tuwel Janjan Bakate, ang investigador gikan sa BFP substation sa Kalumpang. Masa na ang report gikan sa patrolo garon magpabiling healthy, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News. Live
0: report. And then, so, maugid na ito, kaya naka-under na lang na makinabot pasabot sa ilalang ito.
3: Init na.
0: Init na daan. Oh. Napod dito sa ilalom ang kalabang genset nila.
3: Napo yung mga butang dito nga nakapa-ignite nga nung dali lang ni dilaab ang kalayo.
0: Kay ang ano mo kuno ko ang diesel digit siya dayon mo ano digit siya dayon. Kung wala gid siya kanang init nga mo palo na sa say, 52 degrees Celsius hangtod 96. Bisan ganing mapansin mo ng diesel, mayabo na diha, itsahan nimo nagpusporo di kina mo siga.
3: Dili, oo.
0: Di kina mo siga, mapalong, mapahong ra na siya mga kagilaan. Pero kung ana na nga nag-init na daan ang area, nag-inaitan ang diesel, mo silaab gina siya. Okay, siyempre, di ba? Di ba, dili man gina. Musilaab gina kung init na. Kung makina o dili na mo init, di man na mo andar ang diesel.
3: Lesson learned nga, kung bisag unsa nga repair ang buhaton nga nag-aandar ang makina labi nag diesel labi init na kay na siya mudakop gyud na siya kalayo kung naaman mo yung mga activities diha palihog lang palungan na lang ang inyong makina kung ka, kung
0: correct,
3: pwede lang
0: pabugnawa sa angerya siguro kay di man katang mag-atomize ba ana kung mga mag-spray diha pag masagulan na nag-oxygen ang diesel delikado na siya labi pa kung init na daan
3: na
0: musilaab gina bubuto gina mga kagilaan mo na pagtinta as kalayo nya syempre fiber man na but pasabot ni anak mga kagilaan na dali po kayo na pick up
3: correct
0: sunog gina diritso mga katropa
3: nya bye bye pa pabor sa hangin
0: may tag naundo diritso di po baya kaya maundo sa ubos ang pahong ang kalayo kay tubig man kaya mauna magkasunog ang taas.
3: Dila makwag yan. Bago malunod na rin, ugdaw na.
0: Oh, luoy ang ano. Actually, luoy ang mga tropa. Actually, luoy ang pamilya. Kaya dako-dako kayo ng kapital na eh. Kaya pinadaan ang Isakalansa ng tropa. Milyon ang kantidad ni Anang Usakalansa. Magpamuhat pa lang kadaan. Diba? Dako na maganig kantidad ng mga sakayan nga tagis blukis lang. Kana na noong nga perte ng dako, lansa na. Pila ka tunilada ang bit-bit na ng isda pa uli mga katropa. Maunay tigkarga na ito mga barilis. So ano po tayo barilis? Makaunan ng sashimi.
3: Gahapon ba ito? Sang adlaw? Pwede naghanan ng barilis. Eh, Peaceport?
0: Daghan kayo.
3: Daghan kayo.
0: O, barat. Mako ganun yun.
3: Nagbarato. Na 130 ang kilo.
0: Barato ang barilis ron. Lami kay sashimi. Atay.
3: Palitag sa?
0: Pero hala nga itong kay, dito kay kung ay, hala nga nakurutan ko itong iyang wasabi. Ay, mura mo itong...
3: Mag dilaab ay mong utok.
0: Mura mag-apil, mag dilaab ang utok. Mura mag-ipakaon.
3: Grabe yung tutukasan.
0: Kung ganun, sarap ko kaya pinako ka itong pareho ng itong naandang nga wasabi ba?
3: Kaya rin. Mura
0: mo kutos doon, ano pa ka? Pagkanan ako? Kaya ba ni Mao? Da, may race eh.
3: Atay. Sige, tuyo na kay warm up daw.
0: Warm up, warm up.
3: Warm up.
0: Ay, nako. Salamat sa pag-invite kong. Nakita na ito dito si former mayor. Runel, o ang sabaan ng kapitan diya sa South.
3: Kapitan Rakgaray. Di nagay ko, nagtagad bang ko sa kadagan siyang ipagtagad wa nakatingog eh. Nga last nga part, ning tingog dahi siya. Mara ako mara, na po yung matagad niya.
0: Mara ba siguro kang mudagan o pagka mayor cap. Si Budagan kag mayor ka pa?
3: Uy, napo dito si Kuan, si Bung Akiya.
0: Oh, nakita na sa buong aki. Actually, taga-Kiamba na, taga-Tambilil. Bawa na nga mga kaila, pag-iapon na ito ng mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:19 ang atong oras. Siyempre, karon taon-taon, atong gisgutan mga kagilaan ng problema lagi. Pero ato lang isgutan kami ni una katrupang Chris. Kay lagi murabag ang wage hike, giisip ko nung pagpakalma ko nung si Kasamok. Pero nagtubag man daw ang Malacanang nini katrupang Chris?
3: Nga.
0: Dili daw kay naka-ano na daan nga nag-increase na po gihapon sa Manila.
3: Lagi niya napugos na lang sila deklara nito kay para naay papalubag loob.
0: Pero kani magdepende ba kuno sa ano? RT, RTWTF?
3: RTWP.
0: RTWP. Basta mo na.
1: Bullseye. Bullseye.
3: Regional tripartite.
0: Ang NCR, ang NCR adunay dugang sahod nga 85 pesos.
3: Okay.
0: 85 pesos. So, murag duha ni ka trench mga kagilaan. Unahon nila diri increase depende sa kumpanya. Kay lisod po kaya ni di man ni basta-basta makaya sa kumpanya lang kay 85 dako kay ning kawalan sa usa ka kumpanya mga katropa. So ang uban diri gitunga, so ang uban 65 sa, ang uban 55 sa nya pagka next month na next year na ang dugang increase. So ginadawat para sa dole antes man lang nagu increase nga pagabuhaton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O di magbalik kayaan sa publiko mga katropa nga magduda man po yun.
3: Lagi
0: magduda po yun kay siyempre gianunsyo sa Malacanang 85 pesos dugang sahod sa NCR nga natunong gayud sa pagbuka nining rally sa Iglesia ni Cristo sa Insa. Pero bisan pa man sa pasalig sa palasyo nga doon na kini na ano na daan nga saktong deliberasyon ni Agido ko ni Lisod Ilimod nga maong lakang nagsilbing usa kapampakalma upang pasiplat aron nga kumbaga mabalhin ang atensyon sa atong nasod gikan sa nakunang tensyon sa kadalanan kay nga naman na nag-i-increase mao ni sa tradisyon sa atong politika ang dinalian nga pagpagawas og maayong balita panahon sa krisis saka ginagamit kini aron mapalong ang nagdileab nga kasuko sa publiko og aron dili na mosamot ang kasamok nga pwedeng mupalubog sa imahe sa administrasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Apan kun ang tumong katropang Ruel kining ginaingon nga paghatag o temporaryong alibyo aron nga pakunhuran ang tensyon ang hinumduman sa kagamhanan nga ang tinuod nga kalisod o kagubot dili basta-basta mapahilom. Labi na sa kada mga paspas nga mga anunsyo samtang dako kining tabang alang sa mga trabahante mamumuo ang paggamit sa mga batakang benepisyo isip panagang sa politikanong bagyo nagpakita lang nga ang dugay ng gisinggit sa katawhan ihatag lang di ay kung doon na ihulga sa kalisang sa kadalanan. Ang tinuod nga kalma o kalisang mahanaw lamang kung ang pagserbisyo gibasi sa tiunay nga panginahanglan sa katawhan. O dili isip o sa ka-istratehikong pamatay kalayo sa matag higayon nga doon ay mututo kung mubuto nga kasamok sa nasun.
0: Diba? Nga, kung maunan yung rason, kay tungod kay pampakalma ni, dapat pakalmahon po ninyo dali sa region to.
2: Okay.
3: Di bi kalma, ano lang?
0: Diba? Patasap po ninyo mong sangod rin, no? Sarap man yung tawon. Luoy kay mga minimum wage sa Pilar, isa for 60. Kumpara ni mo dali sa Manila, abot na yung tawon sila, 800 ilang minimum mga katropa.
2: Okay.
0: Katunga, mapod ka naman. Unsa dai problema sa presyo sa Manila o presyo diri sa buwan sa Region 12? Di dai pareho. Ang presyo dai sa inyong dilata diha, mas mahal dai kumpara diri sa buwan.
2: Okay.
3: Pareha ba ya?
0: Di, mas mahal pa kita diri kay dito man gikan sila.
3: Gani?
0: Ang bayad pa sa pag-transport diha na.
3: Diba? Kasi di na napon.
0: Dili kay ba, dagang kayo bayad doon, pati tanan dito ginabaydan. O, ang tubig dai na mo dai, wala na mo ginabaydan. Among kurinti dahil na mo dali, wadahil na mo ginabaydan. Diba? Ayaw po mong tulog-tulog diha ka diba, regional tripartite strike abroad, nung sa may tawag sa inyo diha.
3: Makalagot. RTWPB.
0: Ah, masipa kung sa'y tawag niyo, mura magwa naman mo'y pulos si tawa na. Sige, nagsinggit niya ito mga katawan nga naa sa minimum wage, Erner, mga katropa. Ang nabati man ganin, amo ang kalisod mga katropa nga kami ha. Salamat sa XFM. nga above minimum magidamong sweldo. Di man sa pagkinambog mga katropa, pero apektado man ka nimi, utsao na lang ka na sila diha.
3: Oh, kanang mga muna-muna ba?
0: No, ang ani man lang dahil nga kidang na tamakin sa insa dere, pwede ba tamag Rizal po dere?
2: Okay.
3: Pwede ba?
0: Magtapok tani sa pioneer amin nyo sa may Rizal?
3: Oh.
0: Yan, pahupayo ninyo, oh, increase dahil may sweldo, anak dahil ang peg di ay. Diba, buhatong gano'n nato dere sa Region 12? Ano ba paminawan ta sa national government?
2: Okay.
0: Nakamula naglison diya sa NCR?
2: Okay.
0: Tibaggak mo mga dagko mo. Pero we are very thankful. Kaya nahitabo na sa NCR, pasalamat ta. Kaya mga mamumuo dito na tabangan ng taon. O ka mga soldado dito pero dali nagtrabaho dito ang rate. Salamat po kayo.
2: Okay.
0: Kaya pasalamat ta na to!
3: Lagi.
0: Dili man ta siguro ingrato ka dita kabalo magpasalamat. Kaya ka magpasalamat.
3: Salamat ta.
0: Pero siguro tanawon po siguro na to ang kinidibok ang sitwasyon sa Pilipinas.
3: Mm-hmm.
0: Nga naman ang amodri pag-abot sa Mindanao. Nga naman lagi nga iyan ay raman ang minimum. Pinakataas siguro sa Mindanao siguro 520-600.
3: Taas na.
0: Taas na. Di kinin tawon may kaabot ng 700 man lang yung tawon. Region 12 for 60, laliman kaniya na.
3: Unsa ginatrabaho sa among RTWPB?
0: Dili ginaprotektahan ang mga mamumuo kundi

0: Kaya mga oligarchs ang giprotektahan ni ning atong pangulo kay dako og tabang sa iya tumiaging kampanya.
1: Tatay.
2: Dako ning tabang?
0: Dako oy. Mapansin nimo nga kani mga tawhana nga nagpaluyo sa atong pangulo halos gipamalit na ang iya sa gobyerno. Atong ang gustong paliton ang atong hydro. Mao na atong bantayan. San Miguel
2: pulangi,
0: na.
2: Pulangi.
0: Pulangi na to. Gusto na nilang i-privatize.
1: Atay.
0: Kukuha na mo kabalo. Ay na iya, nakuha na niya. O, kinsa pa ba'y nagpaluyo sa Paulo? Enrique Rason. Halos paliton na ang mga kooperatiba, mga trupas kurente. 900 billion ang gisaka mga katrupa sa iyahang SALN. Income network. 900 billion. Laliman mo ni ana.
2: Tinayahaya.
0: Tapos itinuod na itong pasangil ni ano, ni Miao Miao. Miao Miao, Miao Miao.
2: Dito, natanggal naman sa kongreso to.
0: Oo, oh, kinaako no dito kang Enrique Rason gipambilin ang mga malita. Ah, si Miao Miao man nagbulgar niya na.
2: Oo, oh, pero mulagi, ang musulti o impormasyon nga gikan sulod.
0: At tanggal, oy.
2: Tanggal.
0: Ay, ay, pinapin
2: niya. Ang muupos ng mga senador, kasuhan.
0: Mga mana ka mo, kanina mo, dili ginigikan sa mo, gikan na sila mga statement amo nang ginapaabot sa inyo, ha, para klaro, tadre. Eh, dili na mo gusto mahimo ming meow, meow, meow, meow, ngani.
2: Kaya disclaimer lang.
0: Disclaimer lang, kaya, kaning nahitabo ka rin sa tuwang nasun, pabagay naman ko din naong katrupang Chris.
2: Oo.
0: Naawra ko din niyo?
2: Maragwa na yung kahadlok, no?
0: Wala, ay. Ombudsman Rimulya, tanawa po. Sabusap ang statement. Ah, kabagag na mong mga tawhana. Kanyang mga grupuha, tanawa rin ko din niyo. So wala pa ni Balin si Joel Villanueva, mga katrupa sa majority. Gihin na niya nga hinog na ang kaso.
2: Hindi, hadlok.
0: Karon mga katrupa nga ni Balin, kabalo ka on sayang gisulte. Ari, oh, na, gisave na ko itong statement. Kinakita na ko pagbalik kaganina sa akong Facebook. Ni pop up na po pagbalik. Kaday lang. Ako sa pagkitaon.
2: So, yung anak katrupa, perting pa ita di ay, ang atong nasun karon na dandiya.
0: Sa unang interview ni Ombudsman Rimulya, atol sa pagpasaka o kaso kang Jinggo Estrada, siya niingon nga hinog na ang kaso ni Joel Villanueva. Si Joel Villanueva that time naapa sa minority. Itong pagbalin sa majority, kabalo mo kung sa isulti ni Boyeng Rimulya? We don't make deals with anybody. Agul. Hindi namin tinanggap ang findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case built up, so we had to conduct our own. Asa may hinog ni mong gisulti niya? Nabulok na? Sama ni mo? Away mo dagway hapit ng mabulok?
2: Nakulangan siya? So dili pa hinog? Nakulangan man.
0: Ani, pero before yung gisulti nga hinog na.
2: Na. Di, nakulangan sa...
0: Nakatong ni Kalitog Balin, si Joel Villanueva sa majority, nakulangan na siya.
2: No, diba?
0: Pinitas na bunga, pero nabitin.
1: Atay.
2: Gitanugan na sa... Class. Kay kung mulis ng landas, kanina, pahinugon
0: hinog,
2: na ito
0: eh. Ano siguro, basi ang hinog niyang gipasabot dito itong una-una, kalburo.
2: Kalburo.
0: Pag-abri niya, hilaw, pag-idiay.
1: Atay.
0: Ay, lagi mo gamit itong kalburo lagi, pahinugan, hinog natural.
2: Very sad nga kwan ba nga sitwasyon sa tung nasud Pilipinas
0: na
2: nga ang pinakadagko na mga ahensya, mga opisyales ang involved diri, dili na ni ginagmay, dili na ni siya lokal, national kini og ang epekto ani halapad katupa nga pag-antos sa bagang duot sa katawhan.
0: Dili man pud maapektuhan ang local government unit nga naman maro pud kayo tong presidente. Direkta ang koneksyon karon sa mga local government unit. Aron dili kaya nato babati mga katrupa, so para makita nato sa atong lokal nga naagi po'y proyekto nga gikan sa nasyonal. Pero sa tinuod lang mga katrupa, kita lagi ilad.
1: Atay.
2: Anong i-disregard mangyod ang mga buta nato Congress kanang mga opisyal nga mo representa sa iyang distrito. Nga mo ganing gibutang na diha kay na i-purpose nga sila'y muhatod sa ilang distrito. Nakatawa. Kung wad mo.
0: Gobernador Tamayo, utropog ka. Katawa ko sa mong statement tong interview ka. Giapil pa rin mo ng mga MRT, LRT. Uy, panahon para ni Digong do. Kasi nakatawag ka.
2: Ay, kalyado mo na sa Pangulo.
0: Mawag ka rin, utropog ka rin kayo. Taga, Mga kanyang mga tawhana ba, mga maramag nga, nangabutan, nangabungol, pagabot sa...
2: Di ka mabutag, mabungol, kung ayahay mong kahimta,

0: Dek ka ma mahimong PWD diha kung nga ang imong kahimtang nga perting lipaya ni mo. Mura lang yung ka nag-crippled.
1: Mas malipay pa siguro kasi nga kadawat pero sila mga malita ko ro.
2: Atay.
0: Kana, di pa na ito confirm.
1: Ibahin po din yun, malita kaya mong malita ni Katrupang Chris dito. Wag itawin ko nun.
0: Di ba kabog ng taon?
1: Bukabugan na lang yung taon. O, tarawan ninyo ang ipangbuhat ninyo karon. Ikaw, trupo ka, Dinan Hernandez. Ikaw, may ipasangin lang kuno karon nga. Okay naman nung tada yung taon to sa kay Bujide. Huwag man ay problema. Ikaw man dahil nagduot-duot karon ni mga kongresman nga ni Buto og Dog ni Epstein.
2: Atay.
0: Buji! Buji! Dinan!
1: Ang sabi ni Katinoo, Dinan Hernandez.
0: Ikaw daw ang executioner. Wala daw, ikaw na magbuot. Mo ito yung istorya sa nakuha na itong informasyon nga ako ang magbubuot. Ano na siguro? Nagka-relation mag-translate.
1: Huwag ka lagi mag-Tagalog, sagulin mo yung Tagalog mo kay makalibog yan.
0: Ako ang magbubuot kung saan ilagay ang budget. Di ba? Anong klaro na istorya ba?
1: Ayahay, mga taga-Coronadal, ani?
0: Ayahay mo lang.
1: Ayahay, mga...
0: Kutob sa nag-say yes, eh. Tanan, halos.
1: Ay, wala na appeal lang. Lahi naman ang Sultan Kudarat, no? Lahi na ilang... Asa na sila bilong? Probably Sultan Kudarat. Nakapun sila ilang congressman? Okay. Sila po. So, Coronadal ang taman dahil ni si Dinan Hernandez. Kung part sa tupi, dili man tanang tupi. Ano sa pa ba? Ang naglibog ko, ano ilang mga ano? Yan, district 1, district 2.
2: Atay.
1: Basta si Lumayag, dili siya sa Pulumulok. Tupi, magihapan tupi ata. Tampakan. So, ang patasan na mo ng kay Dinan Hernandez kutong Coronadal, banga. Okay. Tibuli. Kaya tibuli, sal ko tabato. Okay.
0: Okay naman ta, kung kanilang desisyon, sila rin mapiktuhan. Dili sa opisina sa Tibuok Distrito ba or sa kanang daghang katawhan ang magsuffer sa ilang mga lakang.
1: Yung mga tawhan.
0: Taxpayers, magundigod. That's taxpayers money nga inyong gigawngan. Gimuan ninyo og mga personal nga lakang nga amo ng kwarta kanong kamo may magbuot diha ron sa day mo.
1: Sila may opisyal mo lang dito ka angay nga magbuot-buot.
0: Lagi, sige lang.
1: Wala po tayo para sa kanila, isa lamang tayong kugmo para sa kanilang mga paningin.
2: Atay.
1: Kaya ayaw kong kumpiyansa ni kugmuhan eh, kipait pait ba yun sa hangit tamis-tamis.
2: Atay.
0: Itilawan na niyo.
1: Oo, natilawan na ako. Tibagak na niyo. Ito pagbalik. At ang buhay pa itong isgutan. Ganyang abahin mga katropa itong kanilang Santon Plus Gold.

0: Plus Gold.
1: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: XFM Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood na niya akong mata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
6: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
5: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
6: Na, Niligyan na pwede, dong.
5: Mama, good. Ay, nga naman.
6: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
5: Ah, pisot pa tayo si papa.
6: Pisot pa yun rin taon.
5: Daw gawa, papa eh.
6: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: 8:41 na ang itong oras.
1: Bullseye!
0: Kinibahin ang mga kaigalaan, hato na kanil sa Santong na Vitamin C, the alkaline Vitamin C.
1: Bullseye!
0: Randy Santisas, may bunta. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Okay, syempre, diha kaninyong tanan, mga kaigalaan, may buntag diha kaninyong hurot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O gamay buntag kang Kapitan Jeff Rox Yumang sa San Isidro. Salamat kay Cap.
2: Good morning, Cap.
0: Okay, iya daw pagkitaan o budget ang ito ang dalan dito katropang Chris. Sige lang, kaya itong pasikaso mga kaigalaan nga atong ipa-check ang donation diya sa dalan.
2: Ito title daw.
0: Muna, taga Delphine Subdivision. Kung naminaw mo karon, paki ano na lang ko ninyo diya, ha? Okay.
2: Kailangan yung title.
0: Kailangan yan. Kasi na mayroong deed of donation yan dyan. Madonate yung danan bago makagalaw ang gobyerno. Kaya kung wala, bawal po mag-transact ang gobyerno sa pribadong lupa.
2: Yun.
1: Bullseye!
0: Para magkaroon tayo ng magandang daanan dyan kasi dyan din kami mag-i-stay na magiging kapitbahay na namin kayo. At mamahalin namin yung aming mga kapitbahay. Yung pagmamahal na bilang kaibigan, huwag yung may ano ha?
2: Malisya.
0: Malisya.
2: Patay tayo dyan.
0: Patay tayo dyan. Kasi may nasight ako doon na nagdaan, minsan maganda. Pero kaibigan nyo na, walang mali siya yan.
3: Atay.
2: Huwag kayong magbubuot. Siguro na.
0: Huwag kayong magbubuot. Huwag lagi natin isagol yung ating Bisaya lagi at sa Katagalog. Kaya mahirapan tayo yan.
3: Atay.
2: Pwede ka naman Tagalog diya sa Kwan. Itong street na ito, marag mga kapampangan sila.
0: Marami pa na mga Tagalog dyan. Minsan talaga marunong naman kami managalog talaga. Malambot din naman kaming managalog. Yun lang talaga minsan, nasasanay yung mga bunganga namin kasi nandito kami sa Cebuano area.
3: Atay.
2: Mas napapractice namin yung aming Bisaya.
0: Kaya nga minsan, nakakalito din minsan, yung dito namin nagiging libog kasi yan.
3: Atay.
2: Kaya huwag kayong magtaka kung minsan nagsasabi kami na huwag kayong magbubuot.
0: Yeah.
3: Atay.
0: At saka huwag kayong nagpapalibog sa amin. Eh wala talaga siya, masampal niyo lang kami.
3: Atay.
0: Are na. Ato lang isigutan ni Katropang Chris kay
2: kalimang
0: mae pong aex nga gipress dari sa tuwa mga katropa.
1: Bullseye!
0: Sa tinood lang, no, ang ato pangutana dari uyon baka mo nga gipress ang pundos dyan sa tungod lang sa politika di sa Manila.
1: Bullseye!
0: Eh, katong interview sa atong kongresista, ang mga katropa, marabag, sa tanaw na ko dako kayong insulto mga kaigsunan, o yung injustisya, alang sa mga taga-Jensan, ang karigong kalit nga pag-freeze sa nasudnong nga pondo sama sa AX, sama sa MAEP, alang sa, syempre, distrito nato diri sa Jensan. Ang mga magbubuis, mga taxpayers, sama nato, ng mga general, ako, consider na maging ako akong general, gikan ko sa Rangani ha, sa Rangani ko before, pero libalhin naman ko diri, doha na siguro ako ang ano, citizenship, general o sa Rangani, so, unsa man ipagtawag? Hiningan?
2: Hiningan.
3: Atay.
0: Originally, I'm from Sarangani, I'm from Kiamba. Pero dari naman takaroon na narbaho, dari na punta nagboto, generals na takaroon. So, syempre, taxpayer naman tayo, dari naman tayo mga katropa gabayad. Wa mo po tayo sipiat sa pagbayad sa itong mga obligasyon sa gobyerno. Uban lagi ang paglaob, nga unta, kaning ilang kaniatong hinaguang kwarta, mubalik po ka na ito sa purma sa dinilaan ng servisyong medikal, tabang pinansyal panahon sa krisis. Di ba? Ang pagpugong sa mong pondo tungod lang kay ang ilang representante, ang atong representante na rin, may butar, ha? Ogno, sa impeachment ni BP Sara Duterte, nagpakita kini sa usa ka dulumtanan ba sa kamatuuran, nga ang kaayuhan sa ordinaryong katauhan, gihostage ninyo sa inyong personal o politikanong interes diha mga katropa sa kaulohan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dili man gud makatarunganon katropang Ruel nga ang katauhan mao'y mag-antos o ma-deprive sa mga batakang serbisyo tungod lang sa sirkus sa Politikas Manila. Ay kabalo magita og sa hinungdan nga nung nga gi-freeze nila Baga, ingon si tong presidential son, Congressman Sandro, ingon siya, wala man nag-i-praise. Pero, kaninga informasyon, si Sandro, dili siya maka-istorya na kay di man siya sidinan, di ba? Di man siya may mag-control. Ang deputy man daw kuno ang maoiga control. Mga ganun, nakaingon pag ganun si Congressman Banias nga ang pag-pamahayag gikan kang House Speaker Boji di paghuman sa linog, nangumusta na yun. Ning tawag isa, kumusta ka diha? Okay ka lang. So, ibig sabihin, walay problema ang House Speaker. Pero ito kay dinan lagi, muna'y kalisod diha nga, nganong ang pundos kagamahan, dili ni personal ha, dili ni personal nga pitaka, nga anaas gahom sa, nga pwedeng kanabang ibuhang palungon, base sa kung kinsa ang musunod sa ilang kumpas, kung padayon nga gamiton ang rekurso sa nasod, isip hinagiban sa pamunitika, asa pamandapit ang hustisya alang sa mga ordinaryong general nga naghago aron nga makansilyo ang buhis. Ang hinunduman nga sa mga anasa gahom nga ang pundo gikan sa katawan, busa kinahanglan kining mubalik sa katawan, bisan unsa pa ang kolor o baruganan sa ilang liderato. Di dapat nga nang murag na igipaboran kay nganuman pagsingil niyo sa tax sa mua, wala gid migingon nga adili man mini wa man ibutaran ang presidente ha, wa man ibutaran ang kongresmana kanang kongresman diha sa first district, wala man ibutaran na ning bayad mi, wala mi pili o kinsay mo dumala. Dapat ibalik pantay, ihatag ka na mo patas kay mukaon sa migbugas, buabil sa migugas servisyong medikal diya sa itong mga pagpublikong ospital. Mupalit sa migtambal, kung wa may mapalit, mga yung migtabang na sa kongreso, pinagi sa mga AX o kanang uban pa nga benepisyo sa atong nga nagkanaiyang mga buhatan sa gobyerno. Kay ang kapait sa kalis sa atong kahimtang karon, wa na gyud tay maduulan kay lagi way pundo ang atong Lone District of General Santos City tungod sa pamulitika dito sa kauluhan.
0: Mao lagi na pait kayo katropang Chris. Nga obligasyon mo nunta ginimo man ginato, ginaobliga man kita nga mubayad tag buwis.
2: Oo.
0: Apan ngano nga pagdawat og serbisyo na himo namang depende sa pabor
2: na.
0: Oo, pasalamat ta naman tayo mga nadawat dari mga katropa nga mga relief goods.
2: Oo.
0: Gikan sa DSWD, we are very thankful about it.
2: Mm.
0: Pero we're talking about the MAF and AIGS yung kikilanglan sa ito mga kaigulaan, mga katropa na ito, Dresa Jensen, nga nagpait yun in tawon mga katropa nga wala malay pambayad sa ospital. Wala malay pang dugang sa mga baydunon sa bill sa ospital. Pabalit og tambal, unsa pa niya ang kikilanglan. Di ba? Pait kayo.
2: Ang tinuod bagod nga biktima ni Katropang Ruel,
0: dili man si Sherlyn, dili man si Congressman, kundili ang katawhan.
2: Taxpayer sa Jensen.
0: Di ba? Kundili ang katawhan. Dili magulunta na ito ipolitika ang tanan mga kaigilaan. Ang problema ninyo diha, kamo mga kongresman na mga tibagka kay mga dagko, ginapolitika ninyo tanan. Bisa pa ganit, silingan ninyo, probinsya na lang ganit na di manunta ninyo na dili manunta ninyo na ano na, di lang gini nyo matagaag o tiyan sa karang maring nibuto na gano, magbutay ka. Nga umaon ay panawagan sa ilahang konstituwente, dili pariha di mo nga ikaw, nagpataka raman ka na buot-buot nga, nag-yes ka nga, nangalain man ang mga katawahan diya sa muha. Abot lang ka, kadaog pa ka, kasi 2028 din eh. Mauna yung question ako, Dylan Hernandez.
2: Ano lang. Sige lang, kaya na, mag-iapag paghugong pag-abot sa panahon ba?
0: Ah, banggaon lang taka ni, ano, ni, isa ka itong nidagan po dati si Miguel.
2: Miguel.
0: Peter Miguel?
2: Oo, murag. Oo.
0: Banggaan na lang ninyo ng tawhana ko yun. Huwag man na yung tao ay klaro, pati kami dari, damay-damay. Naman tayo siya iyahang distrito.
3: Okay.
2: Siya lagi na magbubuot.
0: Kapit ako, maayon yung tawhana ni, interviewin ni Mundo, hindi man ni makabuo akong baso.
2: Soft-spoken?
0: Pero, siyempre, soft-spoken. Pareho pag yun mo inunggo ni Congresswoman, wala na lang yun mo gikonsidera.
3: Okay.
2: Ano gid ang kalagot mo hao?
0: Ano gid hao? Tao may aligot-got kagig kang kongresuman?
2: Pero isipan na lang, dili man si kongresuman imong gigawngan ba, kan giwadan og pundo, kami man. Ngunang reklamo gid ang katawan sa Jensen, kay parehas man ta nga nagbayad og taxes tanan ba, niya dapat, dili mo magba, paghatag og pabor-pabor diya sa uban. ihatag ang para sa mo, ihatag para sila ha. Mura na mong gusto.
0: Kabalo ka, unsay mo ang giwagtang dari sa mga kong Hernandez ha? Kaya atong mga kabos, among mga kabos nga pasyente dari sa Jensan, nga nagsalig sa MAEP alang sa ilang tambalog operasyon.
2: Kana?
0: Ang AX, nga dinala ng tantabang panahon sa kalamidad o krisis, ang pagpristin ni nagpasabot nga imuming gitiprive dari sa among mga panginahanglan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nya, unsa mas unahon na to? Ang dulas politika o kanang labi na dulas politika sa kauluhan kaysa sa kinabuhi sa pasyente sa probinsya?
0: Ilahang kaugalingong interes eh, siyempre, ay pagbuot niya, dili man halata.
3: Okay.
2: Sa bagay, di man halata yun noon.
0: Ngayon ang word yun na to, dili na lang word for the day ni, word for the year.
2: Word for the year?
0: Dili halata.
3: Okay.
0: Dili halata nga inyong gipugnan ang pundos medikal nga diretang nihapak sa atong mga kabus nga kaigsuunan dari sa General Santos City.
2: Dili halata nga luoy kayong pamilya nga mga alaing katauhan na gawa sa buhatan sa distrito nga muduol diha unya walay pundo, walay maduulan.
0: Di ba?
2: Dili halata.
0: Dili halata nga ang pagbutar og no sa impeachment ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles mao'y inyong giigo nga katungod mo ng taong baroganan sa usa ka kongresista isip representante sa iyong distrito.
2: Dili halata, gada. Unya ang pangutanan ni makatarunganon ba nga dumtan o silutan ang tibuok distrito? Ha?
0: Dili man halata nga iyong gisilutan.
2: Agay no, dili halata di ay.
0: Di ba? So, sintawon, may nalang kaya kahuna-huna po din tawon o ka karibang alternatibong solusyon ni si Congresswoman Banyas.
2: Oo.
0: Nimudangot na idangot talang yung taon sa mga pribadong higala. Araw kauban nga mga laing kongresista. Araw lang nga mapunan o maugbent ang pundo.
2: Okay, di man niya pwedeng nga tarawan ang katauhan nga kinanglan.
0: Kung imong una-unaon, tama ba? Actually, diligyod nga naman ito siya para sa iyang kagalingon. So kung makayo pa siya dito sa laing na pong kongresista, ang katuna po dito ang
2: mapintero niya.
0: Madeprive po sila, makuangan po sila nga ito. Hangtod ka nos, aman eh. Makakusustener ang mga pribadong tabang. Di ka nakasustener. Di ba? Kaya siyempre naman po na sila yung paginahanglanon. Negosyante man na sila. Di ba kanunay na lang nga ang usang ka negosyante magsigin na nagtinabang wala na po yung mabilin siyang kaugalingon. Onsar eh.
2: Sigari, dako din nga mensahe nga dito sa mga lideres na ito sa nasod. Dila na si Dinan siguro. Basig ang uban po ng mga lideres sa lain-laing lugar.
0: Or basig si Dinan lang dali ang sakripisyal lam na po.
2: Wata kawalo.
0: Trabaho yung tao ni Sandro Marcos o ni Buji Di.
2: Wata kawalo ba no?
0: Oo, wata kawalo.
2: Diba? Muna kung tawagan.
0: Siya lagi paprante.
2: Muna kung tawagan mo, kung tubag mo para ma-interview mo.
0: Kansilahon man kayo. Kung siwa ko na ako kitik. So, higana mo tiks tawahanan ng lagot.
3: Tatay.
0: Ba, manangit tay.
2: Ita mga katropa.
0: Ita nagka-ampo lang tayo, nagka-panghinao tayo katropang Chris nga kanintanan mausab. Kay luoy kayo. Oo, na imatabang atong local government unit pero pilara may budget sa sa kaninang sa ano, sa LGU na to.
2: Amping. Amping. Oh.
0: Pilara may budget niya na. So kulangon gyapon, pilara may mahatag. Mas bayo maguding daghan on ta.
2: Nagidaghag resources ba?
0: Daghan tag resources. Gapo ganita nga maduha ka distrito ang General Santos City.
2: Maunta.
0: Diba? Kaya naman siguro para alos taran pa mabubo diri ang kapital. O napasalamat ganita kay naatay part list nga dirigid sa tuwa ang wantahanan ni Elmer Catulpos, Congressman Elmer. Okay, mabubo po diri ang tabang sa Jinsan, di ba? Pasalamatan man ganita to na. So dagka mga kongresista nga iya diri nagpuyo. At least ay mga tabang ato sa Jensan.
2: Nga ang tao ba mapagaan ang kinabuhi nga lisod ba? Bisag butang na to nagasakit sila pero kung naay mga ahensyang maduulan panahon nga manginahanglan sa tabang dali lang ma-extend sa ilaha ang tabang sa nasyonal nga panggamhanan pinagi sa mga distrito o sa mga congressman nga nagrepresenta kanila.
0: Alright.
2: Mga katropa, salamat sa iyo pag-uban sa programang Bullseye. Kinibahin natin ganito Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Dubok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kayo talaga. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw. Kasi sa katropang Roel Dumantay, nagayong kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Sa katropang Roel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye!
3: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
3: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM.
5: Exciting!
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Kusimilisa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
13: Alangan, super engine ko ni.
12: Uba? Ipa-check up na ha?
13: Ha? Gano'n man?
12: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
13: Ma,

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:04 na sa buntag.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga katropa. Mayong buntag, exciting morning. Welcome na usab mga higala, mga katropa. Niningan to pagparagubas programang Sentros. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kabaturan. Ini magoban taman alas 10 buntag katropang Ivan Pulonan.
1: Ivan Pulonan, Sentros.
0: Kamusta mga katropa nato, dakbayan sa Jansan, probinsya sa Sarangani. Ingon man sa mga katropa nato, mga Muslim nga nagapaminaw, karumatak na. Assalamu alaikum, warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh, mapiyama, pita. New Fluffus, digamos, sa bagay suna, tumang blan. Na yung bagabigat ka na kayo amin, mga kapatid po namin, mga Ilocano. Mga kauturan, mga kabiyanan, mga kaparientihan, natun nga mga Ilonggo, mayad-ayad, ginagaga sa inyong atanan. Ingon man sa mga katropa nato, nga bahin karon mga katropa sa Pulomolok, Tampakan, Tupi. Ingon man sa tanang maabtan mga katropa nining ato pagsibya via 95.9 MHz dial sa inyong mga FM radios, XFM Jensen ang inyong ginapaminawan. Good morning usab sa mga taga Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Og sa tanang maabtan mga katropa, ilabi na sa atong Facebook page. Live kita mga katropa sa programang Sentro sa atong Facebook page ng XFM 95.9 General Santos City. Og take note, pwede ka mo mag-subscribe usab mga katropa diya sa atong official YouTube channel, ang XFM Jansan TV mga katropa. Oras mga katropa, 9:07 na. Programang Sentro. Atad ka nato sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated, Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Og, Cess the Pain. Kapaglangan mga katropa, yan ang mga headlines sa baganagunang balita karong buntag. Headlines. Sa mga nagunang balita, mga suki namong tigpaminaw. Mga bagong Sharia counselors kon lawyers sa Jansan, gipasidunggan. Headlines. 16 ka mga beach resorts sa Glan. Nag-abli na pag-usap uman sa kusog nga linog. Sa lain pa mga balita karong buntaga, kari na pod mga higala, another karahasan, another kapintasan na usab mga kaigalaan ay duwa ka estudyante samdan uman nga ginunggab mga katropa sa ilang classmate sa Zamboanga City. Naunsa namaning mga kabataan in town karon? Sa dugang pa mga balita, mga katropa, PBBM, diadtog Canada, aron paligunon matud pa ang kalakalan o depensa. Samtang balita na to, international atangi, kaying Israel matud pa, muning ginatuhuan matud pa mga katropa nga kanabang nagapasamok-samok sa mga eskuta ng kalinaw. Ilabi na mga katropa kay magpadayon matud pas pagbabilin sa Lebanon kining Israel bisan pa man sa ceasefire mga katropa. Alas 9:09 na ang takna sa buntag.
1: Ivan Pulonan, Sentro.
0: Oras mga katropa tud ganato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At mga news headlines mga igala atod kanato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Mga pikita mga katropa nga adunay kahimsog, nga adunay healthy nga panglawas mga katropa, og nindot ka pamanit ka. Unang hatod mga katropa sa tua, hining Sunthone Gold Coffee Mix. Kape nga makapa-energize, makahatag og proteksyon sa atong lawas. Igon man mga katropa, nagasuporta mga suking tigpaminaw sa healthy lifestyle. Og syempre mga katropa, kining atong Sunthone Gold Coffee Mix nagatabang sa atong pamanit nga mo-glow. Og syempre maprotektahan ang katibok ang health nato mga suking tigpaminaw. Pinaagi si mangosteen, kamunggay, garlic extract, inubanan mga katropa sa collagen o glutathione. Imo makabot mga katropa ang maing panglawas. Tumar o kun inom og Sunthone Gold Coffee Mix. Kini mga katropa, safe usab kini sa mga kaigsunan natong adunay ginabati nga simptomas sa diabetes. Tubigan kay natural mga katropa ang pampatamis niini nga mao ang stevia, mga suking tigpaminaw. Sanctone Gold Coffee Mix, available na sa mga butika, ma-order usab sa Shopee o Lazada. 9:11 in the morning mga katropa, sa mga nagunang balita karong buntaga nga atong naganog igong pagtagad. Sentro. Dire kita mga katropa, unahonsa na tuning good news. Kay doon naman ito pa ay gipasidunggan karon ng atong local government unit sa Jensan. Labi na mga katropa, kining tanang nakapasar matod pa sa baguhay lamang ng special Sharia bar examination. Mga katropa, nga gipahigayon sa Supreme Court of the Philippines. Sentro. Gipasidunggan si Attorney Hana Tunisia Usman nga nahimong top 7 mga katropas na sud o graduado sa Mindanao State University General Santa City. Nga gi-congratulate usab mga katropas sa syunad ang duha ka mga empleyado sa LGU nga nakapasar sa eksaminasyon nga silang Michelle Palma sa City Legal Office o Ustad Abdullah Idris sa Muslim Concerns and Affairs Division o kung Madaris Project mga katropa.
1: Sentro.
0: O niya, sumala pa mga katropa sa LGU ang ilahang kalampusan, nagdala og dakong dungog sa General Santa City o nagpakita matod pa sa ilang dedikasyon sa kausayan sa pag-alagad sa publiko.
1: Sentro. Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:12 na ang takna sa buntag mga katropa.
1: Sentro.
0: Check na to linya sa itong mga field reporter karong buntaga mga suking tigpaminaw. At taon na ito ng pagkatagan o pagtagad, wala pa yung headline.
1: Sentro.
0: Dali lang, pakipasa sa inyong headline, Bipaliog.
1: Sentro.
0: Takabalo sa inyong report.
2: Dali lang, neutral.
0: Dali lang, anak. Uy, anan sa mga trabahante na ugdaw sa sunog. Check na itong report kay Kinsani.
2: Kamusta ka doon, Don?
0: Okay, Katropang Philip Oligario sa linya. Katropang Philip, please come in.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
3: Katropang Ivan, ugdaw karon sa sunog ang Pinoyanan sa pipila ka mga trabahante dinhi sa may Kamachili Street, Barangay Dadyangas East, Tindakbayan, sa Hedra Santos. Human ang hitabong baguhay lang sunog. Gani atong sutaon, Katropang Ivan, ang dugang impormasyon kalabutan ani kay pulos mga trabahante nga nagstay dinhi sa taas sa may apartment ang nawad-an o mga gamit o gapuyanan. Katropang Ivan. Sir, good morning. Live sa karon sa XFM. Musa yung pangalan kaya nato, sir?
4: Borno po.
3: Sir Borno. Pwede nato isay-say, sir, kung unsagid ka dako ang sunugan ninyo niya sa pagsubay ninyo, paano nagsugod ng kalayo, sir?
4: So far, wala ko kayo ko'y kuhan, pero duda na ako sa ilahang silingpan nga nabilin. Oh. Then, kung unsagid ako ang kalayo, dako yun siguro siya kay ugdaw man yun ang kwarto sa tanan katawang na mo.
3: Wala kayo nabiglin, sir?
4: Wala. Yun, isa kasanina nila, wala. Ugdaw yun siya.
3: So tama ba, sir? Samtang silang unom, naadin ni sa ubos kay nagaluto, kalit lang ni ulbo ang kalayo.
4: Oo, kalit lang. Katong ingon sa kung isa katao, murag napa daw sila yung nadungog, pero murag dili siguro nilagay man kay sa surroundings lang nila. Then after kuanana, mga pipila ka oras, naingunan na. Sunog na.
3: Wala na po sa'yo, wala mo yung nadunggan nga kusog nga buto, sir?
4: Wala man po daw.
3: Mm-hmm. Yeah, pagkakita niyo sa kalayo, sir, usa na yung gibuhat ninyo?
4: Ang pagkakita nila sa kalayo is ikuha nila kung napay matabang una-una o masabligan pa magtubig, kaya pa. Then, ako, gitawagan ko, kainaman ko sa Kikas Balay. Pagtawag sa kwa sa kong amigo, gitawagan na yun ako kong amigo sa BFP. Which is nga, pag-ingon niya sa kwa nga, on the run na daw sila, mo ito, nagkampante na ako.
3: Bro, oi man sir. Okay, may na lang po, walay nakalas nga kinabuhi, walay nadala sa balitang balanan. Pero ang problema karon, mga gamit nila, pati cellphone, sa nina, wala o safe plano
4: niya? Sa cellphone nila, murag, dala na nila permanente. Sa gamit, pwede na muna sila provide ng gamit, which is na kuhan po na mo kay tungkol sa mga puan sila nakapuyo.
3: Sir, just to clarify, negosyo ninyong naging loto-loto din eh?
4: Oo, mautong akong gikwalaan na kay abin ako ang dere sa kusina na mo ang naitabo, pero which is thankful po ko kay dili po sa amuang pinakamain nga kuhan ng na-damage, kundi katundig to lang. So, thankful po kung walay casualties, wala po yung nasakitan sa ila.
5: Mga taga-asa ni Sig, sir?
4: Mostly ana sa ila, taga-Glan.
5: Practice ka aman mo sino para to assist
4: na. Na naman po, Mick. Dili mo po naman sila kasagyan.
5: Kani second floor, sir, of the first, second floor, usan is the apartment?
4: Ang second floor is apartment in siya.
5: Kani yung first floor?
4: First floor, no, po, ano naman.
5: Isa ba nga nagpulo ang second floor, sir?
4: Mostly, ano, borders. Nagtatrabaho lang po na dool sa palibot na mo.
5: Okay. Mm. Okay. Sir, salamat sa oras sa gihatag din.
4: Salamat po sa inyo.
5: Okay. Muna katropa ang Ivan, no, ang usa sa mga na nag-iya, aning nasampit na establishmento atong sa taon ng area
0: dirita sa katropang Ivan. Katropang Philip, sa diyang naitabo ang sunog, wala ba'y nahibilin diya nga trabahante sa ilang mga kwarto?
5: Oo, oh, wala man po katropang Ivan kay katong higayon na lagi daw tadan sila unom nga mga trabahante din sa nasampit na area anaa sa ubos kay nagaluto. Naman na nato, natingala sila nga doon ay ni Ulbo nga makusog nga kalayo. Yeah, sa pagsuta, di na po na maapula kay kusog na po ang abo katropang Ivan. Man, no?
0: Ugdaw gud katropang Philip. Wala naging mapuslan sa taas? Dili na mapuyan? Organa?
5: Di man noon ta pa i-allow nga pasakaon katropang Ivan kay balikan pa ni sa BFP. Pero sa nakita na itong video ganina, gikan kay Sir, ugdaw gud, wagin sila gamit niya na masalbar pa. Do ang mga cellphone nila, ganina galuto sila, dala-dala man nila. Pero karon wala gid ang sulob nila nga sanina pati ang cellphone mana lang po dala nila karon katropang Ivan ganina gani may nakahinabi pa ta ganina nga naghilak no tungod aning kahadlok kag gibati katropang Ivan so may na lang pod nga dali ang aksyon nagibuhat sa ilahang kining amo nila o da wa man po nakala sa kinabuhi katropang
0: Ivan. Ang problema diya katropang Philip, kinibang mga importanteng mga dokumento, mga papeles nila, basig na pa yung mga birth certificate niya, hago na po i-proseso.
5: Oo. Pero ganit katropang Ivan, yun, makita niyo mga naghugas diri, nga lalaki usan niya sa mga nag-stay dito sa taas, stay in sa taas, pero atong higayuna na siya sa ubos pero luyo pa man sa nasunugan o nawala ilang mga gamit padayon gyapon sa pagtrabaho katropang Ivan.
0: Kaning Kamatsili Street katropang Philip unsa nang barangay sakop?
5: Sa barangay Dadanggas East ni siya katropang Ivan.
0: Unsa ilang landmark? Unsa ilang landmark diyan?
5: Kining Boss Chicken. Boss Chicken dire-diretso la kagamay niya pag-abot nimo sa may City View
0: Liko Hotel.
5: Liko sa wala dayon ang pinakaunang kanto
0: yeah.
5: Kamatsili Street
0: pasaka.
5: Oo, pasaka katropang Ivan diha nahitabo ang insidente.
0: Agoy ka. Sige katropang Philip.
5: Basta na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Salamat katropang Philip Olegario sa Flash Report. Sa kasunog mga katropa na tigayon diyan sa may Kamatsili Street sa may barangay de Dangas East. Usa ka ginarentahan nga apartment. Mga katropa, kining intawo na sunog. Luya po daning mga kuan mga nag-abag diya, nag-rent mga katropa. Ay nag-abang. Ang mga trabahante po rin taon, mga suking tigpaminaw, ang kaluoy diya, mga sanina nila, ang kanabang ilahan na in taon nga ginamping-ampingan sa paglaba mga katropa, naranaan sila'y magamit niya, in taon na sunog mga katropa. Ay, kaluoy. Ping-amping lang kita, labi na kumuhawa ito sa mga ginarentahan na ito, sa mga balay na ito diya mga katropa, pag secure good. Kung naamoy main switch diya mga katropa, na kay breaker diya, malunga yun na. Mga suking tigpaminaw, parang safety tanan. Habis before ka muhawa mga katropa, bang uban gani, makalimot nga, nakasaksak pa rin rice cooker. Mo na ron. Ito kay ginatuhan daw nga ceiling fan. Batula pa ikuan ha, wala pa yung final nga kanabang result ang investigation sa ito mga otoridad from BFP. Kung ang paabuto na ito mga katropa, o siyempre ang danyos. Hining maong natigay yung sunog mga katropa. Tulo na kaadlaw nga sunod-sunod ang sunog sa Jensan, mga suking tigpaminaw. Kaya ito nagkalabayang hapon, adlaw Martes, hindi ko masayo pa, diyan sa may Lanoy, Barangay Kalumpang. O niya kagahapong adlaw mga katropa, bandang mga alas 2 siguro ito pasado, diyan sa may Barangay Tambler, mga fishing boats mga katropa. O niya, karoon na pong adlaw diyan sa may Kamatsili, usak ka ginarentahan nga apartment, mga suking tigpaminaw. Punta di na masundan mga katropa. Ulan-ulan po baya. Ah, matingala tang sige magulan-ulan. Ya napay mga sunog mga katropa. Sige na to matagnaan lagi. Abang suking tigpaminaw. Amping lang ha. 9:21 in the morning. Yeah. Ininga mo ba yun mga katropa? Tod ka na to. Siyempre, sa Sunphone Plus Coffee Mix, paminaw sa mga katropa na to. Kung gusto mo nga dili magpalpitate ang inyong dughan mga katropa, mamili tag kape. Dili na sa pag-inarte mga katropa, kundili sa pagiging health conscious lamang mga suking tigpaminaw. Pangitan tag kape mga katropa nga maka-healthy o dili makapapalpitate, dili makapanerbios mga katropa o dili makatrigger sa atong acidity, sa atong hyper-acidity mga katropa o dili ka GERD. Mag Sunphone Plus Coffee Mix kita mga katropa. Mga ni produkto sa Yes to Health Incorporated nga kape, kape nga walay caffeine mga katropa. Siyempre, safe kaayo mga katropa, bisan pa man mga bata. Ana? Pwede ka mong mag-inom ni ini mga katropa. Ilabi na mga katropa, kaya ang sangkap ni ini, natural. Ilabi ng mangosteen, kamunggay, o soya powder. O na siya mga katropa, ang Sunphone Plus Coffee Mix. Available na sa mga butika, ingon man Shopee o Lazada. Sa pikas bahin mga katropa, sa dugang panato mga balita, doy, medyo nakabangon-bangon na po ning ubang mga resort diya sa may glande ay. Kaya nagsugod na matod pa bangon pag-usab mga katropa. Ang industriya sa turismo sa Glan, Sarangani Province, human sa magnitude 7.8 ng linog. Niadtong Hunyo 8, 16 ka mga beach resorts ang opisyal nang gitugutan nga muabli pag-usab. Subala sa Glan Tourism Office. Nakapasar sa safety inspection sa Office of the Building Official kon OBO ang mga resorts sa dili pa kung wala pang itugutan mga tropa, mga katropa nga mudawat og mga bisita. Ilauban sa mga katropa nga sa katapusan sa Hulyo, magabalik na ang operasyon sa ubang mga DOT o kon Department of Tourism Accredited Resorts. Og kadto mas grabe ang kadaot mga katropa. Bisan pa sa coastal uplift nga nakaapekto sa mga baybayon sa lima ka mga barangay. Nagpabiling sirado ang mga apektadong lugar o kasikbit ng mga katubigan samtang nagpadayon ang scientific assessment o environmental monitoring. Iba na banano siya nga miabot mga katropa sa 45 billion pesos ang kadaot sa seagrass beds o coral reefs. At least, di ba, doon ay progress mga katropa. Samtang nagabangon katong mga kaigsuna nato diyan sa Glan, nga nag-upano mga panimalay, at least kaning tourism mga katropa makaalalay ni kay papano mga suking tigpaminaw para tuloy-tuloy gyapon mga katropa ang paglambo sa ekonomiya mga katropa ni ining Glan Sarangani Province. Luyo ni ining nahitabo nga katalagman kaning magnitude 7.8 nga linog diya sa may Glan Sarangani Province. Yun yung mga nangutana mga katropa. Ano daw maasi man katropang Iban ang epicenter ng atong magnitude 7.8 ng linog. Daily ibot pa sa Butigala nga ang epicenter diya nga lugar diya pod ang kadaot. Sentro. Kasagaran daw ingon sa mga eksperto mga katropa. Kung asa tong sentro, epicenter mga katropa, mura bitaw nagpusil. Dito gipabuto sa epicenter. Pero ang igo niya mga katropa, dito sa may Glan. Dito ni igo ang bala. Dito ang dako ang danyos mga suking tigpabinaw. Unang mog yun na kadako ang nahimong kadaot diya sa may Glan Sarangani Province. Knowing ang Glan mga igala, puno po sa mga bukid mga katropa. Nagasagaran sa mga nakabsans kinabuhi. Mga natabunan, gubikan sa landslide mga katropa. Nampo ta ang paspas nga recovery sa mga pamilya o sa tanang mga apektado ni ining maong katalagman mga katropa ha. Nagya po yung mga nagpadala og tabang niya no sa Glan mga katropa. Salamatan gid intawo nato na mga suking tigpaminaw samtang 9:25 na sa buntag. Padayon ta sa unahan mga katropa sa dugang panato mga balita.
1: Ivan Polonan Sentro.
0: Ari na po, naana po'y nahitabong kapintas diya sa may Sambuanga City mga katropa, particularmente nining usya na po kay eskwelahan mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Uman nga dunay duwa ka estudyante ang nasamdan uman nga gidunggab mga katropa sa ilang classmate sulod sa Kabaluay National High School sa Zamboanga City. Unsang rason? Base sa imbestigasyon sa kapulisan mga katropa, kining 17 anyos matud pang grade 11 nga suspect nagdala kini og kutsilyo isip proteksyon sa iyang kaugalingon batok matud pa sa duha ka mga biktima nga giingong iya matud pang giingong kanunay siyang ginabuli mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona Sentro.
0: Usa sa mga biktima ang naigo sa ulo samtang usa ang samdan sa iyang kilid sa iyang lawas. Nya pulo sila gitagan mga katropa dayon og first aid og sa karon luwas na
1: Sentro.
0: Samtang giman

0: Actually, manggid ko sa ako mga classmate nga, ilabi na ng mga murag kinsa nga mga kuan kanang mga mahilig mo apil-apil og mga kulaha kanang kulatahanay sa gawas.
1: Okay.
0: Kana magsigig panghagit, muhilak man lagi. Butangan niya akong kuan kanang butangan niya og bato akong bag, ari imo.
1: Okay.
0: Pagkabuntag balusan bitaw. Ha? Kung sa tong gihimo si mo, amo tong imuha siya.
1: Ayoy.
0: Ha? Kay butangan niya ako ang bag og bato. Butangan pa bitaw na ako kana bitaw mga buak ng mga pat sa bulak. Ako nga giuna-unahan niya, wala ni hilak. Siya nga gibutangan ako og pat sa iyang bag. Tingala na siya nga murag sakit mga inyong sa likod. Hilak oy. Kadako nga tao, mahilig bang hagit og subaganay, hilak. Ha? Kumukumo siya sa akong tubang pero naghilak. Agay. Nga naman, kabalo man siya kung unsa kasakit mga katropa. No, kay gihimo niya, kabalo siya kung unsa kasakit na. So kay gibalusan siya, mas nasakitan siya. Ana siya. Pero ang nahitabo man good mga katropa, kabalo mo ko ning nahitabo nga pagpanunggab dito sa may Kabaluay National High School sa may Zamboanga City. So ganining good morning sa kuan. Buenos dias. Mga amigas, mga amigos.
1: Okay.
0: Dahil sa mga taga Zamboanga. Kundi mga katropa, usa ka 11 anyos nga grade 11 nga estudyante ang nidungga mga katropa sa duwa niya ka mga classmate. Gumikan lagi matod pa sa walay hunong nga pagpambuli. Dili kini mga katropa, usa ka isolated case eh. Diba? Kini usa ka kuan ba kanabang ma-consider nato mga katropa nga makabalaka nga simptomas sa usa ka mas lalo mga katropa nga problema sa seguridad o proteksyon sa sulod sa ato mga eskwelahan.
2: Sentro.
0: Dati na may mga ginapang confiscate sa mga kainumdum ko ana pero wala may nahitabo gyud sa sulod mismo sa eskwelahan nga kanamang nagdinunggabanay, nagpinusilanay mga katropa. Kuan lang manggood kanang paisog-isog lang man ang mga bata manggood kani adto.
1: Atay.
0: Nalaman. Pero karon I don't know kung sa'yo nahitabo. Pero una pa man kita makabangon sa trauma mga katropa niining nahitabo dito sa may Tacloban Cities. Sa may Tacloban City. Tacloban City. Aning nahitabo dito nga krimen mga katropa nga nagbilin usab o grabe nga kadlok sa mga estudyante o mga ginikanan. Naana po ni mga katropa diri sa may Zamboanga City din classmate mismo niya ang nagdunggab kanila mga katropa.
2: Sentro.
0: O lagi na munang lisod pod karong mga panahon na manggod ang mga ginikanan doon naging mga ginikanan manggod ng mga tapulan magdisiplina sa ilang mga anak.
2: Sentro.
0: Muna dili siya ingon nga kanang kuan ba kanang simple lang mga katropa nga act sa mga ginikanan. Pero dako na kayo ng impact mga katropa sa community kung asa na bilong ang ilang mga anak. Abi nato kanang simpleng wala pagtagad sa ilang mga dili maayong batasan sa panimalay. Abi nato dili na makapekto sa environment nila mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Once manggod ang imong anak, itudloan na nimo bata pa lamang mga katropa nga bisag unsa pa na ang iyang naong o unsa pa'y kakulangon anang imong classmate mga katropa. Dili wala gyud kay katungod dapat nga mangbully o kung insultuhon kung unsay imong nakit-an kaniya nga wala sa imuha or let's say unsay nakit-an nimo nga kulang sa iya nga naa sa imuha kay dapat tudloan ninyong anak ninyo nga pare-parehas lang gyud in taon tanan mga katropa.
2: Sentro.
0: Pero mo lang na kung pasagdanan nimo nga ang imong anak mahimong barumbado mahimong kanabang dominante sa eskwelahan mga katropa kanabi to murag correct abi niya taas na kay ang pananaw siyang kaugalingon mga katropa bisag kinsa na lang ang mga classmate niya iyang bulihon.
2: Sentro.
0: Mo na madangatan mga katropa sa mga anak niini mga ginikanan nga pabaya mga kaygalaan kay kung sa mga bakit anila sa ilang mga ginikanan siguro mo po ng ilahang sundugon mga katropa.
2: Sentro.
0: Sabi nila katong pagpangbully pod sa ilang mga ginikanan basig mismong ginikanan pod ginabully pod ang anak mo ng lala.
2: Sentro.
0: Eka ng inyong anak mangbully po na sa eskwelahan.
2: Sentro. Ivan Colonna. Diba? Sentro.

0: Dili man gud nato silang 9:32 na mga katropa ha. Padayon nun tanay sa itong pagbalik mga suking tigpaminaw palotson sa nato pipila ka mga painumdom oras ha. Atod ka nato mga katropa syempre sa Sunthone Vitamin C
1: Centro Ivan Polona Centro
2: XFM
3: Exciting!

0: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal

0: Ninyo tagdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kalahian?
5: Oo.
4: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang mga-unta sa gawas.
5: Oh, oh.
4: Pero kanang supper,
5: sige, unsa man
4: na? Kanang luto sa imong mama, unang supper.
5: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: Exciting!
1: Centro, Ivan Polonan.

0: Balik na mga katropa sa programang Sentro. It's 9:39 in the morning. Programang Sentro, mga katropa, padayang ginatod, ganato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Yes, no!
0: Siyempre, mga katropa, nag-una niya ang atong Sunphone Plus Gold Herbal Capsule. High blood, diabetes, kidney disease, even cancer, mga katropa. Morning, ginakadlukan na itong sakit nga moabot sa itong kalawasan. May kinibay ang mga sakit, mga katropa, kung lala na ni. Grabe, grabing gastos, ani. Tinuod lang, sakit kay sa ulo. O, lisod yun. O, ayaw yung pag-abusar niya. Karon pa lamang, mga katropa, batanon ka, ayaw kumpiyansa niya. Ewan na ginapili nga edad ang mga sakit, mga katropa, sa maaning high blood. Na gani mga batanon, mga katropa, nga ginadialysis. Diba? Mga ginikanan, nasa kamay ninyo ang beat. Mga katropa, nga maampingan ang inyong lawas, even ang inyong mga anak. Tumarmo tanan og Sunphone Plus Gold Herbal Capsule. Prevention is better than cure, mga katropa. Pinaagi sa mga herbal ingredients, superfood. Mga katropa, sa Sunphone Plus Gold, sama ning mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic og espirulina. Ang mga syangkap gani, mga katropa, magatabang, ilabi na sa pagpakunod sa risgo. Nga kita makaangko nining maong mga balatian, mga katropa. Makabawas usab sa risgo nga kita makagastos og minilyon o kon 100,000 sa ospital. Mga katropa, sa simpleng 16-17 pesos sa matag-adlaw, mga katropa, imo nang malikayan, mga higala, ang libo-libo o kon libo-libo nga gastos sa ospital. Muna, mga katropa, ha? Mag Sunphone Plus Gold kita matag-adlaw. Kung palangga nato atong kaugalingon o atong mga miyembros pamilya. Mag Sunphone Plus Gold na, mga katropa, available sa mga butika. Diya sa may Barangay Bula, mga katropa, available ang atong Sunphone Plus Gold sa may GNG Pharmacy, sa JCU Pharmacy, sa may Jensen Public Market, diya sa may Ashver Pharmacy, Dadyangas RX Drugstore, Denver Drugstore, sa may Magsaysay Avenue, diya sa may Derin Pharmacy, o sa tanang Rodion Pharmacy, binadiri sa may Aparente Street. Diya sa Mercury Drug Stores, mga katropa, nasa may Glan sa CJ Pharmacy, Daryl's Pharmacy, Rodion Pharmacy. Ikaw man, mga katropa, diya sa may Pulumulok, sa may Juana Pharmacy, Pharmacia Edeline, Rema Pharmacy, Depos Pharmacy, Rodion Pharmacy, sa may Maasim, sa Home Health Pharmacy, o sa Rodion Pharmacy. Available sa, mga katropa, itong Sunphone Plus Gold, diyan sa may Watson's, The Generics Pharmacy, Generica. Ikaw man, mga katropa, sa South Star Drug. Huwag man pa mga butiga doon sa inyong mga lugar. Sentro.

Atento sa itong mga balita. Karong buntaga, mga katropa, 9:42 na. Si PBBM, mga katropa, ni Lupad na. Sakay si Roplano, ha? Paingon sa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o si First Lady Liza Marcos. O ang Philippine Delegation alang sa upat kaadlaw ng opisyal ng pagbisita. Araw mapaligod matod pa ang kooperasyon tali sa Pilipinas ug Canada. Sa natat sa negosyo, depensa, kapital o seguridad. Kaya ang unang opisyal ng pagbisita sa usa ka presidente sa Pilipinas sa Canada sulod sa napulo katuig. Nagatakdang makigpulong si Marcos kang Canadian Prime Minister Mark Carney. Aron isgutan matod pa ang pagpalapad sa kooperasyon sa pagmina, renewable energy, turismo. Huguman pa matod pang mga importanteng sektor. Lagi pusab sa agenda ang sitwasyon sa West Philippine Sea, Indo-Pacific o ASEAN. Samtang magkikita usab ang Pangulo sa mga negosyante aron makadani. Og dugang kapital o siyempre sa mga Filipino community matod pa sa Canada. Nga gibana-bana ang hapit na moabot sa 8 kabilyon ang gidaghanon. Alas 9:43. Wala lang na ako ni na-appeal kining panawagan ni Harry Roque sa mga eksona at mga Katoliko. Nangita sa inyo ha, mga katropa. Kamu ba? Gipangita, bud ba ninyo si Roque? Okay, ang iglesia daw, nagpundok na dito mga katropa. Nagtapok na daw dito sa Manila, dito sa may Lunit, I mean sa may EDSA. Yeah, kay nagbalhin man na sila karong adlaw sa may liwasang Bonifacio mga katropa. Wala naman sila gitagaig permit dito sa may EDSA People Power Monument mga suking tigpaminaw. So, dito na karon sila sa may liwasang Bonifacio mga suking tigpaminaw. Walang na kay nagpost si Harry Roque mga katropa og kanibang ihang pagpangita sa mga kuan daw mga Katoliko daw. Mayra po, kay dili na ko Katoliko ba? Pero kung Katoliko pa, siguro ko matubagid ko ani. Mamugos man kado. Natay kanya-kanyang pamaagi sa pagpadayag sa ato ang mulo ngadtos gobyerno. Sentro. Ikaw ang dapat pangitaon. Atay. Eh sige kag natagaw. Sag-asal lang ka mo ato. Wala kang kapakita sa balaod. Sentro. Oh? Eh kami, kontento naman mi. Nga pag-abot sa 2028, oh, diyan na namo ipadayag, diyan na namo gamiton ang among gahom, ang among right to suffrage. Suffrage. Para nga butuhon ang tama nga butuhon. Sentro. Eh sukad-sukad, kamura magyapoy nag-look-look adag presidente ninyo. Atay, mahimo ana, kamo po'y nagapanawagan diya karon. Alas 9:45 na mga katropa. Balita internasyonal kita mga suking tigpaminaw. Ipadayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga dili mobiya ang ilang kasundaluhan sa bagatang Lebanon. Ang to dili mawala ang giisip nilang hulga gikan sa Hezbollah. Isuportahan kini usab mga katropa ni Israeli Defense Minister Israel Katz. Labingon mga katropa nga dili mo atras sa bisan usa ka pulgada. Uyawa. Ang puwersa sa Israel, ang tod nga madisarmahan ang Hezbollah. Apan supa kini sa kasabutan mga katropa nga gisuportahan sa Estados Unidos o Iran nga nagtumong sa permanente nga pagunog sa panagbangi sa tanang front, lagip na ang Lebanon. Bisan adunay laing kasabutan mga katropa nga gipasiugdaan sa Estados Unidos tali sa Israel

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: X FM.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Get ready, Cebu!
2: The biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Winds Ear Color Run 2026 on July 18th, 2026.
2: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge.
2: 6K,
1: 12K,
2: or 16K.
1: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
2: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
1: four iPad A16 tablets,
2: four Sony wireless headsets,
1: four
2: Huawei Watch Fit,
1: four smartwatches,
2: four
1: JBL Go 4 speakers,
2: four Huawei FreeBuds,
1: and many more exciting prizes.
2: Register now.
1: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
1: Run, celebrate, win.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942 228

0: exciting.
1: Ito, sige pang uwi up.
2: Ito, siguro na kape. Ito na daw ang kape mga maring.
1: Dapat ka to, ang kape itong Pilipinas maring. Para di katulog, ano? Ano ka di katulog? Sige, magkasangit.
2: Di, ma...
1: Ay, ama ka ni.
2: Loday na, di ay.
1: Mga sangit ang itong marang mga kuwa.
2: So, pagkaon na ito niya ito ang mga viewers, di? Kapta na ito ni, di?
1: Sige, unahin niya, maring.
2: Tagay ko di ako na...
1: Kasi ang number niya mo, maring?
2: Marang ikanta naman ako na nagiwa pa, wa pa.
1: Unsa man ang tituloan na, di ay?
2: Don't ever go. Nakanta na ba na ako na?
1: Ay, baka mo balik-balikon. Masa may problema ang balik-balikon.
2: Ano, gamit akong dose diri. Kanyara.
1: Sige.
2: Ano, wala palagi yung microphone. Ano na? Ay, forward sa, ay, backward sa kanalipig ay...
1: Hindi
2: backward. Ano
1: ito, eh? Ano backward, Maring?
2: Ano, nakapod, eh.
1: Dito siya po i-rewind. Backward lang yun siya.
2: Backward siya ka na.
1: Backward
2: siya. Kanya, GR in a Biugan. O, Tabiugan.
1: Mayroon ang buntag, mga guwapa, from Mati City.
2: Hello!
1: Hello sa mga katropa na to diyan sa Mati City.
2: Inangod ako na sa mga taga-Mati, B.
3: Good morning!
2: Ang sa mga namati sa Tibok, Mindanao, mga Maring. Ayan na! Kanta ni Eddie Garcia. Hello?

0: siya maring hello? O na po siya. Si Tia Daria, palakpakin ko po ninyo. O, lalabi mo niya maring ay... No. Ay... Pista pa'y gusto mo kanta niya ako sa ito makigduet mga maring. Alam mo, tawag lang sa ito ang linya. Kaya abri na ito ang linya 0966306-9569. Usbon ko mga maring 0966306-9569. Siyempre, ang baguhay lang na human nga kanta. Hatunto ko na ito sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. Aron mo healthy, mang Santon Vitamin C. Unya mo lamay, pagod ang isi. Yeah.
1: Among isi, hindi eh, maring.
0: Ingat pa dili si... GR inabyugan nga sing na minaw mga tigulang diri ang mga gwapa ay mga tigua ayoy na tigua ko ina siguro nga idaran lain lagi na si GR Tia Daria ay
1: napan na po si Alvin o si Alvin ko good morning mga maring I love you request ko kanta
0: ay, ba?
1: Si Tameme may Julina Magdangal uy si Tameme
0: Tameme o Tanini
1: klaro nga ba
0: Tameme kachong ako na ang mangliligaw
1: ana siguro okay, sa mga isa, si Arlene Golciano Dutarot.
0: Ang sa ingon niya.
1: Hi, mga sir. Uy, taklaro ka ba?
0: Taklaro, sabi niya mo mga gawin doon. Sir, minu, lahat lang kita.
1: Miname from Barangay Sawangan, Berwila, Agusan. Uy, kalayo ba ni Maring?
0: Ay, mga taga-Agusan.
1: Agusan del Sol. Request me song, Minamahal Kita by Freddy.
0: Ay, noted.
1: Freddy Mercury.
0: Freddy, sige.
1: Itong singer sa Queen.
0: Basig Freddy nga lubanan eh. Talagang taga Mungkayo. But anyway, ang imong request, pabuta lang kay kantahon ginamo na ay...
1: Pero ikaw may matirada ani Marin, kaya hawan mo kag mga pretty.
0: Anyway, ako ginansiyang parinti.
1: Ay, sige na ni mo di ay?
0: O na,
1: sige na siguro ni?
0: Makijowit ka? Hello, kisa ni?
2: Hindi sa ba?
0: Ay, kisa na po ni Bayuta ni?
1: Kisa pa na Bayuta na ni?
0: Ikaw ni Alvin?
2: Pag-agusan
0: mo
2: si Alvin
0: ko. Hoy, ano po, yung kagahapon sa apokon, karoon sa agusan na sab ka.
1: Asa ba yung tinode na nga rekwa? Asa ba yung location niya ni mo tinode ay?
2: Nagkasan
1: tao si Panay ko.
0: Ay, tinasan tao si Panay. Pagbuta sa Mojowit ka, kaya ako sa Itoslok sana ako, Bin, ha?
1: Mojowit ka or Mojowit?
0: Sige, ato sa nito.
1: Ano siya ba naihang kang tao? Di ba takwalo naihang giwa? Masay request? Asa man?
0: Sige, bahala na siyo. Eh, basi gusto siya makigduet kang...
1: Tamimi, mandaw iyang ingon.
0: Si Alvin?
1: Si Alvin to?
0: Si Alvin, matuklaro ba kayo?
1: Sige, ato na lang. I-duet on niya, niya, paghuman.
0: Unsa yung kantahon na ladies and gentlemen Tia Daria kinikantahan ito ni kanato sa turbo aron nga mabas kung ang imong
1: yes.
0: Kapag ikaw inumi ka na og turbo una ka niya mo daro sa imong asawa
1: yes tinood ka na no aron mo ligon imong tuhod makasugakod bisag magluhod
0: magturbo
1: male enhancer
0: matag
1: dulog
0: yeah
1: pwede po siya mata kanunay
0: kanunay sige na pagahi
1: langan. Ang siyempre kayo, 1 week man daw ang kanaang kuha na
0: ng... 1 week ang tama.
1: Tama na ang kanaang turbo.
0: Kasi sa kasimana dapat upatra mainom ni mga turbo.
1: Pati kuyawan na, Marin. Kamata na ng kinsinas.
0: Kabalo ba ka ang turbo? Dili lang na sa pang-ana di ay.
1: Ang saan pa nila?
0: Pampabaskog sa imong trabaho.
1: Pwede. Pang-basketball. Kaya kadula man tag-basketball.
0: Sakto.
1: Inyang hapon, mag-pickleball ta.
0: Mag-pickle...
1: Okay. Atuan na ng largahan. Sige, birahin na niya, maestro.
0: Ani-ana.

0: Salamat kayo sa kanta.
1: Yes, kanang kanta. Ato yung pahinungod ka na sa ato ang turbo. Ang turbo nga isa kasi managod ang tagal nga ang kagahi niya.
0: Anji ka isa ba na nakainom ko og turbo na kaingon ako kanang kuan ba kanang namo ko isa mad gamay day.
1: Na
0: ko isa mad gamay.
1: Ano kanang gilaslasan?
0: Kanang mura na igo gani guna.
1: Ay! Ay kay dos na day oy.
0: Nagadali pa ko kay ngut-ngut ba ya siya oy.
1: Ano man day ay.
0: Kuha ko kanang sa tambal nagkuha ko inom ko. Pag inom ako sus kinuo ko kay. Abi na ko kanang amok sisilid ako na inom turbo di ay. Oh, sis, magani kay ano, nagamit na po na ako kay kanadiyan na nungkit ko og labana, may akong gisungkit.
1: Uy, yung barog yun ay mare.
0: Di barog ako ka, uy.
1: Piyawa ba na gisungkit mo? Sa ato, paming, pila ka inches yun yung taas.
0: Ubus na ba ang labana?
1: Ay, ubus lang.
0: Tagatuhod ra.
1: Matingala, magugo nga yung burunaraman sa mga dos pulgadas.
0: Uy, kakitaday ka.
1: Dahil ka pa lang na ako.
0: Ay, lahil nang ikaan.
1: May kong na yung paghikap, may parehas pa di ay.
0: At least, ginungaga niya mag-usa ka pulgada.
1: Ay! Kamu pag-iliyay niya? At least, yun ay bakla ka na ito, Maring.
0: Yes.
1: Ah, nakan na kayo ang nagkuhan, Maring.
0: Masahan ko na,
1: Bi? Oo, naghan ka nag-request name mo. Kasi nga, good morning, mga Maring. Apili ko, bidjoki, si Nancy Camelo.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon.

0: kalion niya to ah, Anya.
1: Kisa man na hindi niya. Ay, naglibog.
0: Kisa ganyan okay, palihog din.
1: Okay, parang naipit man yung tingog.
0: Kisa ni si?
2: Ay, sakit ang ngipon.
1: Oh. Ay, sakit yung ngipon. Ako, ipasan. Nanangil na po lang siya.
0: But anyway, kisa gali niya. O, asa napit mo ang lugar, Day?
1: Ah, ah. Kisa ni? Palihog?
2: Kisa itikan, Day.
0: Sa?
2: Iligan.
1: Uy, Iligan! Kalayo ba ni?
0: Pamatod eh daw, Bi.
1: Oh, Bi, pamatod eh. Taga-Iligan ka, Bi daw. Dahil either may diri o ganyang isda. Ang hanggigan sa Iligan.
2: Okay, kalayo malagay.
0: Asa ka dapat sa Iligan?
2: Isa. Tubod, Day.
1: Asa, tubod?
0: Tubod?
1: Oo, tubod.
0: Hala, uy. Oo, sige. Ang sabi ako, ikalagad sa imuha.
2: Kanang...
1: Daya. Ay, ako ni Ay. Ang saman.
0: Daya, Daya, ang gabson.
2: Kanta sa Kuanbi ka ng pagsubok.
1: Uy! Aloy. Request naman po siya pagsubok. Daya, ako, nihulog na rin kag 5. Hulog-hulog mong guniya mo, Adiri.
2: Uy, naghulog ba hapon na eh?
1: Naghulog na kagapon?
0: O, napada sa idos. Nabili.
1: Ah, napaka-sinsilyo. Gawagin na lang piso para tres.
2: Sige, Tia Daria.
1: Ah, sige. Daria. Salamat, salamat, ah,
0: salamat kayo sa inyo. Sa mga taga-Iliga. Asa ka pala pinaminaw ng radyo, ha?
1: Sa radyo ka naminaw? Or sa unsa pa
0: sa
1: na?
0: Sa Facebook lang.
1: Sa Facebook.
2: Sa radyo.
1: Uy, grabe, naglanong.
0: Asa ka nga naka-tune in sa XFM?
1: Unsa man ang ako, Ana, ang frequency?
2: Ako kabalo, kid. Balin-balin ako, nakitaan man ako inyong stasyon. Amot lang yung stasyonan eh.
1: Grabe din ang radyo, hoy. Makita din niya ang stasyon.
2: Wow, malo, gano'n.
1: Dili makita ang iyang frequency di ay.
0: Basi dito sa... Asa may dool sa Iligan?
1: Iligan?
0: Asa may dool nga radyo na to di ha?
1: Pero ang Iligan ang dool-dool bukid nun naman ko na nga frequency.
0: Basi sa bukid nun siya namati, guro. Basi kusog atong si
1: Kuan. Makabot siguro dito, no, ang Iligan.
0: Ay, anyway, salamat ka, Ayo. Thank you, kayo, sa atuan.
1: Ah, sige, salamat kayo sa imong pagtawag. Balik-balik ko niya, ha? Mga sunod si Mano na sad.
0: Okay, so doon na tayo doon, ha, ka. Pila ka kanta na, atuan na kanta.
1: Ay, doon na.
0: Doon, but anyway, ay mong hawa mga marin kay mabalik pa mi o gahaman sa tuang laing kanta.
1: Ayan, magbiyahe, kang biyahan mi ninyo, adilin yung makakanta.
0: O ato pagtagad kining request sa mga taga-Iligan.
1: Yes, okay po, napakana hindi rin maring o daghana ka nag-request maring. Mapugos yung kaganta, ana.
0: O niya na taon-taon.

0: internet. Malugay at spirulina. Santong Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos na ba ang Premium D3? Kaya na matiktan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong inangawa kang gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gid?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Iaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: botika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: Ay nako, balik tayo mga igala sa Tuag Blue Dama diriya sa XFM Philippines. Alas 10:39 na nga itong oras. Karing oras sa itong ginarito sa...
1: Senton Vitamin C. Para makusganin mo ang pag-ngisi. Huwag niya healthy. Mag-Senton Vitamin C. Kato para lami gudin mong ngisi.
0: Kato mga hingataon kaayo mga marin. Dapat mag-inom sila ang Senton Vitamin C.
1: Yes, para wala kay sakit nga makamutapot ka nimo.
0: Healthy
1: kayo, kapirminti kada adlaw.
0: Nakabaho ba ka mga marino kayo nagkadaghan na kayo ang mga ihap sa mga Pilipino karon nga mga matatbas sa mga pagduki-duki ba?
1: Duki-duki hindi nila?
0: Duki-duki ba ayo eh?
1: Hindi ay.
0: Nagkamay ng ihap sa mga Pilipino nga kanamo tanom sa gulay siya natarano niya. Siya mo harvest, siya po amuluto.
1: Ay, so lang, talagsa lang na maring.
0: Kaya nga lang, pamaagi, maka-assurance mga ginang healthy.
1: Kabalo ka karon maring. Ang mga tao karon mo ato nalang rin diriya. Diri na kabalo muluto.
0: Bana pa, deliver na lang.
1: Taksa na lang yun.
0: Muna ay,
1: naman sila grab or kanang sana katumuhaton.
0: Oh, nya muna nga nagkadaghan ko nag maayo maring matat pa sa pagtuon sa pagduki-duki sa mga tagadiog.
1: Di yung mga tagadiog.
0: Oh, nga. Nagkadaghan ka ng mga panahon na ang na high blood, na diabetes. Og muna hinungdan nga nataw sab niya to mga produkto aron nga moalim sa natural nga pamaagi.
1: Yes.
0: Okay, ang herbal moalim sa balatian nga natural pero yes. Kung ningon tao ka na mga synthetic na kanang chemicals
1: ay,
0: na.
1: Ay, hadlok mga na maring kay makakuan man na maring kana usay tawag madawat imong kidney.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Correct.
1: Correct ko. Dapat dito gyud sila sa healthy.
0: Healthy.
1: Niya. Asa pa na makita ato ang clinic para makatuod sila maring.
0: Naamin diri makita amin diri sa Tagum. Naamin diri bisita amin mga maring ha diri sa may Ganti Road going to Palingki namin sa Wanga Bahin.
1: Yes.
0: O niya, magtapa diya, doon ay bugasan, doon na po'y kanang...
1: DIY.
0: DIY.
1: Yes.
0: Niya, makita man mo diya nga, na nakabuta ang dako nga kuwan nga, why to eat?
1: Why to eat? Clinic.
0: Laruan na ba siguro, pangitaon na, why to eat yun? Na, why to eat?
1: Yes to health clinic.
0: Yes to health clinic.
1: Yes.
0: O niya, pag suod ni mo diha, mga maring, ayaw ko piyan sa mga kuha ka kanilang CCTV diha.
1: CCTV niya, 12 kabuok maring.
0: Yes. O niya, pangutan ada yun si Doc C. Jenny Druda, kaya na may libre nga check-up diya kung lain yung pangati.
1: Sa mga gusto mong pa-check-up, libre lang ha, libre. Balik-balik ko na ito na, libre gid siya.
0: Libre. Gikan sa Miyerkules, nga ito na sa...
1: Biyernes.
0: Yes.
1: Si Dr. CJ diya.
0: O niya, kung na, mapalit lang pa sa produkto, pangitaan good si Palangga.
1: Yes. Kaya kami, o natong mga senior, na amoy discount og senior mo.
0: Ay, wala na ba daw?
1: O, wala na di ay.
0: Pag ito na amoy.
1: Sorry kayo, master.
0: Pero basi na, tagaan na gaya po
1: okay, senior man.
0: Senior gani.
1: Lahi mo ng senior, kayo mahat. Mubayad na mohat mangita man ang ID tagaan kaniyang ID
0: kundi tagaag mga kuan discount ko to mga junior
1: okay kana kay senior man
0: nagain na
1: gani
0: Onya, kumapalit lang ka, pangitaagid down si Palangga.
1: Yes, nade si Palangga, no?
0: Kaya kami diyan, panang bisag, may paliton, makapit kami diyan.
1: Magali.
0: Tanaw lang may ni Palangga.
1: Sige.
0: Mga maring, ato ang liliyon kini mga mensahe, B.
1: Okay, napaabot ba yan ang tawag? Wala, balik yun siguro si Bawang numero diha nga kanang
0: uwan. Ato ang hotline number 0966-306-9569.
1: Ano ito ang numero? Atong gusto mo kanta ha, nga mo request, sige na, tawag na. Kaya maghulat si Erika.
0: Og gimig si Bugan diri mo.
1: Oh, na ba yo? Na sinik kwaha wala sa mga yots. Minut man ay mo mga tingog. Oy.
0: Sa muta na purga mi.
1: Wala pa kay na purga no.
0: Wa pa na purga.
1: Napo na si Alfredo Hicali sa mayong morning sa tanan maniudto na ta. Oy, sa man tong sudan din ha.
0: Hala na salida.
1: Love you gi, siguro mig sudan din. Oy, unsa man to lain lang ito.
0: Ay, managkataon na tiyan na riyan.
1: Ay!
0: Ikaw siguro yung ganda niya kay...
1: Pinalalaki man siguro ni... Ay!
0: Birahi, ay!
1: Ibakwain siguro, ibakwain.
0: Backward please, operator. Ay, naikolor.
1: Naikolor ni?
0: Naiduet.
1: Duet, duet? Ay, naiduet ni ay!
0: Sige, anyway, sige. Taga-asa ato ang caller? Taga? Taga-asa ni?
2: Si Alvin.
0: Asa ka na pagka naman ron, Vince?
1: Asa mo rin si Alvin karon? Sa karon.
2: Agusan lagi.
1: Ay, makagulo niya. Maringin ang agusan, maring.
0: Sa agusan lagi. Palayo gamay sa mong radyo.
1: Ayaw kayo, padol sa radyo, palayo.
0: Pusnutun ko na yung ethnic games ron.
1: Kusiyon ko na yung mga kuhan ron. Ayaw sa siguro, sa'yo pa kayo.
0: Ayaw ko kagita.
1: Sige. Ato niya kantaon, Alvin, ha? Sige.
0: Kanta po, Alvin, ha?
1: Ah, palayo kamay, Alvin, ha? Ayaw kayo paduol si mga radyo.

0: Salamat. Unsa man si Alvin? Oy, mura man ka. Sige man kag pangutot.
1: Ben?
0: Alvin! Ano mga Alvin?
1: Nabi ganyan si Alvin
0: ah. Kuya ka mo request si Alvin ay kay pagsubok lang na Alvin ayaw para la.
1: But anyway, katong kataha mga maring, hatutok ka nato sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes. Mas
1: malami ang imo pamati mga maring ha. Mulimpyo ang imong kinailagman, paingon dahil sa imong kinagawasan. Mag-inom ka mo niyang healthy nga kape nga Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butika ang dole mismo sa inyong mga lugar.
2: Yes. Ayaw
1: mo ato sa layo kay mabuyagan pa mo.
0: Ah, mapakan pagyud mong iro.
1: Oh,
0: diya lang mo sa dool.
1: Correct.
0: Ana ba si Janet Curtis? Ay, di kung sabi na ni Arnel ni.
1: Aparente.
0: Aparente ni. Mayong buntag, mga maring. Mga kagwapa yun din yun. Ay, dili naman ginasya. Makusap, gwapa naman yun na
1: siya. What song is this? Saan ka tahan eh?
0: Ano pinarik? Ay, na color.
1: Ay, color? Are you a caller o texter? Hello?
0: Hello, text ni?
1: Hello?
0: Hello, text ni siya? O, ni, text mo siguro ni. Di ba motobag ang tics?
1: Ito ko na yung liliyo ni mga maring.
0: Ista ko niyo. Magpinalalaki na yung anak, maring.
1: Ista ko niyo. Dahil lagi na sa tuno ay...
0: Ito na yung tisingan na ni maring.
1: Sige daw.
3: Pinalalaki ta, maring.
1: Lubat mo niya ako, Mike? Hello?

0: Kanak di ai. Kanak kantah di ai. Stock on you.
1: Sige. Kaya nalubat mo na yung maring.
0: Lubat ato ang...
1: Pwede na saksaki ng unay diha. Pwede na unay yun.
0: Nalubat ato ang mga himan igugubat mga maring. Ha?
1: Yes.
0: Masinsahay kaayo kay live agunin siya.
1: Oh, basta live ana mo na maring. Okay. Ah, masuko na rin nag-request ani.
0: Masin na lang ni kakanta.
1: Ana po si Kuandri o. Wala lagi nag-lipstick si Tia Daria. Ano sa si Alfredo? Oy, nga mayaman tang pa-lipstick ko.
0: Oy, ang kanang mag-lipstick, ang kanya na sa dili mga guwapa.
1: Oo, oh, ha. Kami kay wala na. Guwapa yung lipstick. Guwapa naman daan.
0: Kami kay mga kagwapa
1: yes.
0: Na.
1: Inborn mong utamaring.
0: Ako maring, kaya mo rin. Kagubtan yung mga laki sa dalan. Ay.
1: Ha, kasi ko, nakakamanit si Tia. Pwede na lang ako pansin nun.
0: Ako kay ako ang taga-agtsansa, oy.
1: Shout out. Nako na si Marlo. Dina sa Litsunan, Bab. Baboy ni Alfredo. Nga nagduyan rin taon, maring. Oo, si Dandan Lotinero. Uy!
0: Ay, na color na to. Maduet siya. Go!
1: Ay, na color ni?
0: Hello?
1: Ay, palayo gamay sa kuan. Sa radyo.
2: Si Juni, ang kaitato.
0: Taga-asa?
2: Taga-barangay dito na, Puerto Sal, Puerto Subin.
0: Asa to? Asa nga lungsod din?
1: Asa ni Repita?
2: Barangay Bingkungan.
1: Ay, sa Bingkungan!
0: Yes. Kamusta mga taga-Bingkungan?
1: Paraglami, kayo inyong mga kuan, di ba, may mga tuway ninyo din
0: mga, ha? Mga lukon, mga bagungon. Ayun sa pamanday mo, malibad ba ito, manigira?
1: Oo, wala ni, kaon man itanan, wala man may pili.
0: Kaon man kita, bisag magluhod.
2: Ayun, pili mo
1: at. So sa ato pa, maningil po kapag human, oy, maligyam na yung marik.
0: Pila pong kilo.
2: Brato naman rin.
0: Asa man siya ka ng tambok na yung alimango diha.
1: Basit pag-abre na mo sa sulod, why sulod?
0: Kayo na, stress na yung alimango.
1: Na-stress mo na yung alimango. Why unod?
2: Kaya ng bayot ng alimango ba na ah?
1: Ay, may bayot ng alimango?
0: Naaman, kita ko ana ma rin.
1: Oh, usap okay. Man na ma rin.
0: Kaya kiyay na maglakaw na sa baybay.
1: Kato ang paak ma rin, nila yung mag-abot.
0: Magraan na siya ma rin, oh.
1: Ah, sige. Asa yung may request ni mo diha?
2: Gikumot-kumot.
0: Gikumot-kumot.
1: Lari man, gikumot-kumot. Bro, mali mo ang kuan diha.
0: Sige,
1: gikumot-kumot.

0: kumot. Kaya mga stock on yun, lagi kumot-kumot marin.
1: Kaya na-stock naman siya mo na lagi kumot na siya.
0: Ah, sige, hulat-hulat lang ha. Kaya ipagita pa man. Usa may number anak niya.
1: Nagbara mo ang wifi diri. Na hulugag lumping.
0: Grabe niya mong wifi, kusog kayo. Gikumot-kumot sa ato pa, hili kikang kumot na diya. Kuhaan, kasi ito pangalan ni?
2: Si? Si Johnny Mulato Angoy.
0: Si Johnny? Oh. Oy, si Johnny Angoy. Oh, oy.
1: Salamat, yeah. Goy.
0: Salamat kayo, Goy, ha?
2: Sige,
0: salamat kayo. Sige, magmukanta ayag, ka. Ayog.
1: Ayog hawak.
0: Ayog hawak, ay mukanta mong ka.
1: Duwit man da.
2: Ay, problema kayo na.
0: Ah, sige lang! Okay rin na! Go. Gaya lang ang pisnog ni mo! Kantahin na, kantahin!
1: Dinahin ko
2: eh!
1: Ah, wala na!
0: Ay, sige, kanta na! Ah.

0: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu here to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu here. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainong gugto ba?
6: Mm-hmm.
5: Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
8: Exciting!

0: Adi ko mo to, iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw bagayod ang tipasi ini. Makaminos bagayod sa 30% ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako weather. Ako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Cellphone, vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santong Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Cellphone, vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
0: Ha? Sa Krap Gold na buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, bidakuha akong abot sa uma.
0: Kunsa din ang Krap Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod, buy? Ang Krap Gold, daghan na ang nigamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krap Gold, pwedeng himo ang pang-stick kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Krap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilit pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Krap Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Krap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Alto sa kumbay kay mo palit ko Krap Gold aron sa nakasakyanan ko gold. Sa Krap Gold kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
3: Mga katrupa, exciting. Mga katrupa, exciting.
4: Balik ta mga maring sa tuang programa kining hapon ang akong ako ikaw. Syempre ka bang yapon. Ako pa diri as dakbayan ako si Maring Inday Erica.
5: Kining yapon ni yung iyan, kining si Tia Daria.
4: Sa pangalan sa tuang sparring partner nga si Master Inday Tanini.
5: Yes.
4: Mala dito masumbagan.
5: Ayaw ko bensa niya, ha? Master! Kaya mga dakog lawas ang ipangkulata na.
4: Ano ko mga mering? Siyempre, mga higala, kinatuan ang drama today. Ayaw ko din yun iog ka ng si Piata, ha?
5: Ayaw yun yung palampasi.
4: Tapos gigil na yung radyo di ha?
5: Ayaw yun yung imis niya kay
4: yes.
5: Half of your life ang mawala.
4: Sakto, correct. Daghan ka ayaw mga pagtulon ang napansa di pakin niya itong drama. Hatod ni kanya ito mga maring sa premium D3 capsule nga dunay ka sangkap nga virgin coconut oil. Dunay malunggay.
5: Yes.
4: Dunay vitamin D3.
5: Yes.
4: Ang premium D3 soft gel capsule usa ka food supplement gigamit siya sa Yes to Health o mapalit na siya sa mga pharmacy butika nga dual mismo sa inyong mga lugar.
5: Eh mao ra pa na panglaban maring katong mga time na ni sa pandemic o hali pati na kanag na hali ana.
4: Labi pa karon maring kay naay ka nang
5: usa naman pud na virus.
4: Nga bula-bula virus.
5: Ay bula-bula virus.
4: Sa Republic of Congo na
5: ay lahi mong ibula mong gusto maring.
4: Ay ibula dito.
5: Ay pagkaon magkuna si street foods manggun ng imong gina.
4: Abi na ko bula-bula virus na.
5: Oh, street foods magkuna maring pwede man na ito itog sa kanang kirungan.
4: Daghana kay nga mga pila na kamel ang igu anak maring daghana pwede nga matay maring.
5: Abi dawin maring ato ano ni i-great ng ato ang
4: i-great na oy.
5: Happy birthday sa ato ang akao katropa din sa Bukidnon. Happy birthday kay Honey Lotabius, ma'am.
4: Happy birthday.
5: Ganun mo, ma'am, no? Hinawat mo yung tagaan pagka 200 years diya sa iyo ang kinabuhi.
4: Kaduha pa ka makakuha ang centenarian?
5: Kaduha ka makakuha ang centenarian, di ka na ka magmahay. Kaya ang centenarian karon na sa 250,000.
4: Yes, sa isal, sa provincial o sa national.
5: Kay 200 man na yung edad, ana, so doblado.
4: Doblado to, na kaya...
5: Na kaya million.
4: Na kaya...
5: Milyonaryo na siya.
4: 500?
5: Okay, half million man.
4: Half million
5: na siya. Milyonaryo na siya. Kaya na may Lock, million.
4: Sige, makakaon kita. Healthy nga pagkakaon.
5: Pakalanay mo ang mga sakob niya, ma'am. Bahalag ka itong bisaya nga manok lang. Kanang bahalag payat.
4: Bahalag payat, basta kainiwang.
5: Bahalag payat. Bahalag payat, basta kainiwang. By the way, happy birthday once again. Kay Ma'am Hanilo Tabios.
4: Isa rin mo kanta kay wala diri mong bokalista.
5: Wala mong bokalista diri, no? Nagpasinaw pa. Gibulad pa namo sa init para mo mohayag og samot kay kuno ba to glow in the dark.
4: Wala dito masumbagan.
5: Magpatara ka diya. Ayaw patara, master. Manumbag rin pa yun na. Gigi ka.
4: Ano ko? 11, alas 11, 8 ang atong oras, mga higala. Doon na pa yung mga mensahe dati.
5: Isa
4: na tila eh.
5: Ato na yung mga si Lota. Si Ed Estrada, si Alfredo, si Alvin, si Dandan, si Josepina, si Janet, si Nick, Ano sa sinasad dere ni ay? Nag-apil-apil ang ama.
4: Mapatila, Sam.
5: Tapos si Josephine, si Bubot. Si Master. Si Master Pugi mo na yun.
4: Master Pugi.
5: Si Dave. Si Nathaniel. Si Nancy. Ang dagan mo na yung kayo mga... Dagan mo kayong mga kuwan na dito. Mga insulikto. Si JR. Si Armin. Og si Ate Nita Bandirosa.
4: Yeah.
5: Og kauban si Babski. Sige, ato ay nilaan siguro. Pagpuyo na mo, kaya magsugod na ta.
4: Sagol-sagol ang mga lasa.
5: Espesyo siguro ito yung pumanay marin, nanimawa naman yung laway marin.
4: Alam ka, kaya di naman kamutila ang sabi.
5: Like, kamaster, magunay banto na lain. Mura na magkasumaaslo. Mura magpinya ka na lata.
4: But anyway, una tamo sugod sa drama. Dulo ka nung kutay cooler, day. Hello, kesa niya?
6: Ay, si Wingy, si Wingy.
4: Taga-asa ka, Wing?
6: Ay,
5: taga-iligan. Ay, taga-iligan si Wing. Taga-iligan
4: gihapon si Wing.
5: Ay, dagatang listener. Unsa mo na nga yung mong ipaminawan din na radyo na or naka sa FB?
6: Radyo.
4: Unsa dial?
5: Unsa mo na nga dial na, Bi? Kwame, unsa mo na nga...
4: Asa ka na mati
5: sa radyo? Unsa nga, XFM na nga bukid nun? Unsa mo na siya?
6: Ang buta niya, basta... Pagbalay na ako, nadunggan ako yung tingog. Butangan din ako
4: katong... Ay, Silver. Bangili na, oy, bangili.
5: Butangin ilanan niya, bangili, para rin na mabalhin.
4: Pero, ay!
6: Ganali ko na, okay?
5: Pero imong okay. Manamana ang pag-uwan, nana sa mga 100. Sa imo ang radyo, mga 101.7.
4: Weng, unsa may mga tirada karon sa kinabuhi, Weng?
6: Wala lagay, mga alam, isda lang.
5: Ay, kalamihan ang...
4: Ayaw ilang lang na mag-isda.
5: Kalamihan ang... Walay maproduce ang kanang palinggay isda o walay maging isda.
4: Asa makadapit ng isda, Wing?
6: Dari sa tubod,
4: gani. Sa tubod.
5: Kasi gusto kang ubod. Naman po may mga ubod.
4: Sige, Wing. Doon
6: ako. Ay, naganda ko.
4: Mapatila ka. Basta na yung tasaring, Bi.
5: Ay, ikaw na lang tila sa mga Wing.
4: Ikaw na lang kayo tila sa mga Wing.
5: Sige, tila eh, mi Wing, Bi. Sige. Sige, Bi.
4: Sige daw.
5: Ay!
4: Wing. Hindi la, Wing.
6: Salamat.
5: Ay. Lain ka, gilok na kayo.
4: Tatay, Wing.
5: Wing. Ay, mo nila, Wing. Murag nila sa iring. Half-not kaayo.
4: Ala si Wing.
5: Murag lamakarang basa.
4: Dekan salamat.
5: Salamat kayo sa imang pagtawag, Wing. Inaot nga.
4: Ugmapohon ang sub.
5: O, sa ugmapohon, taga-imig isda. Ipadala siguro sa kanang sa Grab.
4: Mga taga-iligan, ha? Grabe naman kaayo niya ito ang mga listeners.
5: Lagi anyway, naman kaayo.
4: Anyway, ayun na sa kuwa mga kamot, mga igala ang kining suwat, tapil, kingon, diri, ang dear mga bayon.

niyo nga tulo maring Erika. Inday tanini o nga tiya Daria. Dili ko na unta isuwat kini ako ang kaagi. Kay medyo makauwaw ba? Pero naghat na lamang ako. Nang kakuwaan kini mga pagtulunan sa mga namati. By the way, ako na si Johnny taga Iligan. Kaya kung suwat kaagi, may tungod niya sa ko ang best friend. Nga itago na lamang nato sa pangalan nga Janet. Aray niya masaptan ang istorya sa kong kinabuhi. Sugdon ko sa mo ang panaghigala ayog mo kini mga nahitabo.

0: lagi na gud ni.
1: Tire lagi ko. Kamalo ka nga, best friend. Best friend is best friend. Naansa ba nga, nabay best friend nga imong panguyaban? Naansa mong ka, oy?
0: Abini mo, yan namang pinaka-best.
1: Oy, Johnny, nakakag babae niya, Johnny.
2: Nga kanin mo ko gusto nila. Usaka ba na akong nakagbayad, nakagwapo?
1: Sabi, nakita mo sa kuwa nga, amigo mo ta.
3: Johnny.
1: Amigo tika, amigo tika.
0: Oh. Mga ni nga, na-in love ko sa imo ha, tungod kay dugay na tangkaila. Nakabaw na ko sa paborito ni mong pagkaon. Mm-hmm. Nakabaw ko sa mga di mo gusto. O nakabaw ko sa kaputi.
1: Lagi, lagi. Pero, kapalo ka, amigo na akong tanong sa imo. Munang amigo, best friend gani, no?
0: Dili ba dahi pwede nga ang ito ang pag-naghigal
1: dili lagi dili ko gusto kaya di ko gusto mag-uba nga ito ang friendship
0: Janet mahal ta ka
1: o Johnny kahit yung kagulo ba ginagdili lagi ko gusto na manatay relasyon
0: kasi pa magtanong ano yung swing-wing
1: ayun swing-wing kay bisip pa man ito nangisda ba ito dili ka kapangutahan na ito
0: ganang sige pangisda na sa tubod
1: oo ayun ito kay basi tagaan na ka ito talakitok talakitok kagamay
0: Janet,
1: pero Johnny dili ko Johnny
0: Janet, usahong ko man sa pagpasabot niya kanina mo nga mahal ta ka.
1: Johnny!
2: O di ko gusto nga mahimo ka higala sa hantun-hantun tungkol kay gusto ko nga kapakaslan sa tanang simbahan diri sa Iligan!
1: Pero wala ko'y wala ko'y plano, anak. Pero guwapo ko'y plano nga sugton di ka. Kay ako ang tanaw si mo, amigo lang.
0: Amigo lang?
1: Yes! Di alang kutob. Maski pagpangutanaw mo na si Alfredo Hicali. O si Lutang Estrada.
0: Sakit ako kasi kasing
1: mamati. Eh, kabalogin na sa sakuha kung sa kasakuha. Kay amiga gudi ka. Amigo tanuha.
0: Sakit ako kasi kasing mamati. Ano mga pulong nga? Amigo lang.
1: Dili ka magsakit. Ano?
0: Tugod yung mahalta ka, Johnny.
1: Matingal naman kunin mo, Johnny. Ay nga, halos karadlo na kadri sa balay niya. Karoon maingon pagkag... Manguya pagkagyapon nga. Nakita na kunin mo preminti. Ang ato diha nga...
0: Johnny.
1: Ang best friend, dili ko na magbiyahe. Pasalamat kayo kay naaka preminti.
0: Ikapon ako yung api.
2: Janet, ito bang imang mga nahong sa kong
1: Johnny, imang kamot ba? Lain kayo, baga kay gubal ay.
0: Buray na.
1: Buray na ito. Masama na nga ito ang kanya. Nagamit pa yung kursin.
2: Janet, tuktukon ko ang mga pultahan si mong kasing-kasing. At nga, makita ni mo akong kasing-kasing.
1: Uwasbon ko na, Johnny. Dili ko gusto lagi.
0: Saong ka mong kasing.
1: Dili ko gusto.
2: Mahal na biya ka.
1: Dili ko gusto. Wala ko ikatubang anak. Kaya nga kuwa lang, amigo tika, best friend tandua, kana lang.
0: Janet!
1: Sabta ko, bahala ka di, oy! Ika kasabot!
0: Janet!
1: Bahala ka di, ah!

0: Abilimod Dong Jolly. Huliagi mang kos pagkabatan noon, pero ako magkasuway na yung mga itirada ni mong ipamugos ni mong imong kagaling noon sa siya kababaeng way gugma ni mo.
1: Saon kumantay nga? Isa kong saon akong balibali, tuwad-tuwali. Si Janet mong gigipitik na kong kasing-kasing.
0: Ay, kamong mga batan noon, nasira mong po na ipamati ng pitik sa iyong kasing-kasing. Daghan kayong mga babae diris iligan. Nandong si Janet naman ni mong nakitaan.
1: Tungod kay, siya lang akong imahal. Kung dili manggaling ko niya masugtuntay, mas maibang wa na lang ko.
0: Ayaw pag ginamaw. Daghan kayong mga babae gasayal. Pangitaglayan ka togdo na po igugmani mo. Timan nini, ha? Dili lang si Janet ang babae diri. Ubay-ubay pa. Muna ngayaw pag samantaon. Samok ning bataw eh. Ayaw, sige, lak na kayo. Matik ang naong sabot.
1: Ayaw na ba?
2: Mga maring.
3: Sakitan di ako magunahuna o eh. Kanang gimahal kayo na ako si Janet niya. Panguyaban ako sa inyo na ako niya. Higalar ako no kami ba? Pero alang sa inyong kasayuran mga maring. Close to kami ano ni Janet. Nagani-on sahay no. Kanang sobraan niya sa kaklus. Bura na pa big uyaba. Pero gusto mo ginako nga maako siya maring. Uy. Nansayan ka na mag-appeal sa sapadyan kayo gawa pa man niya nga pagkababae. Katuya mga tibak, ako'y nagalaba. Nakahanap ko maring nga, lamihan niya mong tsaa, uy.
1: Ayaw naman.
3: Pero wala lang kay, good boy be ako. O sa kaadlaw ano ni, adto na po ko sa bahay ni Janet ka, permintoy man dyan ko dali sa ilaha. Dari ko nagpangapi, huwag mo kininahitabo.
4: Net! Net!
5: Isa mo niya!
4: Si Kwanay, si Juni!
5: Abrilya, naman si Papa niya! Abrilya!
6: Nasa naman po?
4: Ay.
6: Tabangan ko na maglaba, naglaba ba ako?
4: Joey, bigay nang mani ko dress niyo kayo pagkapiha ko, bi.
6: Sige, mura magkakaroon pa.
4: Magdan man kung kapi kayo pa may
6: supply. Pag... ako nga nga tulog pa kayo ko dress na magkakadihan ka. Kapi na magkakadihan ka. Pagkimplagin mo nga diyo, self-service mo kung didiri.
4: O siya, admin na, ninyo na. Ganang nga diya sa gawas. Mura lagi na yung kolektor.
6: Kana ka nang... naninyo mo ko na kanina diri? Kolektor na siya.
4: Net, kanang... kanang...
6: ay, ano ba nang gamang...
4: kanang...
6: mura man nag-vibrate lagi.
4: Doon na pa kay... net, kanang Santon Gold Coffee Mix. Kay ganahan ko itong gipagawan, gipatilaw niya mo sa kuwa to.
6: Nandun sa kabinet, sa kukuha dito. Kanang gusto mo ka... ikaw na yung nakahurot, ana ha? Bantay lang ka. Nga, dito ba na ako nag-sige, hurot-hurot na dito sa klinik.
4: Net, kanang... glabag ka niya. Ayun, naglabag. Tabangan ta ka. Tabangan ta ka glabag niya.
6: May patabangan ka ko ni mo. Pangi ko.
4: Sige, Nit. Kanang nakuisulti si mo ba?
6: Ano ka naman na, Judy?
4: Masinig na utro na yung nahuna ba? Kung akong gigi...
6: ay, pangilam ni Judy. Kapila kaging nalang kong dili. Lagi ko.
4: Sugta na good ko, Nit.
6: Dili. Lagi ko. Tabangi kong labad rin. Sakit na kaya ang kuko sa kusukuso.
4: Di, kusukuso ko ta ni
6: Bi. Di, usapan ka mo kusukuso. Kalutas ako ni Kulbika. Ganyan. Nawala mo itong pangkalot ako dito sa likod ako eh.
4: Puti as yung mong likod nito eh.
6: Abri, abri, makalutas. Makakato na kayo.
4: Di, atong gabsyon yung mong likod.
6: Sabi na imo ang gikalot oy.
4: Nit, kung imo po lang kong sugto, Nit. Adlaw-adlaw ko ng kaluto ni mong likod.
6: Hoy, Johnny.
4: Sobra paskalot.
6: Ganyan ka, Johnny, ha? Ganyan ka, ani, ha? Timan ini. Dili lagi ko gusto mag-uyap ta.
4: Nit ko nang...
6: kay, kabalo ka nga, doon kayo na... ikan pag luta, elementary, ha? Antod ka rin, ha? Naarag yapon ka. So, sobra pa ka sa best friend, oy?
4: Ika mo sugot sa kuwa di, ay.
6: Best friend is best friend.
4: Ka nang... akablo ka nit, no? Nag-andoy d'yo ko baga.
6: Sige na magkag-pang-andoy ako ganun.
4: Siya nga po ni mo.
6: Ako kaya nag-andoy po ganun ko sa uban.
4: Siya nga ni mo. Laing laki rin magkatilaw ni mo eh.
6: Kaya lang biya ay.
4: Lugay ko tanga miga ko. Miga ko kayo tagod. Sugad pa ka niya to niya.
6: Pero... nasa lang ka, Johnny eh. Si Pound ako sa nang. Naraba ko eh. Nah.
4: Ayaw, Nit.
6: Pekalutan ako likod, Bi.
4: Ayaw, itong kaluton, Bi.
6: Tanggalan ng bra kay katong diaman. Diaman siguro ang katulos ka ng bra, eh.
4: Masok ko ni likod, Bi. Laminit, no?
6: Ay, sumali. Ay, palabig sanda. Sumali, nagahe.
4: Ay.
6: Sumali to. Nasangit mo sa akong likod.
4: Ay, nagdakog utan nun, oy. Nagulay mo kong gikan.
6: Naigok mo sa bangang sa tokens.
4: Nagkita ko sa... Lamiyan dosan, honey.
6: Ay, ikaw, ginihala, ay, ikaldun.
4: Anak ko nga.
6: Ay, sige, dikit, ginadikit naman ni mo, Jun, eh.
4: Anak ko nga, lami na kayo na yung kaunon akong utan.
6: Adi, ay. Ano lang yung kayo?
4: Gusto kang utan, ipagkaon ko na si mo.
6: Unsa na nga, unsa na klaseng utan, ha? Nakita lang sinamak niya.
4: Ayaw, po, habdos, ha, po.
6: Ay, kung ito nga sinamak na wala may sili.
4: Net. Hindi ko madawat yung kung gugman yun.
6: Kailanin na lang, be. Kaya ako naglakot sa dugo ni mo dyan, iba.
4: Sige na ba? Sugtan ako ba?
6: Dili ka gusto uyabon lagi. Mauna akong gusto.
4: Gusto mo guni mo.
6: Meron po. Ano na lang? Para mahimutan ka. Dili ko gusto mo kuyab ta. Pero patilawan ka.
4: Unsa? Unsa ibot pa sa patilawan ka lang?
6: Apa?
4: Imo kong pajir-jir mo?
6: Jir-jir na lang ko. Juni, kasama ka ka, Juni.
4: Dito na nga, ayaw na lang, ayaw pa ba niyo eh.
6: Ate, tara. Taba

0: jakoh ni baju ni. Oi, dan sedreng lah kau makan yang berok. Sama ni kena hit and run.
1: Wah juga masih piat nit bang. Cakap mengapa penanggap ngah.
0: Imalu ya,
1: imalu ya ak ak.
0: Ikaw Juni ya, ane imalu Juni. Walata, walai, walatay na kuan ato na usab. Amigo lang yapon ta.
1: Amigo lang yapon.
0: Oh, walay, hitabo na to. Walay level ni. Pasalamat ka kay
1: Pagoy.
0: Pasalamat ka kay nakatilaw ka.
1: Mo lagi pero
0: okay samok makai ka sige. Halos ka na adlaw na kasi balik balik dire.
1: Dili gi gusto.
0: Nahurot na akong kape niya sige inom nimo.
1: Dili gi gusto suyan kun imong
0: mag. Dili lagi ko gusto. Dili ko kodiara na ko tob. Ug wala na lain. Ug ayo na ipanabi ha. Basi panabi na puna nimo diha sa uban.
1: Nit.
0: Diha na.
1: What you paglaw mo kung gugma
0: nimo. Mao na lang na lagi ako ng kaingon kanimo ha. Ingon ana na lang ko tob. Ug diara diyon ako tob. Johnny. May pay mo akong tabang ang laba para mahuman ko.
1: Nit.
0: Tama na, ayun ang istorya. Ba? Balam!
1: Aday,
0: usun. Nagdira lang kutob.
1: Isang pa, manggod ko ni Mugod.
0: Grabe, wapa ka nalipay sa imong gibuhat?
1: Di, yung ganun yung makikugman ako.
0: Nga, pwede na
1: kayo. Anong pugkul?
0: Pwede ka na yung tuyok sa kuha ako. Natingala ako, nabot na ka sa kong ulo. Pagtatawad, narakas na ilan na po.
1: Nit. Sige na, mahangi. Guni mo ba nga?
0: Kanang... Ay, nako, Johnny.
1: Gusto, takang mauyab, Nit.
0: Dili ko gusto
1: ka. Kung mo kong sugton, pormiro ka na kung babaeng nauyab.
0: Ah, dili lang yung gusto. Kaya akong tanong sa mo, amigo ra.
1: Nit.
0: Amigo, sobra pa sa amigo ka na yung best friend. Ya, karun, Nit. Ako nagigihatag sa mo ka para ba...
1: Nit.
0: Mahimutang ka, karun, nagigihapo. Gaya ang ulo ni mo, oy.
1: Ita, Nit, oy.
0: Ay, di, bahala ka, di, oy, di kakasabot.
1: Nit.
0: Ay, nako.
1: Ita ni. Us may naaso na huna ni Janet nga. Dili ko nung kunya gusto. Wa ko na sigug man ako si planong iya kong uyabon pero iya kong ipatilaw. Paskal mi arba. Ay. Makausap pag ako ni. Saan ko man yung magkanto ka Janet? Sige lang. Dili ko mawat ang paglaom. Adlaw-adlaw na kong ipabati nga doon ka niya na siya ang pinaka-espesyal ng babae sa kong kinabuhi. Muabot raon niya ang panahon, Janet, nga muluhod ka sa kong tubangan, umangyo ka nga, higugma ako, Johnny! Timan inanit.
2: Mga maring, naabot ka sa punto nga, gihatag ni Janet ang iyong pagkababae nga ni kanako. Susuman so, ato man yung business amot kung gugmang ato kan Janet. Kaya ako man yung napamatugan nga, imahal ko na ikaayo. Silipak unsa maring Erika, Tia Daria.
3: XFM.
4: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang, gudu. O, nagpiso niya.
5: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
6: Ay,
7: It's exciting!
3: XFM.
0: Di kagasuga ko ng ano. Pati ko pahala, bre.
8: Sakte mong imon, pangingon ni mga pariboy. Na kini si Johnny gyud.
0: Oh, wala klaro si Johnny pre.
8: Ay ayo ka Johnny.
0: Ah masi di pre berta na to manguyab siya.
1: Sugla po niyo eh.
0: Sugton gana ka guapa ni Janet.
8: Correct.
0: Oo. Unsa pa ndagway yo? Berta basakan ndagway kamo
1: talik. Miskay tambagan ko niyo mga maayo.
0: Dire pre
1: man ko i-lockdown na noon.
0: Wala man ang lockdown ka pila kabalo ka gadugay na kay ka wala gisugot nga no kabalo ka?
1: Pre.
0: Kaya amigo ba yata nang kanibaw, dapat hindi na kaglaing lukso yun na naglaing babae niya.
1: Hindi ko gusto glaing bahay lagi.
0: Naman si Luta niya, oh.
1: Ani ko na, oy.
0: Napa si Marilyn niya.
1: Ikamot, ikaw.
0: Birol. Labi. Gusto ba yung nakali niya? Gusto ba yung gusto mo laki? Naman pa si Alvin niya.
1: Ani ko, eh.
0: Naman si Alfredo.
1: Si Janet, yung gusto na ko.
0: Amigo, pre, amigo kita, pre. Tapangan, mangita taglain. Tapangan, tika. Katong na yung mga sinok yung teleskopik. Naaspirido.
1: Ani ko, eh.
0: Katong na yung mga tato sa liog.
1: Namalhin mo na si Gasmin.
0: Ano na sa Gasmin, di sila? Memorize gini, trawa, memorize gini mo, pre.
1: Ano yung ko, pre? Di ko siya kung gusto lang, may pre. Yan ito, gini
0: ko. Kaya yung kaya kakulo, pre. Siyate na, pre.
8: Ay, naman na ito na yung bahal.
0: Ah.
8: Sa imang tawang ko mo rin.
0: Lain lagi.

0: Kasayo ni mo dyan eh. Mo apay pagpaniling nako. Wabagay ni Gabriel, eh. Abril na kaguna.
1: Good morning, Ned.
0: Rasul, karong pa ka ni good morning.
2: Good morning!
0: Sa iyo ka man mo dyan eh. Oy, labad na ba kaya kong ulo dyan eh.
1: Ned, ka nang...
0: O, saan na po ni mo? Ato na po.
3: Dalo kayo mga pasalubong.
0: Balik ka na po ko ni mo, kaya ganahan na ka.
1: Nagpalit ko usa ka box nga Santon Gold Coffee Mix. Ako di painom sa aron nga mas musamot og kalami imong kutis.
0: Tama lang po ni kay borag tulo na ka box imong nahurot dire.
1: Dula pa jud kay gidala dire nga Santon Vitamin C aron nga mas mulig-on ang imong immune system, Janet.
0: Sani, kana kay gwapo po na kay musamot ko kagwapa.
1: Una po kay gidala dire ang
0: Sa naman po na jud ni
1: Clear Skin Beauty Soap. Herbal ka sabon
0: aron imong jud ay kong pagopag samot.
1: Aron nga mas musamot ka aya ay imong pamanit daw sama sa bay
0: sa burak. Dawaton ko na. Dawaton ko na kay libre man ni.
1: Dawaton. Ko ang gamot oy. Og nit.
0: Oh, sa mamay tuyo ni mo lain. Pwede na ka mo lakaw kay maglimpyo pa ko sa balay.
1: Nagdala pa ko kay Sekadri ah, ganang sa ka.
0: Sa mana?
1: Ganang dakong turbo ba?
0: Turbo para sa asa na. Kisa ba imong gamitan na na?
1: Lain pog imong mama.
0: wala na mas mama to. Alamang ukbo na tong pansyon. Asa ba sokol ka to sa pansyon? Yakan imong pansyon dito.
1: Basin dai guan, babasig ka tong katong nit.
0: Unsa ni man po na imong ginipanulo?
1: Imong ginmawa akong gugma si Muha.
0: Inanay ni Johnny, undangin na imo ang pangdamgo ni mo kanako.
1: Nakini akong napalit.
0: Ayaw na akong damgo para dili na ka makahuna-huna kanako.
1: Nit. Unsa akong kumunin kapsula akong napalit?
0: May istoryahan ako sa katas tinuro ha, Johnny.
1: Oh.
0: Undangin ako. Kaya naay na lalaki ng nguyab nako.
1: Janet.
0: Naanay lalaking ng nguyab nako, akong Osborn. Undangin ako dire. O gusto ka nga magpabili na itong pag-amigo? Amigo lang ta.
1: Mo ba? Janet.
0: Oo.
1: Ayaw sana sugta, oi. Basig sugto ni mo na ang...
0: O siya din sugton?
1: Ako makaduol.
0: Nabuotan mo. Buotan ka siya.
1: Janet. Ayaw ni buhata sa kuha. Ay, amiga biyata.
0: Naunsa mga Johnny.
1: Hindi ko mabiyadyo ko sa imo ba?
0: Ay, panirano niya.
1: Janet.
0: Paglakaw na ito. Ay. Sarga niya.
1: Net, abri niya puntahan, Net.
0: Ganun. I can tell by the
1: way. Nanay, lalaking nanguyab kang Janet. Unsaon ko naman itay.
4: Kung kaya ko naging on sa imo nga, undangin na nang imong kababata. Uy, nakatilaw namang kakao si ba imong ipangita.
1: Gusto na kumaangkon niyang gugmatay. Aban ganong di, manggusyo sa may nakita niya sa kuwa ang awa. Wa na ko niya naalito sa iyang lalaki ng uyab.
4: Ay, usara ko gikasultin mo. Sa kalibutan sa gugma, dili ang mata ang mupili, kundi ang kasing-kasing ang gibati. Busa, Johnny, undangi na ka na si Janet.
1: Aba, anong iyo mo kong ipatilaw, tay? Ang ipatilaw mo ko niya, subot pa sa boto na siya. Buna po siya gamay pagbati na ako.
4: Ay, dili na mo'y basiano eh. Basig, napugos si Puncher kay May pagka mamugos.
1: Di ko mundang, tay. Di ko man ako, Janet, tay.

kandeta nini. Do sama sa gilabukan sa manok nga tag-asa kag mga tahod akong kasing-kasing atong higayuna. Nga resulta ni Janet gani kanako nga udangan na nako siya. Kay dunay na kuno lalaki nga nagapanguyab sa iya og kanon niya nga sugdon maring Erika. Sakit ayo oy. Miagi gud og tulo ka semana nga ako'y kaon-kaon daw sa gapasting ko. Di na ko maka... Di na kahit ko makatarong o panguhag ista sa tubod. May kinilaging... Ako ngong makansanit, di ko gusto nga. Maangpon siya lain maring Erika. Eh. Ang ako mga pangutana maukin niya. O sa may aso sa hunahuna ni Janet nga, ipatilaw mong kunya kausap kahigay yun. Doon ba eh, chansa nga... Doon na sa igugma nga ni kanako, maring Erika, maring Daria, o nga, Master Inday Tanini. Ikaduhan akong panguntana. Undangon ko na ba ni akong pagpakabuan nga dukan, Janet? Ikatulon akong panguntana. Doon pa ba yung tsansa nga makakugod sa hingpit si Janet? Kaya wala pa man sa sugda sa iyang nagapanguyab ka ron. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Johnny, ng Iligan City.

0: Yeah. Apa kang kanta kaya na no?
1: Nino tiga tahao eh kana ang istorya man kun ani niya tiya Daria kana dun sa higala ba.
0: Mhm.
1: O niya kaya ang higala niya kay nakuha naman siya kana kana mi panaw ba.
0: Uy.
1: Niya kaya nasakitan kay siya kay kanang nagagis lang mga kanang mga memorable ka ayo nga mga hitabo.
0: So daghan sila kaagi?
1: Daghan sila mga
0: daghan sila kaagi.
1: Oo. Oh, sama sa kaagi ani ni ato ang center nato nga si Johnny.
0: Johnny, oo.
1: Kaagi niya ni sa ang iyahang kababata niya nga si Janet nga. Sige sa panguya bro, digi sa sugton. Lagi mga ani nga mga hitabo tiya dariya no?
0: Ano sa mga akong buhok eh? Musok-sok pa sa akong baba na.
1: Mos, abas mabalik siya.
0: Mabalik siya.
1: Balik sa baba.
0: Pero kay Johnny, dito na, dahil kami kayong babae. Gano'n na mag-aing sige luwa, gano'n balikong sa ganyan.
1: Ako ang kapangutaan na po, ano, no, kay sa suwat yan, no, kay kanang gitagaan ko sa kigayo ni Janet nga, kanang patilawan siya ba?
0: Siguro na, napula na siguro si Janet, kung nabigay na lang, ihatang na ko, be, pero ayun ako sa muka.
1: Pero po,
0: ana siguro?
1: Ana siguro po, no? Pero, nisugod po na grabe nga gugma nga doon ni Johnny kan Janet, ni Samot nga. Pag humani ang kuan kang Janet, nakita niya nga pitig dyan yung kuanan ni si Janet. Uy!
0: Mamords kayo?
1: Mamords! Murag niya sa'yo kanang...
0: Kanang murag jolin nga walay pakay?
1: O, katong pang chains gani.
0: O, katong gamay, katong sinaw kaayo.
1: Sinaw kaayo, wala.
0: Uy!
1: Ala, uy, dan! So,
0: pero, dapat malipay po siya, nakatilaman siya.
1: Pero gusto mo, ganyang maangkon ba?
0: Pero, asong bra pa, ano ka?
1: Kana, sa'yo record yan, nakasuway man ka nang anak kay dulaan yung kababata niya, gusto gud ka ini mo niya, pahula mo, nakakausa, di nakaka, gusto pa gini mong, pangayong na lang gini mo, kay imo mo nang
0: gini. Okay, gwapo ni mo dulaan, ano mo ganda siya?
1: Lami yung gina nga klase ng kababay ni si
0: Janet. Pero, saan ito, ang pananaw ni Janet siya, amigo rin siya.
1: Sige na siya makuha.
0: Pero, ano na lang, Johnny, kung unsa man imo hang tuyo siya ha? Ni tagaan ka niya permintig pabor. Laga perminti.
1: Ya kay hadlok daman siya basi siloso ang mauyab ani kay. Nana ko na kapanguyab daw.
0: Ana lang kay nanamay nang uyab di.
1: Oh, nyab,
0: eh dapat yun mo ko ana siya mo. Mohatang na gud siya og kanang lugar.
1: Pero kini si Johnny gay unsa ni sag ulo sa? Kay sige na basag paingna ni.
0: Sibig balik lagi dito nga ginag ubitaw kay ulo di kasabot og ay dili ko dili. Unsa man ko natawhan ay basi nakakaon ang mga isda nga puyo.
1: Basi nakatulon?
0: Oo, ang saman.
1: Ay, naku. Alagi, kamo diyan mga maringbi, mga hawad man kamo diyan manambag, o sa kanil yung katambag niyo sa kagi.
0: Ato na yung patambago ni si Luta, dili, kikusugay si Katawa.
1: Sige na, Lot.
0: Si Janet po, basi sa ganahan po niya siya mo tambag siyang sarili.
1: Yan, sangay.
0: Sangay niya?
1: Sangay.
0: Kamo dami, tambag daw mo, bi?
1: Ay, na, diha.
0: Katong mga taga-tubo diha, nga iligan sa tubuan. Eh, tawagin mo, eh, magtambag. Tambagin niyo si Johnny o sa ikatambag ninyo.
1: Sige daw, kaya napaabot niya si Johnny ron.
0: O katong taga-apokon diya o taga-bingkungan, tawag mo.
1: Mga taga-Esto Tomas?
0: Yes. O dari sa taga-Mati.
1: Mga taga-Jensay?
0: Tambagin niyo si Johnny. O sa may paagihan ni Johnny ngayon, gahe man po ni Kulong. Wag balik-balik, inagdili na siya, dili sa gusto.
1: Taga-Bukin nun, panambag ko no kamabi.
0: O, basta pa dari sa San Transport. O nilabi na dari sa General Santos City. Sige, tambagin ninyo.
1: Dari asab sa Pagadian, atong hagito ni mga taga-Pagadian nga mutambag sa itong kaagi.
0: Tambagin ninyo diha at taga-Pagadian.
1: Kaya siyempre sab ang mga taga-Tagum City nga galibog asa mo bayan. Sa Nordico bag sa DLPC, panambag kuno ka mo, Bin.
0: Pero ang malibog mo magbayan.
1: Hello, kisa niya. Nata'y caller sa linya, hello.
2: Johnny mula to ang goy.
0: Ay, si Johnny.
1: Hoy, Johnny, Johnny.
0: Si Johnny. Murag imo ang sangay. Ang nagpadalag surat, murag imo ang sangay ni Johnny.
2: Sangay
0: ka na po na. Sama, pareha magtrabaho, dili.
2: Ha?
0: Pareha magtrabaho ni Johnny ang kanilang patalag surat ni Ray or dili?
2: Dili man, lahat man po. Johnny Amboy na ito man po.
0: Ay, kaya mag-iisda man ko na si Johnny po.
2: Ako, nagpamo ko, nagbantay drum.
0: Usurat, usap mo na nga drum?
2: Pasik drum.
0: Okay. Usap man, imong tabangan, imong sangay. Tabangin imong sangay, gimana di man kasabot. Sige daw.
2: Tambag lang ko siya ha. Kanang mangita na kaglaing, kanang para sa imuha. Ayaw po sa nga isa ka tao nga dili ka love niya. Kita lang ka sa abot sa kaunan.
1: Nakasuway ba ka na Johnny nga ka nang nahigugma ka sa babaeng wakay walay pagbati sa imo? Nakasuway ka na?
0: Ang babae wala nahigugma na imo? Ikaw?
2: Wala man.
0: Aso, sa ato pa, nahigugma yung mga babae sa imo, ha?
2: Nagigman na
0: sa akin,
2: sir.
0: Kaya magbuotan
2: man
0: ko. Ay, magpakabuotan na lang. Sa ato pa, maldito nito si Johnny. Ano nga man sa higugma?
2: Ay,
0: magbuotan
2: niya.
1: Kasi
2: maldito
1: duro to. Ikaw, Johnny, ulitaw pa ka. Dalaga, amin nyo.
2: Kuha na ko,
0: ako
2: relasyon partner.
0: Pero kasado mo?
2: Wala pa.
0: Uy, pakasli na para makakao na taglitson, ani.
2: Opohon.
0: Ya, ayaw kalimot, imbita rami, ha? Pwede man, himuon mo nimo itong mascot. Okay na po.
1: Mascot ka, makusap mo kuot.
0: Mau ganun yung mascot, kaya manguot man ta.
1: Johnny, wala kay usapay dugang yung kasulti sa kagi ni Kuan B. Johnny.
2: Ano lang buhata ngay.
0: Kana.
2: Mangita na kaglaeng para sa imuha. Kana gugma ka niya. Kana lang, dagamang yung sabahe sa kalibutan.
0: Tama, correct.
2: Kana lang.
0: Sige, nagkakayang salamat niya si Mojo niya.
1: Salamat
0: kayo. Tama kayo ang itambag marin.
1: Grabe kayo, grabe.
0: Daghan daw kayong babae sa kalibutan.
1: Napa si Ma'am Evelyn.
0: Napa si Evelyn, niya ka na nga single.
1: Single.
0: Niya ka na pag yung, sa tawa ka na ganyan,
1: kanang
0: baskog pa. Sa tawa ka na ganyan.
1: Kanang himsog.
0: Himsog, oo.
1: Okay, so abri pa ito ang linya mga marin, atong abri ay usabi. Ay.
0: Bura man sa kanang nasa kanang,
1: line caller, hello.
2: Hello.
0: Hello. Kinsa ni?
2: Si Jack ni nang samal katong dikanta gahapon.
0: Ba. Ikaw Jack, kumusta man ato ang panginabuhi din ha?
2: Karoon sa Ginoo, tiya daw ya, okay ra man gyapon.
0: Oy, nay pangutana si Maring Erika nimo.
1: Jack, are you single or double or whatever?
2: Para double
1: da double. Double
0: da. Double. Pero mara duha maring. Dukay katubag.
1: Amina ba yung asawa ron?
2: Hindi pa lahat na ako. Okay. Try ko na sa ingong nga. May doktor ba nga? Kita na ako sa bangang.
0: Ayaw nagrason niya. Ayaw nagrason kayo mong asawa na minaw na madoklan din ka. Basit outside ikaw lang
2: doklan niya. Ako na lang ako. Kung
0: di ko
2: muhatag
0: na. Kung di ka maminaw. Kaya pag istilo rin si Kuan.
1: Confidency.
2: Na. Mag-itik ka ba ko? Wala ba yun?
0: Aba, mo sumukol si Jack.
1: Jack, gitigin ako na ko, Jack. Katawa si Jack.
0: Saan si Jack? Lalaki ba? Baro lagi kuan.
1: Laki dyan ka, Jack?
0: Siya ka hanggang lalaki ka?
2: Depende.
1: Bitaw, Jack, ko yun sa imong ikatambag sa kagi ni Johnny, Jack.
0: Tambagin na si Johnny, Jack?
2: Para na ako, no, bro, Johnny, kung naminaw ka man karon. Kung tinood ka nga nahigugma nga ito niya, hatagi na siya o kagawasan.
0: Aba.
2: Ayaw ipamagutan ni mong kaugalingon. Kaya, sayo rago na kung siya yung nahigugma ni mo niya, tapos ikaw dili niya, tapos gusto niyang ipamagutan ni mong anag, mahal gudya ni mo niya, ikaw ang gusto niya.
1: Ano?
2: Napangutan na, malipay ka ba?
0: Uy!
2: Ha?
0: Orang ibali naman niya pangutan na marin.
1: Sakita na, uy.
2: Mama,
0: so ang sitwasyon na bali-bali, pwede mahitabo sa babae, pwede mahitabo sa lalaki.
2: Okay, parang ko na nagudo. Para si ikaw, Tia Daria, ikaw ang himuon akong sample.
0: Uy,
1: sampulan ka.
2: Nagugma ka sa lalaki. Kanya tapos ang lalaki, ngayon mong dimahal, wala nakagusto ni mo. Angay ba na itong ipamugo sa katong kapaligon, diba?
0: Tama, sad. Nakay punto, Ana.
1: Sakto, Joka Jack, pero sakto na.
2: Isod din na ba? Isod ako naman. Di ko mamugusay. Ako na himutan.
0: Ingon ano ni Jack, kaya si Johnny mag-Jack, maski inato nang to siya, pero nga-inlam naman gil siya kaayo. Bawa na, sige niya, balik-balikan.
1: Pero, Jack, pangutan ako na mo, Jack. Unsa may ikasulti ni mo nga si Johnny gipatilaw man kuno sa ni Janet kay usa ka higayon sa may mo assessment ano eh.
2: Abi man ko dimo magoda Marie-Erica. Duna mo gi usa ka binuhat nga maskin pat ko asa gusto nimo kun gusto gin niya magpatilaw nimo. Nara na niya.
0: So nara sa tao na musukot og dili
2: magpatilaw.
0: Nasa tao ra gid na.
1: Sa tao ra gid.
2: Nara sa tao na. Kaya doon naman po may iwanag mahal, pero pag trip ka niya, patilawan doon ka niya.
0: Trip lang diya ito.
1: Nidot siguro mga.
0: Pero siguro, kang Janet ato, ipatilaw na siya ito para mahuman, kaya hindi na magsinamok.
2: Para di na magkuhan ba?
0: Okay. Kaya
2: si Junie, kaya mura man dahil.
0: Yang gitinood.
2: Gidibdib. Gitinood man dahil niya.
0: Yang gidibdib.
2: Pero malagay na, kapila ka, bisag musang, bisag mulapas pala sa langit ang imong gugma, kung ang imong gibahan, ay gusto ni mo. Ay, di ko
0: gusto. Correct, ma. Lakwapo mo kayo tinambaga ni si Jack, eh.
1: Pero naikaagi ni si Jack.
0: Bro, grang, grang, similar na sila ni Johnny Maring. Ano, kabalo ka si Johnny, mangingisda.
1: Yeah, si Jack.
0: Si Jack, ito mo nang nalumos niya. Kaoba ni Rose?
1: Kini si
2: Jack. Kaoba ni Rose, God?
0: Sa Titanic?
1: Oo. Ikaw dito, Jack.
0: Maring, maayo kayo mo tamo.
1: Katong gidala
2: mo si... Kaya lang ko sa kasama, lumana nga, nabuhin ko pagbalik.
0: Ana di ay, ana. Kuya na si Jack, de. Sige.
1: Salamat
0: Jack. Kayo, Jack.
1: Wakay timbaya, Jack.
2: Okay, taga, Jack. Salamat.
0: I-shout out sa imong silingan ni na, uy mong asawa, kay mabunalan ka.
2: Mga kasilinganan ko, dire sa babak sa mal, may paminan yung tanan. Huwagin nga malasahan sa kung
1: Na.
0: Ay, naputol na. Balidos pesos ng dayang ilod. Salamat dito kayo, Jack. Salamat sa mong pagtawag.
1: Alas 11:48 na ng atong oras, mga higala. Kung doon na pa yung color. Isa na lang ka-color itong
0: ganito. Isa hulat lang ito, isa.
1: Isa na lang kayo. Manampag ito. Kung doon na pa yung manawag mga maring, abri pa nga ito ang linya. Ano yan na ito? Abri balik mi. Okay, so... Ay,
0: so, warag wala man maring.
1: Wala na siguro yung manawag na...
0: Kaya yung atong gili-ili ang portahan, warag wala man ring.
1: Ayan, so, ito na si Tia Daria, si Kampag, ani.
0: Ikaw may nang buot-buot na nga istorya, kay ikaw may nang kuan na nagbasa, di ako, ikaw na di abira.
1: Ano na?
0: Ikaw na, ikaw yung mahala.
1: Kung naminaw ka man karon di kinig ni ang Johnny, ayun ka bala ka, ano? Uy, at least muna nakatilaw ka, naghanggan yung banda, wadyo katilaw. Wabagin sila, katilaw sila ang mga uyab, kung sa'yo, sabay lasa, ano yung uyaban niya.
0: Nagmulan na lang, katilaw yun man rin. Ngayon na.
1: Nakakailan, taga-asa na.
0: Tari na.
1: Ano, gawas man to.
0: Ayaw naman. Kaloy sa niya, oy. Kaloy kasi kahintang, sumra pa yung bangka ng gamiya ang tao.
1: Mura ka ka ng granaga, ng makaon. Wapalin mo na
0: taon.
1: Kita nga ko sa...
0: Oy! Ana, di ay, no?
1: Sa kailan niya.
0: So, ayaw ko pensa kay... Dapat yun di ay, tilawan yun di ay.
1: So kung di kayo madala ni si Janet June o ganang ingana nga mga steeping, pamugos nyo, ipatilaw naman ka, ayaw nagpugsa. Ayaw ka bala ka, kaya naming tulor dyan, pulipulihan ka na mo.
0: Pwede kayo magdungan?
1: Ako din, ako kinahanap pugson na June.
0: Kasi ako, pwede, ayaw naman, pwede niya, wala ni Priminti, mag-yes ni Priminti.
1: Yes, yeah. Kinahanin na June, while daghan pa kayong mga babae, pero ayaw ko piyansa sa mga gasayal, kaya uban nila na babae. Ay!
0: Pero nga niya, maring, nagsayal di ako maring.
1: Sayal, day ka?
0: Paano nang kunin ka ng dress ni Lula?
1: So, ano lang siguro, Johnny, ha? I love kapag pagkawa paglaom kay Basinday o sa kaadlaw ni makasugat ka o mga sama po ni mong gahalhal sab.
0: Tama.
1: Dito ni mong ibuhos ang imong gugma. Ayaw dito sa taong wa ka mahigug.
0: Correct.
1: Ay kung di dito ka kapugong, ani dito sa tagom kay kami mo. tagbawon, lumsan ka na mong gugma.
0: Dire kami kay, na, kagod. Mukagod ba yung direk tinunuan?
1: Ayon sa pamandi ay.
0: Pag umanin mong kagod, pugon pag yun.
1: Ayon sa pamandi ay. Ay nako, salamat kayo Johnny sa papadangat sa imuhang kaagining ato ang tulumanon mga maring. Hantod, og makita puhon magkaoban
0: yes.
1: Sa ang tulumanon nga kung ako ikaw. Ako rin si Maring Inda Erika Dele Guapa Dele Mesta sa apan di magkapensa ang tungkol gamangunay o silingan.
0: Kini lang giya po niyong iyaan sa kanunay panaman. Kini si Tia Daria. Anang ingon, no ID, no entry.

0: FM.
1: Santa un plus gold, más pina la gas, más pina di bay.
2: Texter bay, 33 años de Camargo de ahí. Kini akong tutunlan ni namo ko'y kutunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Elulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kasi naging kamat yan si mong una ni mong bana.
7: Ay, nahilo sa balang, hoy.
6: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, usig kamat yan.
7: Oo, gyapon. Mm-hmm. Nahilo gyapon sa balang, hoy.
6: Katong ikatulo ni mong bana, usig mag ikamat yan ato.
7: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig mag ikamat yan ato niya.
7: Ay, yung saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahay mong kay ulo.
8: Ha ha ha ha ha!

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting!
3: FM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga ex-FM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News

0: mga pauning headlines, si hatid po sa atin katropa na Santon Gold Copy Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
1: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRPO, walang namomonitor na banta sa seguridad. Sa ikatlong araw ng INC rally, dyan sa Liwasang Bonifacio.
1: DOJ, tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
0: House of Prosecutors, nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Kabalitang regional traffic enforcer, nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
0: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump, ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
1: Kapalitan showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
0: At sa sports, alas Pilipinas girls, nagwagi kontrahan sa ABC Under 18 Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa ipang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank bati sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Nagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Labor iginiit na tatas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
3: pinahayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang beneficium nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo makakatanggap ng mas mataas na buwan ng kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027 kasabay ng wage hike. Tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Live, XFM News Nationwide.
1: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7.46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimigay na information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hindi bababa sa 3 truck naman ang basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Ngayon din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa kanilang 3rd araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa 3rd araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa humigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na pulis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ng road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, ngayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. Hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
2: XFM News Nationwide.
0: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa manasugatang estudyante dyan sa Tacloban School Shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasuwi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Webes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinunglaan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ang ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference tiniyak ang seguridad. Narito ang report.
2: Live report.
1: Pinangunahan ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus, mga kinatawan ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ang walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu, 88.3 Katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.1.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64-anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44-anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos sa Cebu City Mayor Nisor Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho, ngunit bumiyahe pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
5: Patay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan na isang 58-anyos na lalaki at 48-anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang ang driver naman ng van ay isang 53-anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numansha. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansha at papunta sana ng ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabooking ng mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53 anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, inasa kusodiya na ng tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
0: Samantala, Katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, awi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ang labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki ng kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM, Santiago.
7: Pinagbabrayel ang kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumpong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may alitan ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natunton sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natunton naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Solana, Cagayan, tinupok naman ng sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
8: Binalot ng makapal na usok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog bandang alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes, Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Alisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaala bilang panglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idinadeklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog, habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasunog. pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday, kagabi, ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, sa pinakahuling tala ng PAGASA, ngayong araw, namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Samantala, patuloy po na nakakaapektong habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
1: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, lalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa nilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na nilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
2: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwana matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29.

0: Lakas sa bawat kapsula. Matagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18 dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinaunahan po ni Ziz Raiko ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos. Dahil sa panalong yan, katropa, nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025. XFM News Nationwide. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian ng Webes at dos na tayo sa July 2026.
1: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Dr. Algy Bakla, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan, ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Dr. Ronald Palder. Malusog na tanghali po, Dr. Ron.
1: Isang magandang tanghali sa ating mga katropa, sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang The Secrets of Health. Another episode na po, another karamdaman na atin pong tatalakayan and another information kung paano ma-prevent ang mga karamdaman sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan and naturopathic modalities. Dito lamang po yan sa The Secrets

0: of Health.
1: Sumama po kami ni Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries patungkol sa inyong pong mga nararamdaman sa inyong pangangatawan, ay huwag pong magatubili na i-text yan sa atin pong hotline na number 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasayalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin ano, dito sa atin pong programa. Sa mga nagnanais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabilihan ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at ganoon na rin sa lahat ng branches ng OldRx at Old Green Pharmacy. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, eh ipagtanong-tanong niyo po mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga produkto ha. At lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na ang inyong pong inumin, ayan yung napapahinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail ha sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang ang Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede po kayong makabili ng aming mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics sa mga ano, sa mga bibisita po natin na mga ano, may mga tinatawag natin, may or tinatawag natin na mga senior citizen. Mm-hmm. Meron po kami nga tinatawag na special discounts para po sa inyo. Dalhin lamang po ang inyong ID para po kayo maka-avail ng ating special discount. At kung kayo naman ay merong karamdaman na matagal na inyong tinitiis at pagod na kayo sa pabalik-balik at gastos, ngayon ay hindi pa din kayo gumagaling, subukan po ninyo ang ating mga serbisyo at mga unique services dito po sa ating mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga programang angkop sa inyong mga pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, bio zapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilotugpungan na isa sa mga kombinasyon ng traditional at makabangong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at kasukasuhan.
1: Ayan, so mga kababayan natin, mga katropa natin yan, na gustong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng aming tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatablay. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement po na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin itong topic, Doc Ron, ano, na PMS. Ito po, mga kaibigan, ha, hindi ito yung PMS na ano, ha, hindi ito yung PMS na sa sasakyan o yung preventive maintenance, ha? Hindi po yon. Ang PMS na ito yung premenstrual syndrome. Ayan. Ano nga ba, Doc Ron? Ito pong tinatawag na premenstrual syndrome. Bakit kailangan nating maintindihan itong bagay po na ito?
0: Well, premenstrual syndrome, ito ay nakakaapekto sa mga babae. But then, kailangan ding maintindihan ng mga lalaki.
1: Mm-hmm,
0: kasi sigurado naman, kapag ikaw ay lalaki, posible na meron kayong asawa.
1: Tama
0: o
1: daw.
0: Nagpaplanong mag-aasawa. Mm-hmm. We need to understand it. Kasi napakarami pong apektado nito at naapektuhan po yung tinatawag natin na relationship kapag hindi naintindihan.
1: Mm-hmm.
0: Itong mga symptoms at mga ano, mga pinapakita na tinatawag natin emotional symptoms ng PMS.
1: Mm-hmm.
0: According sa study, ang premenstrual syndrome ay isang grupo ng physical and emotional and also behavioral and cognitive symptoms.
1: Mm-hmm.
0: So apat ito, physical, emotional, behavioral, mm-hmm, yung pag-uugali, and also cognitive, yung takbo ng pag-iisip. Ito po ay nangyayari during sa luteal phase, mm-hmm, ng menstrual cycle ng mga babae, or 2 weeks before ang isang babae ay nagkakaroon ng tinatawag natin ang menstruation.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga simptomas na ito ay nag-i-improve or nawawala few days after menstruation, and also kapag ka nagsimula ng tinatawag natin menstruation.
1: Mm-hmm.
0: Ang PMS is very common.
1: Mm-hmm.
0: O, napakadami pong naapektuhan nito. Study shows na ang estimated na mga babae na merong tinatawag na nakaka-experience ng PMS, mm-hmm, is 75% na merong tinatawag na experience,
1: mm-hmm,
0: o nagkakaroon ng mga iba-ibang klase ng simptomas ng premenstrual symptom.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit, nasa 20 to 30% ang merong tinatawag natin na severe enough to interfere with daily activities.
1: Mm-hmm.
0: Madami pa din yan, 20 to 30% ng mga kababaihan. And around 3 to 8% naman, yung mga merong worst, tinatawag natin worst na PMS, ito naman ay tinatawag na premenstrual dysphoric disorder.
1: Mm-hmm.
0: Kapag tinatawag natin na premenstrual dysphoric disorder, merong yung tinatawag symptoms ng PMS together with severe anxiety and depression.
1: Mm-hmm.
0: Yan po ang yan po ang tinatawag natin na PMS. More commonly, ang naaapektuhan ng mga kababaihan is nag-iedad 20 to 40 years old.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin na during the highlight ng ano, kumbaga pinaka peak ng pagkababae, o yung tinatawag natin during sa time na meron po kayong starting ng relationship, and at, mm-hmm, same time during marriage period. So have kalimitan yung mga babae na apektuhan 20 to 40 years old, and also kapag ka merong history ng PMS.
1: Mm-hmm.
0: Well, kalimitan sinasabi ng iba is yung sakit ay namamana. Well, in fact, ang katotohanan po niyan, mga katropa, ang sakit po ay hindi namamana. Ang namamana is yung tinatawag natin na lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Let's say, for example, yung magulang nyo ganito, mahilig sa tinatawag natin na lechon.
1: Mm-hmm.
0: Of course, yung ano, yung taste buds is na ano, na natitrain na, mm-hmm, mahilig sa lechon.
1: No.
0: Kaya ang mangyayari, doon sa mga anak kasi yun yung pagkain ng magulang, baka magiging kahiligan na din yung magulang.
1: Minsan no choice din kasi. Lalo kung nasa isang bubong isang lang bahay, kayo. Yes. O isang bahay lang kayo.
0: Nasa isang bahay. Mm-hmm. So, no choice and also nagiging kahiligan, napapractice na kasi pag paulit-ulit na ginagawa, nagiging ugali.
1: Tama
0: na.
1: Daw, oh.
0: Kaya nagiging identical. Mm-hmm. Halos identical yung tinatawag natin na karamdaman. Kaya merong isang humor na nabasa ako sa Facebook. Sabi niya is, "Doc, I have hypertension and it runs in our family." Mm-hmm. Nakita niyang obese. Sabi ng doktor, "Because nobody runs in the family." Mm-hmm. Ibig sabihin, walang nag-e-exercise.
1: walang physical activities.
0: Yes, kalimitang ganun. Mm-hmm. Oh, kaya na tinatawag na yung sakit, hindi po naman ako, hindi yung lifestyle. Mm-hmm. Pero kapag ka binago yung lifestyle, kasi biblical principle yan, na hindi pwede na ang tatay ay papasan doon sa kasalanan ng anak, at ang anak ay papasan doon sa kasalanan ng tatay. So, individual yan with regards sa loss of health. Pero kapag ganun pa din, hindi babaguhin. Let's say for example, ako, sa aming pamilya, both ang mga grandmother ko namatay sa stroke. Both naman ng grandfather ko namatay sa diabetes and complication ng diabetes. Ibig bang sabihin, ako is mamamatay din sa katulad ng ganong sakit? Hindi po ganon. Sapagkat ang batas ng kalusugan ay nagsasabi kapag ka ating binago yung ating lifestyle ay magbabago din. Ganon din po sa may mga PMS. So let's say for example, nagaling kayo sa pamilya na merong tinatawag na breast cancer or some other diseases. Kapag kabaguhin po ang lifestyle, kaya number one po yan, ginagawa po natin sa ating mga klinika, sa Yes Health Clinics. Binibigyan natin ng mga advice. Of course, pag pupunta kayo doon sa aming clinic, marami talaga kaming tanong. Si Doc Algie, ako, kung sino pong maabutan niyo doon sa clinic, marami kaming tanong sa inyo. Kasi, iniimbestiga kung ano yung pinagmumulan ng problema. Root cause ng problem. Kasi ang approach natin kasi sa Yes to Health Clinics is causative approach. Pag malaman mo yung cause, let's say for example, parang merong tulo sa bahay. Ang hindi solusyon yung sasahurin mo ng balde sa ibaba. Siguro, pag habang umuulan, kailangan mo munang sahurin ng balde para hindi madulas doon sa loob.
1: Oo.
0: Pero pagka tumigil na ang ulan, akyatin mo na doon sa taas at sa katapalan yung butas. It would be foolish enough na palaging habang ka na lang buhay, habang buhay na lang, sasahurin mo ng planggana doon sa ilalim. O kung pagmalaki na ang butas, kailangan palitan ng, tinatawag natin, palitan ng ng yero. Nga lang, sa ating katawan, hindi pwedeng palitan. Siguro, yung kidney pwedeng palitan, pero merong mga complications. Kaya kailangan yung tinatawag natin, ito yung pinakamagandang approach, is the causative approach ng paggamot sa mga karamdaman. And also, liban dyan, ito ay nakakasira. Ang PMS kasi kapag hindi maintindihan at hindi matreat, it is isa sa number one cause ng diborsyo sa US.
1: Bakit yan, Dok?
0: Kasi, anong mangyayari sa isang babae, irritable, palaging inaaway yung lalaki. Ang lalaki, kakauwi lang galing sa trabaho, pagod na pagod sa trabaho, tapos pagdating, bubungangaan. Tapos bubungangaan, ang mangyayari is, yung isa gustong magpahinga, mangyari magiging away. And of course, maglalamat. And sometimes, may mga babae na they did not even understand why they are acting that way.
1: Bakit ganun sila?
0: Hindi nila naintindihan. Kaya
1: lagi na lang nila sinasabi, Dok, intindihin nyo na lang kami.
0: Yes, maganda din na kailangan intindihin din ng asawang lalaki. Kaya kailangan din ng lalaki na maintindihan ito.
1: Yan.
0: Kasi kapag itong mga simptomas, mamaya tatalakay natin yung mga simptomas, ay makitaan ninyo at paparating yung menstruation, is you need to adjust. Kaya pala ganito yung asawa ko o ni yung girlfriend ko or partner ko. Kaya pala nagkakaganito kasi paparating na ang period. I would just ignore those mga bagay na inaasta niya or inuugali niya. O yung mga naging and yung irritability, i-ignore ninyo kasi naintindihan ninyo. But then, hindi naman palagi ganong panahon kasi darating na panahon ng exhaustion ng lalaki. Kaya ang kailangan dito is ma-address yung problema.
1: Sabi mo nga, Dok, dapat causative approach tayo. Ang pinakamalaking tanong, ano ba, Dok, ang pinagmumulan? Ano ba yung dahilan ng ganitong problema, itong PMS na ito?
0: So, ang pinagmumulan ng PMS is yung tinatawag natin na lifestyle lifestyle problem. Ating mga lifestyle. According po sa isang libro na Natural Remedies Encyclopedia, ang mga babae na merong PMS or premenstrual syndrome is 275% consumes refined sugar.
1: Nako.
0: Doon sa mga mahilig sa milk tea, doon sa mga mahilig sa tinapay, biskuit, doon sa mga mahilig sa junk foods, doon sa mga mahilig sa mga soda drinks, soft drinks.
1: Ito yung madalas, Doc, na kinakain pagka nag-i-stress sa eating daw
0: stress
1: sila.
0: Eating. Pagka nag-i-stress sa eating, ang cravings pa naman, hindi yung mga healthy food. Palaging mga junk food.
1: Mga sweets, yan.
0: Mas lalo. Kaya nagkakaroon na tinatawag natin, nagpo-produce ng mga symptoms ng PMS.
1: Oo.
0: Also, 62% more refined carbohydrates.
1: Nako.
0: Kaya doon sa mga mahilig kumain naman, tinapay, mga biskuit, pasta, okay lang kapag ka whole wheat na pasta. Pero kapag also white rice, kapag malakas kayong mag-consume ng white rice. Kaya palagi po nating sinasabi, no, since na nagbo-broadcast ako, is palagi ko palagi talagang sinishare, napakagandang mag-switch po tayo from white rice to brown rice. Yung iba hindi nga lang nila nagugustuhan.
1: Oo.
0: Kasi nga maano, magaspang sa dila.
1: Oo.
0: Tapos si hindi siya kaaya, hindi siya malambot. Ngunit kapag na-appreciate po ninyo, kapag i-masticate, unguyain ninyo ng maayos yung kanin, yung white rice, yung brown rice or yung red rice or yung black rice, is malalasahan ninyo. Well, of course, kapag hindi kayo nasanay, first time ninyo na mag-try, hindi pa talaga masyadong masarap.
1: Hindi ma-appreciate.
0: Hindi ma-appreciate. Oh. Pero kapag iisipin mo yung mga benepisyong dala sa katawan, later on, matututo. Lahat naman ng bagay natututunan gawin. Same thing sa pagkain ng healthy, natututunan po natin yan. Kaya doon sa mga mahilig malakas kumain ng white rice, pasta, tinapay, iwasan po ninyo yan. Mm-hmm. Also, those women who consume 75% more dairy products.
1: Nako.
0: Doon sa mga mahilig sa mga cheese. Sabihin, bawal na ba ang pizza? Hindi naman. Pwede naman kayong kumain ng pizza or ng cheese from time to time. Pero kapag kapalagi,
1: pag ibig sabihin araw mo na,
0: ito kasi 75% daily yung dairy consumption. Ibig sabihin, mataas talaga ang percentage ng consumption nila ng dairy. And also, 75% more sodium or salt.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, hindi ba healthy ang salt? Well, of course, kapag ka sobra ang consumption mo ng salt, lalong-lalo na kapag yung salt na sodium chloride lang ang laman, hindi siya talaga yung tinatawag natin na sea salt, na meron siyang mga minerals, meron siyang magnesium. Ang sodium chloride, kapag lalong-lalo na iodized salt, ang nangyayari kasi wala nang mga minerals, wala nang trace minerals, lalong-lalo
1: concentrated lang yung sodium niya.
0: Yeah, concentrated ang sodium. Kaya ang nangyayari is nakaka-apekto sa atin sa hormonal function ng mga kababaihan. Also, 53% less consumption ng iron. Saan ba nakukuha yung iron? And also, 77% less manganese and less zinc. Saan ba nakukuha itong mga minerals na ito? Of course, sa pagkain ng gulay. Kaya rin yung mga babae, mga ate, mga tita, mga nanay, kapag ka merong tinatawag na simptomas ng tinatawag natin na PMS, ang isa sa pinaka problema is hindi mahilig kumain ng mga gulay, especially prutas and also nuts. Kaya kailangan po ninyong kailangan po talagang mag-consume ng tinatawag natin ng mga healthy na pagkain and of course avoid doon sa mga pagkain na atin pong napag-usapan.
1: Para sa mga kababaihan, Dok, at even sa mga kalakihan, para maging aware sila, ano yung mga dapat nilang bantayan? Ano yung mga simptomas na dapat po nilang tingnan na meron na pala nag-uumpisa na PMS na problema sa mga kababaihan?
0: So, physical, dalawa yan, physical symptoms and also yung tinatawag natin emotional symptoms.
1: Okay.
0: Physical symptoms, yung breast tenderness, ibig sabihin, masagi lang na kaunti, masakit na. Also, bloating. Parang hindi natutunawan. Abdominal cramps, yung tinatawag nating dysmenorrhea. Kaya yan po ay mga sign. Ibig sabihin, pag may dysmenorrhea kayo, that is sign na meron po kayong PMS or premenstrual syndrome. Of course, kasali dyan, kasabay ng dysmenorrhea, yung sakit ng ulo at migraine. Kaya hindi makausap. Fatigue, palaging pagod, Also, kapag doon sa nagtatagyaw at flare-ups, one week or two weeks before ng ano, before ng menstruation, naglalabasan na yung mga ano, mga tagyawat sa ano, sa mukha. Also, sumasakit din ang mga joint pain. Kaya naiinis sila tapos nagiging irritable kasi dahil sa maraming sakit na nararamdaman sa katawan. Also, food cravings. Yung mga ano, tinatawag natin na stress eating. Nagpo-food cravings. Makikita na lang nyo, galit sa inyo, pero pagbilhan nyo ng pagkain, tuwang-tuwa
1: okay yan. akala tuloy yun yung gamot, Dok.
0: Ang problema, yun yung cravings. Ang nangyari, instead na i-feed nyo yung cravings ninyo, mas maigi na ano, talagang i-train ang isip na itong cravings ko na ito, ay kapag papatuloy ko ito, ay hindi siya magiging makakatulong doon sa mga sintomas. Well, masatisfy kayo kasi nakakain kayo, pero yung symptoms, mas severe after ng epekto doon sa mga kinakain.
1: Actually, mayroong ginawa niyan, Dok, na, ano, na pag-aaral, na pag napagustuhan mo yung cravings mo, actually, yung brain mo, talaga yan siya. Kung baga, parang mag-boost ng mga happy hormones, kung tawagin. Ang problema doon, minutes after, siguro sabihin natin, matagal na 5 minutes.
0: Magbulusok naman.
1: After na mag-produce ng happy hormones yung katawan mo, i-compensate naman ngayon dahil yung katawan mo mag-produce din ng mga stress hormones. Like cortisol and other stress hormones. Na yun naman yung tataas. Kaya mangyayari ngayon, unending cycle.
0: Yeah, pabalik-balik na lang. And yung ano, ang later, mas worse kaysa doon sa earlier. Kasi nag-ano na siya, nag-a-accumulate.
1: Naipon-ipon na.
0: Nag-a-accumulate. Hindi naman yan, ibig sabihin na naglalaglag kayo ng 25 centavos sa alkansya ninyo. Pagdating ng isang taon, 25 centavos pa rin yun. Hindi mo alam, 1,000 o 2,000 na yon. So, same thing sa ating katawan, it accumulates. And ito din, napapansin, naiinis sa mga kababaihan, kapag meron kayong PMS, counting kain lang is balik agad yung ano, yung
1: timbang,
0: weight gain.
1: Mabigat na timbang.
0: Weight gain emotional naman, number one is mood swings. Masaya ngayon, maya-maya naman, naiinis na sa'yo. Maya-maya, babatuhin ka na ng kung ano. Yung iba naman is nakakakontrol. Pero kung minsan kasi, may mga bagay na mahirap talaga natin control, especially with our brain functions. Irritability. Kung minsan sila mismo naiinis din sila naiinis din sila sa kanilang sarili, bakit sila naiinis na wala namang dahilan. Tataka ka, aawayin na lang walang dahilan. At sila din mismo struggle, sila din mismo alam nila sa sarili ng mga kababaihan na hindi maganda yung ginagawa nila, and they can't help it because yung kasi yung nakaka-apekto yung hormones sa kanilang brain function. Also, feeling depressed and anxious. Maraming iniisip, maliit na bagay pinag-ano na palaging ano na palaging na i-stress na nakamatataka kayo. Pumunta lang kayo sa isang lugar, kung ano-ano ng tanong, ang pag ano ang tinatanong sa inyo pagbalik, saan ka galing, anong ginawa mo, sino kasama mo doon? Kasama mo na naman si ano doon. So ganun yung ano. So nagiging anxious and also feeling depressed. Na difficulty in concentrating kasi nga maraming going on nangyayari sa katawan, especially yung mga physical symptoms. Nahihirapang matulog. Kapag nahihirapang matulog, mas lagolong nagiging irritable. Kasi bumababa yung serotonin level sa ano, sa utak. Kapag bumababa ang serotonin level, ay sigurado at talagang anxious. And also increased emotional sensitivity, bigla na lang iiyak, mag-breakdown, tataka ka, iiyak, anong nasabi ko, anong ginawa ko, kasi sensitibo. At kaunti lang bagay na maririnig, lumalaki agad. Kasi sensitive. And also kalimitan is social withdrawal. Kaya mapapansin nyo, nagkukulong sa kwarto. Doon na awang-awa sa sarili. Yun po ang mga signs and symptoms. Kapag ka nakita po ninyo yan, yung physical symptoms and emotional symptoms, yan po ay tinatawag natin na PMS.
1: Hindi naman sa pinapamukha talaga natin sa mga kababaihan yung flaws nila, ano? Kundi ipinapaintindi lang natin sa lahat, ano? Sa mga kababaihan at pati sa mga kalalakihan na rin na minsan ay hindi nakakaintindi.
0: Well, hindi nila kasalanan sa mga babae, hindi nyo kasalanan yung mga bagay na or mga emotional breakdown o mga lumalabas na yon. Kasi nga, ang apektado kayo dun sa hormonal. Kaya, when you are aware of these things, that means you could be able to, pag alam mo yung isang bagay kung anong mali doon, kaya mong siyang i-correct.
1: Oh.
0: Kaya po yun ang purpose ng atin na ating programa, mm-hmm, The Secrets of Health. Yun yung mga sikreto bibigay natin mamaya. Mm-hmm. Yung mga sikreto kung paano ba ma-prevent at the same time ma-treat yung mga problema, mm-hmm, katulad ng tinatawag natin na premenstrual syndrome.
1: Kaya ngayon tanong nila na yan ba ay preventable?
0: Mm-hmm.
1: Ang PMS ba ay kayang solusyonan ng mga herbal medications? Mm-hmm. Mamaya po, mga katropa, mga kaibigan, ay ating hihimay-himayin kung ano pa yung mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan sa ganito pong problema. At kung kayo po yung nakakaranas ng ganito pong sakit, ha, ay i-text yan sa atin pong numero, ha. Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ganito pong problema o karamdaman, pwedeng i-text yan sa atin pong numero, ha. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga katanungan. Magbabalik po tayo, mga kaibigan, pagkatapos po ng ilang mga paalala.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo tayo ng food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking di gasin.
4: Pagkape, dapat Zalcon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalcon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zalcon Plus Coffee Mix.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, mga katropa, sa atin pong pinag-uusapan na PMS. Kung ano nga ba ang pwede nating gawin sa ganito pong problema. Kung kayo may mga katanungan, ha, text lang sa atin po numero 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Okay?
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakas. Kakasakit.
1: Ang Santo Plus Gold po ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, amplaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga katropa, mga kaibigan, ay mga powerful herb na nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan para po mabigyan ng tibay ang pundasyon ng ating kalusugan. Umino po araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule. Pwede po yung mabili sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng OldRx at Old Green Pharmacy. Pwede rin po yung ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. Or di kaya ay sumadya po, ha, sa ating mga Yes to Health Wellness Center, dahil pwedeng ma-avail doon lahat ng mga produkto ng Yes to Health, Doc Ron, ano? Mm-hmm. With discount po yan, especially sa mga senior citizen. Mm-hmm. Dalhin nyo lang yung ID po ninyo, yung card po ninyo, ano? Para maka-avail kayo ng mga discounts po natin. Okay? And sa mga kababayan natin, eto, Doc Ron, pagpatuloy natin yung ating topic, ano, about PMS. Pero wag yan, ha, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook Live. Ayan, sa lahat ng mga avid viewers ng atin pong programa. Malusog na pakikinig at panonood sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Kung meron din kayong mga katanungan, ayan, sa mga viewers natin sa Facebook Live, i-post nyo po dyan, i-comment nyo yung mga inquiries po ninyo, ha.
0: Mm-hmm.
1: At kung gusto rin sumali doon sa atin pong Healthy Katropa Giveaway, Doc Ron.
0: Yes, sa mga gustong sumali sa Healthy Katropa Giveaways, mm-hmm, ang gagawin lamang po i-share ang ating Facebook Live,
1: mm-hmm,
0: and also ilagay po ninyo doon ang inyong mga ano, mga good experiences sa mga products po natin sa ng Yes to Health products. And also, of course, ilagay din po ninyo doon sa inyong comment ang hashtag The Secret of Health, mga katropa, para po manalo ng atin pong Santon Gold gift packs.
1: Mm-hmm. Okay. Doc Ron, balik tayo doon sa atin po pinag-uusapan. Ano? Mm-hmm. Itong PMS or premenstrual syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Ano po yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin, especially mga kababayan,
0: mm-hmm,
1: to prevent this kind of problem?
0: Number one, ito talaga, mahilig talaga ang marami sa mga may problema nito, is iwasan pong kumain ng mga pritong pagkain, mm-hmm, or deep fried foods.
1: Sarap pa naman ng mga french fries, ano?
0: French fries, fried chicken, kwek-kwek, tokneneng, yung fishball. Kalimitan, well, hindi lang naman ang mga babae, pero kapati ang mga lalaki mahilig doon. Mm-hmm. Pero doon sa mga may problema, or yung tinatawag natin gustong umiwas sa pagkakaroon ng PMS, kasi it affects hindi lamang sa inyong physical, emotional, nakaka-apekto din sa mga taong nakakaroon nakapaligid po sa inyo. So, fried foods kasi, mga katropa, ito po ay nagbablock ng absorption ng magnesium. Mm-hmm. Ang magnesium kasi is ano po yan, relaxant, especially doon po sa ating mga muscles mm-hmm. and also doon sa ating mga ugat. Kapag ka ang muscles ay hindi relax, palagi siyang tinatawag na nagko-constrict. Yung tinatawag na cramps. Mm-hmm. Kapag ka ang isang tao ay nagkakaroon ng cramps mm-hmm. o yung tinatawag natin dysmenorrhea kasi yung dysmenorrhea cramps po yan sa inyong puson ay of course masakit po yan. Masakit po yan. Kaya yan po ay dapat iwasan kasi hindi na-absorb or mm-hmm. nagpapababa ng tinatawag natin ng magnesium sa ating mm-hmm. katawan. Also, iwasan din ang animal fats. Mm-hmm. Doon sa mga mahilig sa matataba, mahilig sa lechon, mahilig sa lechon kawali, mahilig dyan sa crispy pata. Mm-hmm. Iwasan po niya yung, yung mga animal fats. Also, meat products. Meat products, mga karne, mm-hmm. Red meat. As much as possible, kailangan po ninyong i-reduce. Mm-hmm. Kung hindi kayang iwasan, i-reduce. Pero pag sinabi nating pork, talagang hindi po namin, hindi po dapat na minomoderate yung pagkain ng pork. Talagang mm-hmm. itigil at iwasan po ang pagkain ng pork. Kasi yeah. liban doon sa mga sa mga toxins at mga dumi na dala niyan, mm-hmm. and also may mga parasites. Kaya po dapat iwasan. Also, yung mga tinatawag natin na mga processed meats. Mm-hmm. Corned beef, yung biplo, mm-hmm. spam, may mga yung mga hot dogs kasi mm-hmm. mga longganisa meron kasi yung nitrates. Yung nitrates ay nakaka-disrupt din sa sa tinatawag natin sa hormonal function, and also nitrates consumption increases the risk of tinatawag natin cancer or tinatawag natin leukemia. Mm-hmm. Kaya mapapansin po ninyo yung mga bata pa may mm-hmm. leukemia na.
1: Tama, Doc.
0: Kasi mahilig kumain ng mga processed foods. Also, this affects yung doon sa mga may PMS. Mm-hmm. Iwasan din yung alcohol. Alcohol mm-hmm. disrupts yung tinatawag natin na hormonal function, mm-hmm. hindi lang sa mga babae, pati din sa mga lalaki. Caffeine, mm-hmm. mahilig po naman sa uminom doon sa mahal na mahal na classic kasi mahal na coffee shop. Tapos yung mga milk tea.
1: Mahilig sa iced tea.
0: Mahilig sa iced tea, yes. Ang caffeine kasi na makukuha sa tea and mm-hmm. also doon sa kape. And also doon, hindi lamang nakukuha yan doon sa kape at sa tea. Nakukuha mm-hmm. din yan doon sa mga energy drinks. Mm-hmm. Yan po ay nagkukos ng pagtaas ng stress hormone, ng cortisol mm-hmm. sa ating katawan. And that disrupts estrogen-progesterone mm-hmm. Ratio. Caffeine, lactose. Mm-hmm. Saan ba nakukuha ang lactose? Ang lactose po ay nakukuha gatas. Sa gatas mm-hmm. at saka sa cheese. Mm-hmm. Nakukuha po sa gatas sa cheese. Of course, nicotine. Ang nicotine ay merong, or ang sigarilyo ay meron pong 2,000 chemicals that disrupts our entire body function. Mm-hmm. Chocolate. Lalong-lalo na pag may asukal. Mm-hmm. Chocolate and exposure ng ng inyong lower extremity sa cold. Mm-hmm. Kaya doon sa mahilig magpaipok-ipok sa mm-hmm. yung mga maiiksi ang damit.
1: Yeah.
0: Ang damit kasi, ang purpose talaga ng damit is to cover, to make our body warm mm-hmm. as possible. Kapag malamig ang panahon tapos maiksian, kahit hindi malamig ang panahon, kapag mm-hmm. hindi talaga natatabunan,
1: exposed,
0: ang nangyayari is nagkakaroon ng nagko-constrict yung mm-hmm. mga ugat. Mm-hmm. So, mahina ang blood flow, lalo-lalo na doon sa reproductive system po ninyo. Iwasan po ninyo yan. Of course, ang kailangan namang gawin, liban doon sa mga iwasan, mm-hmm. ang kailangan gawin is exercise daily. The more you exercise, walking, pwede kayong maglaro ng pickleball, o di kaya badminton, mm-hmm. mag-jogging, walking is isa sa gardening. Those are mga klase ng mga exercise, or aerobic or anaerobic exercise mm-hmm. is nagpapaganda ng blood flow and also nagpapaganda din ng hormonal function at nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. Also, eating balanced diet. Mm-hmm. Doon kanina na-discuss natin yung mga babae na mm-hmm. may PMS is hindi sila nakaka-absorb ng mga essential minerals, iron, manganese and zinc kasi hindi kumakain ng gulay. Mm-hmm. Kumain po kayo ng gulay, kumain ng prutas and also nuts, no? Nuts, ang pinaka-source ng nuts is yung pinaka-source ng zinc is yung nuts. Ang isa sa may pinakamataas na zinc, yung tinatawag natin zinc rate is mm-hmm. yung pumpkin seeds. Kaya doon sa mga kumakain kayo, gusto niyo mga, let's say, gusto niyo makakuha ng zinc, liban doon sa vitamins na pwede ninyong inumin, pumpkin seeds, and also, ang atin pong Santon Plus Gold. Meron po kasi yung mga essential minerals, iron, manganese, and zinc. Kasi meron po yung spirulina at malunggay. Liban pa dyan, meron pang anti-inflammatory and also Santon antioxidant na tumutulong sa tinatawag po natin na nutrition sa ating katawan, sa mga babae. And also, premium D3 is for hormonal balance. Sa lalaki man o sa babae, lalong-lalo na doon sa mga may PMS. If you had PMS, ganito po ang gagawin ninyo. You take Santon Plus Gold, one capsule, 3 times a day. You take premium D3, two soft gels, 3 times a day kapag ka meron kayong PMS. To prevent PMS naman, isang kapsula ng Santon, 3 times a day, isang soft gel ng premium D3, 3 times a day. Napakaganda po yan para mapanatili yung hormonal function. And also, kumain ng mga whole grains and lean protein. Ang problema naman sa karne kasi ngayon, dahil dun sa mga injection ng mga antibiotics.
1: Yun na nga.
0: Injection ng antibiotics. At alam nyo ba na isa sa mga dahilan kung bakit merong PCOS ay dahil po sa antibiotics. Hindi mo yan nakukuha doon sa pag-inom lang ng antibiotics, hindi kaya ininom o tinurok sa'yo. Nakukuha din yan doon sa mga commercial na mga meat katulad ng manok, pork, and also beef, mga katropa.
1: Isa rin kasi yung napansin ko rin, yung meron kasi tayong texter doc na nagkakaroon siya ng antibiotic resistant na UTI. Ang dami nang iniinom ng mga antibiotics, still yung UTI niya nandun pa rin, isa sa mga isa sa mga diet niya yun talaga mga poultry chicken products. Kaya yun mga kaibigan, pag mahilig kayo sa mga poultry, yung mga cultured na mga hayop, nako, napakadelikado sa katawan po natin.
0: Grabe na yung mga yung tinatawag natin na kumbaga dahil para ma-feed lang ang tao doon sa mga na yan, may genetically modified na ngayon na manok na 4 yung binti.
1: Grabe.
0: Tapos of course para mas mabilis lumaki ang manok, kung gusto na yung gustong lumaki ang manok, you feed yung tinatawag antibiotics. Kasi nagkakaroon sila ng tinatawag natin na high insulin, of course, mag-iimbak, mas malaking tataba. Mapapansin niyo yung manok, 45 days. Meron na nga 30 days na harvest na halos isang kilo na. So those are mga bagay na dapat nyo i-considera if you are going to eat meat. Kapag native chicken naman, you can consume native chicken or you can consume grass-fed beef, and hindi grass-fed beef. Doon sa Samgyupsal, galing naman imported na mga beef.
1: Yun na nga.
0: Yun ang problema. Ang pinapakain kasi niyan doon ay grains. Grains, supposedly, hindi yan pagkain ng baka. Ang pagkain ng baka talaga is
1: grass.
0: So, and also, pinaka the best na pwedeng gawin, lalong-lalo na pag merong severe, na tinatawag natin severe PMS or severe symptoms ng premenstrual syndrome, is to change lifestyle, strictly vegetarian diet. Paano nakakatulong ang vegetarian diet doon sa mga may PMS at doon sa merong mataas na estrogen level? Ito isang research sa New England Journal of Medicine. Ito ang nakitaan nila. Vegetarian women eliminate 2 to 3 times more estrogen sa kanilang dumi kaysa doon kumpara doon sa mga hindi vegetarian. Kaya kapag ka merong excess estrogen, ito ay talaga nagdi-disrupt pagka excess yung estrogen sa katawan ng mga babae. Ay nagdi-disrupt yung hormonal function. Kaya pag change po ninyo ng lifestyle. May mga pasyente po kami nung nasa Mindanao ako. May mga pasyente kami na tinuruan namin ng change lifestyle. Nawala yung PCOS. Nawala yung PMS. Nawala yung dysmenorrhea. Dahil sinunod nila yung change lifestyle talaga. Nag-undergo sila ng 10 days juice fasting. And

0: sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
1: The secret of health.
2: Pangalan ko po Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan madaanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad. Tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita. Ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang tsaka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal nun po yung sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Centrum Gold tsaka Centrum Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Centrum Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yeast Health para magbili ng Centrum Coffee Mix kasi naubusan ako. Ang masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yeast Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Centrum Plus Gold tsaka yung Centrum Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko yung Panginoon. Kasi ang gamot po, lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa atin. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
1: Pagkape, dapat Zantong Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zantong Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng San

0: Dito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
1: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa sa ating pong programa. Sa mga may katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para makanalage natin dito sa ating pong programa.
0: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po tayo. Ito, Doc, merong nag-text po dito. Ano? Doc, ako po si Raquel ng Laguna. Tanong ko lang po, di po ba masama na uminom ng Santon Plus Coffee Mix at capsule? Meron po kasi akong CKD.
2: Oh, CKD. Pag merong CKD, Santon Plus capsule at Santon Plus Coffee Mix, is malaking maitutulong po yan. Pero kailangan mas maganda kung titingnan natin, pumunta po kayo sa ating pong clinic para mabigyan po kayo ng iba pang supplements para mas mabilis ang recovery.

0: recovery kapag ka merong CKD. Kapag ka may CKD kasi, ewan ko kung ilang beses na po kayong
1: nag-undergo
0: naman ng dialysis, mm-hmm. ilang beses na nagda-dialysis, para po kayo ay mabigyan ng magandang advice, mm-hmm. doon, let's say, sa mga lifestyle changes, lalo-lalo mga pagkain iwasan. Pero taking Santo Gold Coffee Mix and also Santo Gold Capsule is wala pong problema kahit na meron po kayong problema sa CKD. Mm-hmm.
1: Ang problema sa CKD kasi, Doc, ito yung isa sa ito yung isa sa downside talaga ng CKD. Mm. Kahit na mabuti yan para sa katawan mo, kahit na healthy yan para sa katawan mo, you have to control.
0: Yes.
1: Kinakailangan mo talaga ang control ng husto.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lahat ng ipapasok mo sa katawan, kahit nga tubig, Doc, di ba?
0: Yes.
1: Tubig is actually maganda need ng katawan natin. Almost na not harmful sa katawan natin. Pero limitado pa rin ang pagpapainom ng tubig sa isang tao na meron ng problema sa kanya pong CKD, kidney area. Yeah. Oo. Kaya nga, anything na ipapasok mo sa iyong pangangatawan, kinakailangan control na yan. Limitado na yan siya. Even mga supplementation, even medications mo, ay kinakailangan in control na yun siya. Ganun po kapait pagka meron ng CKD, mga katropa. Kaya nga, lagi nating inuulit-ulit dito sa ating programa, ingatan natin ang gusto yung kidney natin. Mm-hmm. Kidney, liver, at yung mga internal organs natin, ingatan natin ang husto. Lalo na yung mga matitibay talaga ng organs sa katawan natin. Ha?
0: Yes.
1: Kasi once na yan ay bumigay, napakahirap nang ibalik. Hmm. Napakahirap nang i-revive uli sila. Hmm.
0: Kaya palagi natin pinag-uusapan yan dito, tinatalakay natin isa-isa.
1: Hmm.
0: Yung mga parte ng katawan natin, mm-hmm. para ma-proteksyon at alam natin kung paano mapangalagaan. Mm-hmm. Kaya kapag may, lalo-lalo pag may CKD, it's not hopeless.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Marami pong nag-regenerate ang kanilang kidney by taking also some lifestyle changes, mm-hmm. and also iwas dun sa mga maraming pagkakain na dapat iwasan. And also, isa din po na ginagamit natin is supplementation.
1: Mm-hmm. Oo. So, ayun na. Kung sa tanong po ninyo kung pwede ang Santone Plus o Santone Gold Herbal Capsule sa inyo at saka yung coffee mix natin, the answer is yes. Pero kinakailangan, titingnan pa rin natin yung condition po ninyo para makita natin kung gano'ng karami ang pwede po ninyong inumin sa isang araw. Okay. Kasi yun nga, dahil nga limitado na ang limitado na ang kayang i-handle ng iyong pangangatawan, hindi na parehas sa ibang tao, Doc, na kahit na 3 times kayo mag-coffee, gano'ng karami yung inumin po ninyo, walang problema.
0: Pero kung may CKD
1: pag
0: kasi
1: meron ng ganyan, very limited na lang talaga.
0: Kaya mas maganda bumisita po kayo sa pinakamalapit na ating pong Yes to Health Clinic.
1: Mm-hmm. Okay. Ito, Doc. Doc, ano po ba ang pwedeng isda o bawal sa may sakit na gouty arthritis?
0: Isda at doon sa mga may gouty arthritis, ang isda na dapat iwasan, tulingan, bangus, tilapia, seashells, crabs, also yung mga isda na walang kaliskis, lalo-lalo na yung indong, yun yung parang kasili sa dagat.
1: Oh.
0: And also yung mga shrimps, iwasan po yung mga shrimps. Isda sa bato, pwede naman. Danggit, bawal talaga yung danggit. Mm-hmm. Talagang diretso, taas talaga, flare ups talaga yung mga joints ninyo kapag kumain kayo niyan. And also sa mga sa karne is yung mga lamang loob.
1: Yun,
0: iwasan talaga. Atay, balunan, yung tuka, dinuguan, papaitan, yung paklay, iwasan po yan kung kainin. Of course, reduce din ang consumption kapag white rice ang ang kinakain. Kasi kapag tumaas yung blood sugar level, nagiging uric acid din sa katawan, by product ng uric acid.
1: Mm-hmm.
0: And also, mas maganda mag-switch talaga from white rice to brown rice or red rice or black rice. Kapag kaya nyo namang bumili ng black rice, mas maganda, mas mataas yung antioxidant na.
1: Mm-hmm. Ayun, okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang maganda ng gamot para sa acid reflux? Nahihirapan na po talaga ako.
0: Acid reflux, katropa. Ang acid reflux kasi is ito po yung pagbalik ng acid mula doon sa ating tiyan, sa ating stomach. Supposedly talaga, ang ating stomach is acidic.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon po tinutunaw yung mga proteins, and pinapatay yung mga harmful bacteria and viruses doon sa environment na yon. Ngayon, ang nangyayari kapag ka mayroong acid reflux, mayroon po yung sarado, pintuan, between doon sa ating stomach at doon po sa ating esophagus na tinatawag po na sphincter.
1: Mm-hmm.
0: Yung sphincter po noon ay nagko-constrict at saka nagre-relax.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka nagre-relax yun, nakasarado siya.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka nagko-constrict siya, nakabukas siya.
1: Oh.
0: Kaya pag lunok ninyo, pumapasok.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kapag ka kulang sa magnesium ang ating katawan, is palagi siyang naka-constrict.
1: Mm-hmm.
0: Kaya palagi siyang nakabukas.
1: Oo.
0: So, ang mangyayari, kapag ka palagi nakabukas, babalik talaga, bumuluwak pabalik yung, yung acid. So, number one na dapat iwasan, ito is nakaka-trigger ng acid reflux is yung mga spicy foods. Spicy foods mas lalo kasing tinatawag natin nagko-constrict ang yung sphincter. Kaya palaging nakakabukas siya. Also overeating. Kapag sobra ko of course kapag sobrang dami na nang kinain ay talagang magpupush, magkakaroon ng puwersa. Kaya mapapansin niyo kung minsan yung iba nagbubukas na ng nagbubukas na yang sa nang sarado ng buto ni sa kasi sobrang busog na. So iwasan po 'yon kasi overconsumption ng pagkain. Iwasan din yung pagkain palagi. So also eating between meals. If you have acid reflux, you need to stop eating between meals. Even a single nut hindi po pwedeng kainin. Another thing is yung tinatawag po natin na kapag ka kumakain po kayo, umiinom agad ng tubig. Kapag nangyayari kasi, kapag ka umiinom kayo agad ng tubig, that delays digestion, that causes fermentation doon sa tiyan, and kapag ka nagkakaroon ng fermentation, of course, maraming gas.
1: Yung iba kasi daw, Dok, hindi nabubusog. Pagka hindi umiinom ng tubig pagkatapos kumain.
0: Kasi nasanay.
1: Oo.
0: Ang problema is nasanay.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari kasi, 1, 2, 3 yung kain ninyo. Yung tawag ko dyan, dos bandas. Banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok. So hindi
1: namamastikate ng maayos.
0: So ang nangyayari, kapag hindi nangunguya yung pagkain, hindi siya nahahalo sa laway.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi, of course yung laway, that is lubrication doon sa food na kinakain natin para hindi sumabit doon sa lalamunan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kapag hindi nahalo sa laway, ay kailangan mo ng tinatawag nila pantulak. Kaya palagi ba nakatabi? Ang problema is yan po nagdidili ng digestion, nagpapataas ng concentration ng starch sa tiyan and na-absorb, tataas ang blood sugar and also nakaka-cause ng acid reflux. Also din, iwasan din ang pagkain ng marami sa gabi. Ito din ang problema. Bakit nagkaka-acid reflux? Kasi busog na busog. Basta pagkagabi, kailangan na magpahinga ng tiyan. Pagod na, tulog na diretso. Nakakaroon ng acid reflux. Ang isa sa

0: is napakaganda po yun na yun po ang gamitin na asin. And of course, iwasan ang pag-inom ng ano ha, ng caffeine mm-hmm. at mga products na may caffeine. Mm-hmm. Soft drinks, iwasan.
1: Okay, kaya na. Para sa mga kababayan natin na lagi po merong may digestive issues, mm-hmm. marami-rami yung dapat po nating baguhin, lalo mm-hmm. na yung mga wrong habits natin
0: yes.
1: Of eating and wrong combination of foods mm-hmm. na kailangan mabago po yan. Kung gusto natin na maging maayos yung atin pong panunaw, mga mm-hmm. katropa. Okay. Paano po, Doc Ron? Ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol pa po kayo ng mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Well, huwag po kalimutan uminom ng ating pong Power Trio, ang Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, and Premium D3 sa araw-araw para mapanatili pong malusog ang pangangatawan. And of course, tune in po kayo sa ating programa palaging The Secrets of Health dito po sa ano sa ating himpilan sa XFM 12:30 hanggang 1:30 po ng hapon para po fresh na information na makukuha po ninyo araw-araw paano ma-prevent at paano gamutin ang mga karamdaman sa pamamagitan ng naturopathic modalities.
1: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan at mga katropa natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa lahat natin pong mga Facebook viewers. Maraming salamat sa inyo pong pagsali sa atin pong talakayan. Sa alam po natin butihin na CEO Doc Remilitoy at sa alam po yung Doc Algie Bacla, ito po yung likod Doc Michelle Hinas na nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral.

0: secret of health.
1: Puro na lang ta laban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: 1:39 in the afternoon, and that was Michael Learns to Rock Paint My Love, one of the artists who recently visited here in Cebu and has his own concert. I don't know, I forgot. Ano ba yun? Anong month ba yun? I don't think, at least 5 months ago na siguro, I had a chance to meet him in person. Yes, ang artist ni napaminaw sa kumamag Papa way back then, na-experience na gid na ko nga ma-meet siya in person. Wala lang kita niya ni-perform. But it's fine. As long nga nakita na ko siya in person. Oo, lahir gi siya sa una oy. Na-feel ako nga nagkatiguwang na puday ko. Hello po sa inyo. Magandang chinita. I mean, hapon. Araw ng Webes. Ganun kabilis, parang kailan lang ang mga awitin ay paspasa ba? Uy, ano ba kapaspas ka ron? Hello po sa inyo, ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na ang mga nakasikbit nga stasyon nga maabdan yung pagsibya na ito karong hapon na. Hello po sa inyo, lahikid akong energy pag hapon o buntag. Mas energetic ko pag hapon. Ano na? Siguro tungod kay kuan, ana-ana ni. Tiyos lang. Mabash na masadaan ni Oy. Na po yung maingon nga, wow. Wow. Shout out to Renil Medalia. Lasay mo, Abby. Sana masarap ang tulog mo kagabi at salamat sa pagbisita sa amin. Shout out to Renil and Medalia family diha sa may Orhilio. Oh, the best si kay na si Renil Gird. Siya ang mo ang pinaka the best. Kay kung gani ko, sana mabuhay ka pa. Huwag ka munang mamatay. Dahil sobrang dami mong pinapasayang tao sa paligid mo. Ganun. Try lang eh. Wala kita yung mga inana ng mga tao sa itong kinabuhi. Kaya mga happy peel in our life. Ikaw, sino ba ang nagpapaligaya sa'yo? Mau lang. Ako no, ako kumangutan naman sa kuunsa. Malama ako i-answer ng kwarta yun. Hindi na lang yung kuninyog ng kwarta, but the only thing that makes me really happy, money. Diba? Si Mamuela sa kwarta po ang makapalipay niya. Ako kwarta lang. Ako honest ko din eh. Lilidyo ko mangunaw kamot pero si Wela may actually magpatik-atik yun na siya. Pero pag behind those closed door, angkon yun na siya ng kwarta. Oo. O ano naman ginapod? Masad ako personally. Mora mo ganyan makapahatag na kong peace of mind kay kung makakwarta ko, mahatag na ko ang tanang kinahanglan nun sa akong family. Diba? So wala na akong problema ho eh. Pwede ba mag-uloy? Ay, yung kakuan. Dili, mag-uol. Kay kung mag-uol, mag-ulan. Diba? Lisod ka ayo. Sabot ra baya. Makasabot ra pod baya ta. Oo, kana gani mangutana kag para kanino ka bumabangon. Oo. Manay mga inana magudda mga pangutana. Lisod pod baya na gamay. Oh, medyo kuan. Diyan na ko basahin yung mensahe kay di na ko ni basaw ni nga mensahe kay basig mo ni hinungdan nga mga wadan tag trabaho. Pagtarong sad mo oy. Oo, sige daw kay kamo dia para kanino ka bumabangon? Ano ang sagot? Oo. Basahon ako na ha. Anyone who will answer. Dapat honest mo sa inyong tubag. Para kanino ka? Ano siya? Ang tanong ngayong hapon na ito, para kanino ka bumabangon? Hello DJ! Nibangon ko kay walay muluto o... Nibangon ko kay wala may muluto diri sa balay. Kung dili ko mulihok, wa may kanon. Correct! Oo, diba? Para kayo ka bumabangon, DJ. Ako, para para sa'yo ang laban na to.
1: XFM.
0: Hilom dayon. Kakaroon pindot mo nga. Para kanino ka, ako DJ, bumabangon ako kay naapay gisugo akong boss nga report. Ayan. Bumabangon, okay. Para kanino ako bumabangon, DJ, bumabangon ako kay wa pa ni reflect ang mid-year sa akong bangko.
2: Ayan!
0: Diba? Wala pa doon na-reflect ang mid-year siyang bangko, so bumabangon daw siya tungod ato. Makamotivate ba ya? Pwede ba sa ting mid-year na? Okay na na, oy. I can see the potential. Ayan. At dahil dyan, ang masasabi ko, para sa akin, ang rason na bumabangon ako dahil para sa pera. Sabihin nyo naman mukha akong pera, hindi ako masasaktan. Kahit ilang beses nyo pang ipamukha sa akin na ganun ako, hindi po ako masasaktan. Ramdam ko yung isang compliment po pag sinabihan ako na mukhang pera ako. Lang gitnang kinabuhi. Lahilahit mong gitaro ka ng mga motivation. Wala mong kukoy kwarta, makapadala ko. Pag makapadala ko, malipayo na akong family. Pag malipayo na akong family, wala sila yung problema. Buot pa sabot, wala ko'y problema ako. Diba? So, it's more than that. I know, I'm aware. Pero for now, muragin na makapalipay na ako. Alam mo yung love, the family, the presence given. Oo, naginamugin ay makapalipay po na ito ang ilang presensya. Pero sa tinudanay lang, dili po ta magkita-kita kung ako'y kwarta pa masahin. Diba? Malipay ba din mo magkita-kita tanya, what I can on? Diba mas happy kung na'y kwarta para ipalit pang food? O nang, tell me honestly. What makes me happy is money. For now. For now, kinahalan dyan ako kwarta. Ayan. O, isuusapang X-rated drama. DJ, usa ni chika. Oo. Ano man, hindi naman yung ma-open na ilahang kuan din. Ma-open na ilahang documents. Pag sure din ha. Puros na yung mga alanganin. Ang mga chika karon ay mga diferensya. Oo. Ano yung mga problema? Baka na ganito. Lagi mga problema mga kanya mura pa kayo kung anong problema ako may namunig appeal. Pero nakalimot eh kung nga muna yung tumong anong programa ha. Problemahon ang problema sa uban. Sulbaron ang problema sa uban pero akong problema din ako masulbar. Tama ba na? Well, ay, repot sa mga ingon ngawan ako ng sulban. Sulban ako pero nauna lang inyo. Diba? Sige na rog kapindutan ni XFM. Ako rin ibton, no? Nga naman, gid ka tropa, nga okay naman unta, pero naagi apan per me. Naagi mga problema per me. Kana ganing miingon nga, ay, nindot na unta apan. Ay, guwapo unta, pero kuan. Ay, guwapa unta, pero kay inani. We always find the lapses sa kinabuhi sa tao. Ang ilang mga presensya, ang ilang mga kapasidad. Ano na diba? Ano ko? Sa puta o. Basta mga inani na kayo marag, eto na naman tayo. Manasok, eto na. Eto na. Ah! Diba? Lagot kayo ng mga inana ay kanaginig na. Okay na, unta niya. Napag-i problema. Muna nga to ang letter sender karon. Oo. At tangin ninyo nga to ang X-rated drama taod-taod, ha? Listen up. Basig ikaw, na po kay inana ba? Palas na ako. Mayroon na po ko, ay, guwapa na unta ko. Apain. Ay na, walang ko'y kwarta. Lahit-lahit gito ang problema. Pero adili ko karili, tara, sample na siya. Basta anak, ay, Para sa kwaro, naku problema. Kwartahan na unta ko, apan. Or it's either

0: Ay, kagwapa na ako, pero wala ko'y kwarta. Depende lagi na. Muna pa ko tana ron, at tangin ninyo dinig, unsa bagyod ang problema sa atong letter sender o nga nung gipadaman niya din sa itong problema. Gipadaman niya ng programa, ha? So, di lang ako ang maproblema kay tungod tibuo Kabisayan o Mindanao ang makadungog sa iyang problema. Muna sa mga Tagamati, Samar, Tagum, Davao de Oro. Hala. Pagbantay-bantay mo niya kay Solbaro na to ang problema sa itong letter sender. Alam na si kwenta na sa kahaponon sa pagbalik na to. Ato na sugda ng atong X-rated drama. Sa karong paminawa sa pipila ka mga pahinomdom katropa.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.

Anton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya sa Anton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sa Anton Plus Coffee Mix. Sa Anton Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 everyday. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osaka, retired ka sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
2: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:54 in the afternoon. Ang ato ang oras hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, pangita na og mas ninot nga partner sa inyong coffee game. Coffee game nga makahatag og kahimsog kabaskog sa inyong panglawas. And yes, you heard it right. The right coffee will give you the benefits that you are looking for when it comes to health matters. Santone Plus Coffee Mix, adunay ni malunggay, soya powder og mangustine, makahatag og kabaskog kahimsog katropa. Muna, ayaw kalimot ha? Pilia ang produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaro

0: samtang hubo ang lawas. Sayawi ko sa matubangan.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait kinabaha?
2: Nauni ang putol sa inyong kinatawo na sobra kadukiro. Putlon ko ni anumat sa buhayang talan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: Mami.
1: Uy, naunsa ka rin, babayhan na ka.
0: Doon ako'y naiila-ila dahi sa mall. Ganahan ko.
1: Mimi.
0: Og type na ko siya.
1: Type ni mo. Pero ang problema, kung type basab ka niya.
0: Muna.
1: Siya ang nakigila-ila yun ni mo.
0: Ako unang miduol niya. Kay nangutana ko og oras. Mauto. Nakigila-ila siya na ko.
1: Maoba.
0: Basta ako. Ganahan kay ko niya. Mauna to. Nag-exchange mi sa among mga number. Og ganahan ko niya dahi. Crush na ko siya.
1: Maoba?
0: Og
1: Ana sa tukar na sab. Hoy, tarungan na imo si Rotihan. Kaya madiskaras yun na imong crush ni mo. Asa ka?
0: My date ko. Mag-date mi ni Dion. Katong akong naila-ila sa mall ba?
1: Asa?
0: Sige na. Bye. Good luck to me.

0: sana masih mempokoyog dako, ha?
1: Ayaw na una-una, ha, Dion.
0: Sure ka nga, way masuko kung magsigit ang kuyo?
1: Ulagi. Basig ikaw, doon ay masuko.
0: O, no?
1: Aho, parehas ka.
0: Mananatok sini? I love you.

ihimo ang ritual, DGRC. Pero unsa ba nga binako og dili na mobalik ang akong pagkayungit. Pero doon nagihapoy panahon nga maglisod yung ko og litok sa gusto na akong isulti. O nga ako mga pangutana, maokini eh. Unsa makaani? Sakit ba matawag kini DGRC? At tinungod ba nga doon ay diingon nato nga mo hinungdan nga na inaani ko. May kaayuhan pa ba kining ako ang akong pagkayungit DGRC? Molagi, kaya ako kagulaan. Nanauntay magkagusto apan, pero minalang makitaan ang ako ang akong apan. Tabangi in taon ko o tambagi ko ninyo. Unsa may angay na kong buhaton. Hinaot ko nga inyo kong matabangan. Kay makawala na gid siya og confident. Tugod aning butanga, labi na kay gibiyaan ko sa unang lalaki nga nakakuha nako. Paki-play de ko sa kong favorite song DJ ni Ogie Alcacid, Ikaw Sana. Ako si Mimi, ug mao kini ang akong X-rated story.

2:19 na. Ikaw sana. Ayan. Ayun na nga. Oo. Nagitay, na yung maganda perfecto, oy. Para sa itong letter sender, dili mag-uol. Nagitay mga apan sa kinabuhi. Apan. Apan. Oo. Dili gina to na pwede matudluay na nga to ang kasing-kasing pwede na to matuduan ang kasing-kasing sa usa ka tawo nga dawaton kung unsa man atong kakulang. Apan ang una tuntudluan na nga itong kaugalingon. Dili man ako maingon, kay tungo dili man ako ang naasi imong sitwasyon. Apan aduna tay mga caller karon sa Pigas Linya nga anda mo share sa ilahang pwede matambag sa imuha. And sure kung naapod mo experience ani. Kana ba ganing feeling ninyo nga okay na unta apan?

0: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Boot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon agma nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer,

0: aning Santon Vitamin C, matag adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwas.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlunir. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kalahian?
5: Oo.
4: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper, kanang luto sa imong mama, kanang supper.
6: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis. Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000

0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting!

0: FM.
1: Santo Blasco.
2: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy!

0: FM.
1: Exciting!
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay!
5: Textile by 33 anyos, taga-Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: nay mga bana? Nga bisag bag-ura lang anak ang ilang asawa? Mga mang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy?
2: XFM.
3: This is how we do it.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaan ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayo og tubig. Mauto na yung UTI ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: may vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santol Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ko nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
3: Santol Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga

0: ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo body nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Japan?
3: Oo. Oh. Dugay ko sa Japan. Dagang kog naoyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
2: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
3: Kukara.
2: Ah, kanang lubi.
3: Kagura.
2: Kanang cute.
3: Aw, oh, akura.
4: It's exciting!
5: X FM.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagpalig ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na ining tulungan.

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkarinlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa ato nga programa karon sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan og sa San Franz og sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano usab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita. Karon din he sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magaisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagaisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Huwag yung namasab sa naghahatag o kinabuhi sa ato nga programa. Ang CEO ni ining istasyon, Doc Remelito Oy. Huwag yung namasab ang Vice President, Ma'am Olivine Oy. Huwag yung namasab ang General Manager ni ining istasyon, Sir Edwin Garing. Ginusab ang atong station manager, Sir Elner Cortez. O ginusab atong mabtikong technician, no, Sir Kenneth G. Batukan. So, maayong gabi eh. Kaninyong tanan, mga kaisunan, mga kaigalaan. O daghang salamat usab sa inyong pagsuporta ni ining programa, ang Tingog sa Reformasyon. O galang sa mga kaigsuunan, mga suki na itong tigpaminaw, nga gusto nga mo mangutana, no? O adunay mga clarification sa ito nga topic nga ito nga pag-esgutan karon, pwede mo mo chat sa akong messenger, inusab sa ito ang cellphone number, no? Pwede mo mo text. Ang cellphone number 0965-160-3092. Diyosbon ko mga kaigsunan, 0965-160-3092. So mo ka na ang ato ang number nga din pwede ninyo ma-contact, no, kung aduna mo yung mga clarification sa ato nga programa o sa atong topic nga itong isgutan karon. Alang day sa mga pagpanimbaya usab, no, sa ato nga mga kaigsuunan, no, labaw na din hing dapita sa Tagum City, no, na tayong mga kaigsuunan nga di nagasubaybay usab sa ato nga live karon, si Sister Wilma, no, na sa Bisayan Village, yung usab sa ako nga pinalanggang asawa kauban sa kong anak, no. O, ingon mo sab sa atong mga kaigsuunan, no? Dinhi sa Garcia Bell, Sister Cuny. Sab si Brother Oliver sa Pagsabangan. So, maing gabi eh kaninyo, no? Ingon mo sab sa atong kaigsuunan dinhi sa Maximo. O, si Doc Manny Dumagit. So, maing gabi eh sa inyo dia, Doc. Ingon mo sab sa atong kaigsuunan dinhi sa Santol. Brother and sister Masangkay, subs din he sa La Pilipina, no, Brother Rogen Rubino, maing gabi e kanimo o yung subs sa imong asawa o nga anak o kauban nimo sa panimalay. So maing gabi e kanyang tanan.
Ano sab sa itong makiksunan din hi sa Sinanguti Uno, Rubino Family. Ano sab sa Sinanguti Dos, Tagapulot Family. So maing gabi ikan ninyo. O ano sab sa ato nga mga kaigsuunan nga sa nakarinlaing dapit, no? Din hi sa Mawab, ingin mo sab sa Nabunturan, ingin mo sab sa Compostela, no? Aduna tay mga kaigsuunan usab di ay diha nga nagasubaybay sa ato nga programa, Brother and Sister Sarania. O ingin mo sab sa iyang mga kauban, no? Diha sila Brother Ampog, o ingin mo sab sa iyang igsuon. So may gabi eh, kaninyong tanan, Brother and Sister. O inusab sa itong mga kaigsuunan, no, dinhi sa Mati. Inusab sa itong kaigsuunan dinhi sa Lupon, sa sila Brother Plinios, no, inusab sa iyang pamilya, no, na dinha karon. O inusab sa Pantukan, no. So maying gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, dinhi usab sa Kapalong Abiod, ningin mo sab sa Laak, no? So din na usab sa sila Brother Sister Matinaw, no? So maying gabi eh kaninyong tanan, yun usab din hi sa Brace, no? Aduna tay kaigsunan usab din hi, no? Sila Sister Muna Francisco, no? Maying gabi eh kanyo sister uban sa imuhang pamilya o sa mga kaubanan ninyo diha sa inyong karinderiya. Og ingon man usab sa mga nakalain-laing lugar, sa mga suki na to nga tigpaminaw, di sa Kanginan. So maing gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, o pahimutang mo, no, alang sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa karon. O aduna usab dahi tay nag-tanaw sa ato nga live karon, Milyari Buhol, no. Good evening brother, watching here from Mako Dabaw de Oro. So maying gabi usab kanimo, no, Milyari. O salamat, no, sa imong pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. O ato ning subaybayan, no, labaw na sa ato nga topic karon, ato nga pag-isgutan. O ingon usab si Sister Shira, no, di Madraso de Binagracia is watching, no, from Pantukan, no. Good evening everyone. Okay, so inong usab si Rose Balsa, no. So matod pa niya, maing gabi igaw, no. Padayon sa imong Kristuhanon nga mga pulong. Amen. God bless you always, gaw. So salamat, no, gaw sa imong usab nga pagpadayon, no, sa pagsubaybay sa ato nga programa. So ang atong topic karon mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kini nagauluhan, no, og usa ni siya kapangutana, no. Ato lang ni siyang sulayan, no, sa pag paminaw, no, sa pagsubaybay kung unsa ang insaktong pagsabot niini, no. Ang atong topic usa ka pangutana, si Ginoong Hesus mikaon ba og isda? Sumala sa Lucas 24. So morning atong topic karon, atong tunan. So andunay daghan mga kaigsuunan nga nagaunhaw na nga pinaagi sa gisulti, no, nakasulat sa Lucas 24:41-43, si Kristo mikaon og isda. Aduna po'y uban mga igsuon, no, mga kaigalaan nga nagunahuna pod nga wala gyud mikaon si Kristo og isda ni anang tekstuha. No, so muna nga ato ning subaybayan, no, ato ning paminawan og maayo, no, nga to ang topic karon aron nga atong masabtan sumala sa mga suporta nga mga teksto nga diin aron atong masabtan, no, kung mikaon bagyod si Ginoong Hesus og isda niini nga teksto o wala, no. So ato ni subaybayan, no, mga kaigsuonan, no. Apan sa dili pa nato isgutan kining mga pulunga o mga kining topic mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan, mangimina usa ta og manindot nga awit.

0: XFM. XFM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. I kinda
5: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.

0: Ang kita ay mga idol.
1: Si ano si Iggy?
0: Arnold Schwarzenegger?
1: Arnold Schwarzenegger?
0: Iggy, ano siya spelling daw,
1: Ay, kwan, bitaw, 63 man. Ako ay idol.
2: Si Jeep

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Maayong adlaw, Socoteco 2 Member Consumer Owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
8: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Winds Ear Color Run 2026 on July 18th, 2026.
9: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge.
9: 6K,
8: 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
9: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
8: four iPad A16 tablets,
9: four Sony wireless headsets,
8: four Huawei Watch Fit,
9: four smartwatches,
8: four JBL Go 4 speakers,
9: four Huawei FreeBuds,
8: and many more exciting prizes.
9: Register now.
8: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
8: Run, celebrate, win.
10: Miss,
11: papalita ko cooks.
10: Grabe mo ng cooks. Uy, cook man na, kuya.
11: Papalita ko, anabi.
10: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
11: Di nga sa kong palit, miss. So,

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erikloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santong Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santong Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santong Plus Gold og Santong Vitamin C.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Uy! Wake up!
8: Hala, tapa dito ang kwarto?
7: Kani, no.
8: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
7: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot. Baya og itik.

0: Solusyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk Na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Texted by 33 years taga Mako di ay kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba alas maglisod na ganit kong tumarog tambal o to ning dangop ko sa Santon Plus Gold maayog din akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tunsil salamat kaayo niya makakaon na pukog tarong karun
1: kaya ikaw subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Tagna, tagna, kitsa ko. Tagna, tagna. Kanang, kanang, gusto kibot tilap. Hulbot tilap.
7: Sige, no.
6: Kanang, pirmi na katurbo. Kitsa ni.
7: Ikaw lagi ni kumpari ba?

0: piso wifi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso wifi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Ana.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: someone who believes. Sa mukha ng mga someone who believes. Uy, naka ba kayo mutuo sa to, ani ron? Unya na ako i-reveal. Hanak ko ikauban, guys. Unya na ako i-reveal sa inyo, Todd. Welcome po sa taong program. Magputahe sa gabi. Mga yuk, gihapon kong pasayro sa inyo. Kaya atong tingog nagkamang. Gakamang atong tingog kay gakapagaw-pago lang gihapon ng inyohang Disney Princess. Yes po, ako po yung makauban hangtod alas 11 karong gabi una sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Live usab kita makita sa itong official Facebook pages. Makasapot mo na akong tingog na. Makita kita sa itong mga official Facebook pages. Paliwag ko biha pa follow, pa-like, ug pa-share po. 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag usab ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa itong isa ka Facebook page. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa official Facebook pages sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Sabi, pwede na ba na ako i-reveal akong kauban for tonight? Siya na lang magpailayo na kanalimot ko sa iyahang, akong itawag sa iyahang, basta hindi siya ganaan sa iyahang previous name. Okay, ladies and gentlemen, ako'y kauban for tonight and let me welcome, go ahead. Your camera is now open and your microphone is officially open. Ala, wow! For the go.
1: Yes, magandang gabi po sa lahat, mga katropa.
0: Hello! Huwag na kayo siyang tingog, guys! Na, may nindot ni kay... nindot niya siya, ingunaan ni Bikay, kanagong inkaso mapagaw, gid ko, na aka.
1: Yes po.
0: Naay mo salo, gid permintis ako. Pagpaila-ila, sir, kung unsa atong pangalan, and... murag first time kanilang madungog for today.
1: Yes po. Magandang gabi po sa lahat ng nakantabay ngayon sa 101.7 XFM. Ako po pala si DJ Yummy, Bosses Palang Ulam na.
0: Unya mga katropa ha, kung makauban na ako si DJ Yummy nga mag... Basa sa ito ang putahe confession for tonight. O sa kabibi na ito ang misalig na po sa ito ang programa nga naghatag sa iyahang iyahang istorya, DJ Yams. Mas ganahan kong DJ Yams. Pero DJ Yummy, ganun siya biha. Ganahan dyan kong shortcut kaya akong dila o sa iyo nakalito. DJ Yams, how about your ano? Kumusta naman ang mga buhay-buhay nato sa gawas?
1: Okay lang naman, kahit maraming mga pinagdadaanan sa buhay, go will upload lang po tayo.
0: Hello. Ingani gide ay no, kinahanglan na maskin pag sa kadaghan-daghan sa to ang mga ginaatubang DJ Yams, murag, wag ito'y choice, atubang wet.
1: Yes, importante, wala tayong tinatapakang tao.
0: Gusto ko yan. DJ Yams, marami tayong nakikinig ng mga Tagalog. So, talagang masaya ako at marunong kang mag-Tagalog kasi ako'y bakikaw talaga. No? So, masaya ako kasi pag may tatawag sa atin mamaya na Tagalog, ikaw yung mag-entertain.
1: Okay po. Gagawin ko talaga ang lahat.
0: Ay, gusto ko tong ganito. Gusto ko to yun. nasulbad yun akong problema. So, di na akong mag-problema, guys, ha? Kung mag-Tagalog-Tagalog mo di ha, kaya naagid ko'y kauban di rin kabalo. Anyway, mag-chismisita ka nung gabi una, biha, para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, halod po ka na ito sa mga produkto si Yes to Health. Particularmente po sa ito ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka po pampaligon sa immune system ang atong kinahanglan, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong lugar. Unsa daw ang weakness sa mga driver? Yummy talaga. DJ Yams, ano kaya sa tingin mo ang weakness ng mga driver natin?
1: Marami kasi yung mga weakness ng mga driver ngayon.
0: Like,
1: waka kuya,
0: example, DJ Yams, kapag yung driver nagja-drive nasa daan, tapos meron siyang nakita na something, ano kaya ang something na yun, DJ Yams?
1: Parang hindi natin inaasahan na always remember na yung mga tentasyon na sa paligid, but all you have to do is, you have to control with your put some limitations.
0: Yun, tapos pikit-pikit na lang. No, mo na ginyan ng bitobi. O sa mga driver na minaw karon ha, naakit ay official hotline number 3, pwede mo nga mag-react sa inyo hang mga masingo ganahan mo nga mag-react sa inyo mga weakness di, para makabalo pud ni. 0945-443-5869. Tung balikon ha, 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live tonight. Okay, naambi din ha ni DJ Yami. Makaubang ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi ato ang mga OFW. DJ Yams, kumustahin mo na po.
1: Hello po sa lahat ng mga OFW natin dyan. Mm-hmm. Ingat lang po kayo palagi dyan, no? Always remember na nandito lang po kami dito sa Pinas.
0: Yes. Gusto po namin ng pasalubog.
1: Yes po.
0: No? Gusto po namin ng maraming chocolates. Gusto namin ng maraming chocolates, tapos ano, perfume. Ano bang masarap na magandang pasalubong, DJ Yams?
1: Kahit ano, ang importante, galing sa puso.
0: Ay, correct. Chocolate na lang po. Chocolate na lang po. Okay na po kami sa chocolate po. Pero itong isang OFW natin, si Mommy Jacqueline Labis, mahal tayo nito eh. Nagpapadato siya ng mga lotion, o nabaga. Kung ano-ano na minsan, nagpapadala pa siya ng chili oil. Galing Hong Kong to Pilipinas. Ganyan na tayo kamahal. Mommy Jack, thank you so much.
2: Thank you!
0: Jean Pegarido, may gabi ibibi. Si Mommy Josefina Tinambunan. All the way po from... taga saan gani yun? Sa kalimot ko. Taga Aglayan. May gabi idiha mi o kaya bossing tatay Ben, may gabi ipo. May gabi iusab sa mga naakaroon sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay sa mga driver. Di masakitan sa tong topic ha. Okay, basta masakitan ang mga driver ba. Pero para bitaw ni sa inyo ha, makabalo po mo sa inyo mga weakness. Halimbawa, di ay, DJ Yams, what if mag-asawa tayo ng driver DJ Yams? At least alam natin. Ano yung weakness nila?
1: Oo, dapat kasi pag mag-asawa kayo ng driver, kung naka'y asawa ng driver, alam mo yung mga weaknesses nila.
0: Oo. Para at least, kung magawan mo ng paraan, kasi diba what if asawa ako, isa-isipin, sabihin na lang natin, asawa ka, asawa ako, tapos nakapag-asawa tayo ng driver, may naalala ako. Yung unang panahon, may naging jowa akong driver. Ay, pangalan lang pala yun! Yung bang tipong hindi natin alam na paglingi niya doon sa kabila, nanapuntaan niya, Tagalog lagi ba? Paglingon niya doon, meron na pala siyang natitipuhan, tapos hindi na pala ako yung mahal niyo. Masakit yung ganun, di ba? So, kailangan aware po kaming mga magiging asawa niyo para makapag-adjust po kami. Tama ba yun? DJ Yams, magsalita ka DJ Yams kasi pagawa ako ngayon.
1: Yes, alam naman natin lahat. Alam naman natin lahat na pag mahal ka ng isang tao, dapat mahalin mo talaga siya.
0: Ay, nanapuntaan yung mga ing-aning nga kanta.
1: Kasi lahat tayo nagmamahalan at lahat tayo nagpapatanga sa love.
0: Ay, correct. Naging tanga ka na ba sa love?
1: Oo, lahat naman tayo.
0: Magkwentuhan tayo niya about sa mga ganyan. Kasi ako, nung unang panahon, nagpakatanga din ako, pero nakalimutan ko na kung paano maging tanga ulit.
1: Lahat tayo nagpapakatanga sa taong pinakamamahal natin. Ano lang kasi yung game.
0: Gusto ko yung mga topic niya kaya mamaya pag-uusapan natin yan. Ha?
1: Yes.
0: Hi kay Bongbong ng Bohol!
2: Thank you!
0: O Bong ha, si Bongbong ng Bohol. May pamani si Bongbong. Ay, nagagubot na ang Pilipinas, si Bongbong. Jason, all the way from Cebu City. Request ako ng song Empty Space by James Arthur. Okay, try natin na. DJ Yams, marunong ka ba kumanta?
1: Kunti lang po, ma'am.
0: Sige, huwag ka mag-mom sa akin. Bibi. Bibi. Ate Bibi. Ganun na lang. Ay, paano ba yan? Sandali. Good eves, cute ka ayaw mong duha. Ha? Oo na. Oh, cute magid me. Cute pod kayo yung mong pink. Alam. Sataan na. Oy. Pero bitaw ha, mga driver din ha akaroon kung naamoy mga idea or basing ganahan mo nga mag-share sa inyo ang mga weaknesses din ha. 0945-443-5869. DJ Yummy Bosses palang ulam na ingon si Jonathan Lee Soriano.
3: Lame kayo!
0: Ah, nako. Kung si DJ Yummy Bosses palang ulam na, ano kaya si Jonathan? Natingin mo, Junalo? Ano kaya to? Di ba kasi yung pinsan niya, si DJ Yummy, boses palang ulam na. Si Jonathan. alam mo, DJ Yams, eh kami dito kasi sa XFM Bukid noon, ano kami eh, pag manghinaway mi sa usag-usag, mag-atubangay mi. Ganyan ang aming buhay dito. Ang nagagalit or ang madaling magalit, pildi. No. Di ba pag driver or sweet lover daw? Totoo yun?
1: Oh, sabi ng iba, pero iba hindi. Kasi lahat ng mga ibang driver, may mga driver kasi ma'am na abusado. Hindi naman, hindi naman lahat.
0: Pero nakapag-jawa ka na ba ng driver?
1: Malapit na po.
0: I-reveal na natin yan. Oh. Gustong-gusto ko yan eh. Si Jonathan Lee Soriano, boses palang bagyo. Wala na. Wala ko'y gingon. Wala, oh, Jonathan, wala kami sinabi ni DJ Yami noon, ha? Si manager yon. Ala, dili. So, dili ko mabasa ano. Bahala ka. Si Jonathan daw kay, dili ko mabasa ano, Jow. Wala ka, dira. Kaniwan ko sila, DJ Yami, kapag nag-aaway, on air. maghinaway sa usag-usa, mag-on air, yun ni. Labi na niya mong manager, Diyos ko, Lord. Matamatahon jugaan ni. Katawanan og reaction uy.
4: Hello Paul Jones, Flores Badilas all the way from Kapalong, Davao del Norte.
2: Thank you.
0: Salamat kaayo sa imuhang pagsilip nak sa Facebook Live ug sa imuhang BB Loves karong gabi una. Ako isip usa ka driver, ako weakness ka na radyong paa sa daplin. Maluoy ko og lantaw sa ilaha kay kulang og kulang ilang shorts. Nako. Dapat bang challenge jud ko ani DJ Yam. Okay lang ba DJ Yam sang Bisaya ko nya ikaw magtagalog?
1: Okay lang naman.
0: Kasi nalalagpot talaga yung ano ko yung aking kalak.
1: Kahit nabubulol ako sa matagalog, I will be the ano.
0: Sige. Pero kung mas preferred mo yung Bisaya, okay lang sa akin.
1: Okay lang naman.
0: Oh, pero mamaya marami tayong Tagalog. Reynas, kanunay nga kagwapa si Ate Cindy. Dungog kayo ka din his kandinuyan, Golden Valley Mabini!
2: Thank you!
0: Kas mabini. Mabitter na puntaan ni Ron. Kauban ako ang gwapo nga doktor. Oh, si Gretel Waylain og nag-inasara ang ping. Sana siya may... Meron sana all may doktor. Kapag ka daw hindi ka maging doktor, magjawa ka ng doktor. Kapag ka hindi ka magiging polis, magjawa ka ng polis. Niniwala ka ba doon, DJ Yams?
1: Oo, oh, naniniwala ako kasi pag kayo talaga, kayo talaga.
0: Ay, ano na, seryoso ka si DJ Yams. No? Weakness daw sa usa ka driver ang dili mag pero ang tinuod nga weakness sa mga driver na asbalay sa balay namo ni Dr. Gretel. Naiingit na naman kami sa inyo po. Sa mga may mga love life dyan. Dili ko driver pero feeling na ako ang weakness sa driver kay kanang mas stress gud sila og dili mo sibog ang pasahero. Well na ay mudugang og sakay. Si Ma'am Binyan, kakilala mo yata ito yeah. Si Ma'am Binyan.
1: Hi Ma'am Binyan Ong, hello po.
0: Ma'am Binyan, sabi, pag ano, istoryahan na ng driver nga, sa sunod, mag-print na lang siya, huwag ka nang sibog daan, ma'am. Weakness nila ang mga driver ang kapihan. Kapihan! Ato na siyang hisgutan unya biha sa pagbalik sa tuang programa kay murag nindot gud ni siya nga hisgutanan no. Dili man sa ingon nga pagtira sa mga driver pero dapat aware gud mi kung unsa ang inyo mga weakness bi kay para maka-adjust mi sa inyo. Ha? Sa pagbalik po sa tuang programa ato na siyang hisgutan pero for now importante gyud DJ Yams, alam mo ba kung ano yung sekreto ng pampaligon ng relasyon? Ano ba sa tingin mo yung sekreto ng isang long-lasting na pagsasama ng mag-partner?
1: Yung may tiwala sa isa't isa.
0: Yun. Tapos sa okay lang ba daw sa'yo? Like magkamali ng isang beses, mag-cheat ng isang beses, tapos nag-sorry, nagbago.
1: Lahat naman tayo, hindi namin perfecto eh. Hindi naman tayo perfect diri sa ito ang mundo natin ginagalawin. Kasi alam naman natin na lahat tayo nagbabago. You have to learn from your mistakes.
0: Yun. Mo na siya sa mga mag-asawa, bi importante gyud nga magsinabtanay sa usag-usa na ay kanang gitawag na salig lang gyud permanente. Ug kung magkamali man ang imong partner, if deserve pa man niya og second chance, then why not? Diba? Pero kung kulang sa kusog ang atong hisgutan, bi aduna kitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, gigama kini siya para po sa mga kababaihan ug mga kalalakihan, maghatag kini siya ug dugang na kusog. Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, dili gyud pwede DJ Yams na sabihin mo na, ay, pagod ako. Pag ikaw ba, sabihin ka na mamaya na lang or bukas na lang kasi hindi ko masakit ang aking tuhod.
1: Hindi pwede. Pag mahal mong isang tao, dapat gagawin mo talaga lahat.
0: Oy, true. Dapat walang balibaray. Kaya pag magbalibad, mag-overthink tayo.
1: Yes po. Ba?
0: O, ayoko mag-overthink. Diba? So para dili mag-overthink ang imong asawa or imuhang bana, kinahanglan, makainom ka og Turbo Man Enhancer.
3: User, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga botika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, dejo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Prof. Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, Tiko Ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan. Ikaw may mga kong bukol. Na ako'y sispa. O una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Coil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, atian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Dong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay!

0: Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi i. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakabi kapag kagasolina po ang atong hisgutan, kanang gasolina nga pang-international ang brand. Gasolina nga dili binuangan ng imuhang sakyanan. Safe po ang imuhang makina tungod kay hinluan niya kini. Gamita po pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Na akinay branches days Bukidnon, we have sa Maramag, we also have diri sa May Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, duha ka buok ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction, kinahanglan ipakita nimo ang imuhang QR code or Shell Asia app for kanang mga gitawagan nila DJ Yams nga points. Oh, kana mga points nga magamit nimo pwede pa gasolina or pwede pa o pa groceries sa Shell Select in the near future. Kaubang gihapon nako si
3: DJ Yummy bosses palahing ulam na.
2: Ganahan lang ko anang iyahan ko anang yummy yummy. Wala ko yung ano anang lagi bibidyaw. Muwid ako ninyo anang bikin na ingit akong yummy. Cute lagi na. Ang mo siya baby no.
3: Yeah.
2: Is that from your ano reviews? Galing.
4: Yummy.
2: Ah. Bati lang yung masukuha. Sige na nga. Hi, weakness daw sa mga driver ka lang mang-hitch nga magdala og sudan pero dili manghatag kalami jud si Karan. Sabi naman yan.
3: Gutom yan.
2: Oh, parang pikon agad ah. Mayang gabi po kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Junlin Rans, once again, mayang gabi rin ha sa imo. Thank you so much sa imuhang pagtanaw o pagpamina sa toang programa. Hello po sa mga taga Cebu. Karong gabi unang mga taga Bohol. Uy, present po siguro, uy. Murag wala man nagparamdam ang mga taga Cebu, taga Bohol karon. Hello po kang Juday Carbajal, ang buotan daw nga staff ni Cons Jason Chad Ayalo. Ay, thank you kayo.
5: Thank you!
2: Ako rin siguro ang nagbisita dito sa opisina ni Cons Jason Chad Ayala nga wa mga pi. Kabala ba ka DJ Yam? Sa ilang coffee dito is very ano, kanagong katong capsule form.
3: Yeah.
2: Ka, murag, mga mahalo ni, maulong po mga si Cons, salamat kay Cons ha sa always nga kanang always nga pagpalangga sa mga staff nato kapag ka nagabisita mi din ha sa inyo ha, pero ako murag wala gid kay ko galaag niya. Busy akong life, Cons. Mayng gabi po once again ha, 0945-443-5869 ang ato ang hotline number. Kung sakasakali nga gusto mong mag-react sa ito ang Sir BB question for tonight, pwede gid kayo. Bitak silang ko or tawagi lang ko ang number. DJ Yams!
3: Yes, uh-oh. Po.
2: Bigyan mo yung na... Hindi ko pala nabigay yung number natin sa iyo, no? Ano ba naman ako? Sige, invite mo na lang sila na sumagot sa Sir BB question natin.
3: Hello po sa mga nakaantabay ngayon, especially po dito sa Malaybalay City, Bukidnon, na we have a 46 barangay.
2: Mm-hmm.
3: Hello po sa lahat, especially sa mga nakaantabay ngayon, na ginagawa nila, gihimo nilang background ang 101.7 XFM. Diyan sa may BSU dapit, no? Diyan sa may Sumpong. Hello po sa inyong lahat dyan. So, react na po kayo. Ano po yung masasabi ninyo yung atong usapin ngayong gabing ito?
2: Mm-mm.
3: Ano po yung weaknesses ng isang driver?
2: Ayun. Yummy. Parang gustong-gusto ko na yung ano mo eh. Yung background music mo. Yung anong tawag gani dyan, DJ Yams? Yung yummy-yummy. Parang stinger.
4: Yummy.
2: Lain kayo. Huwag yun ah. Sige na lang. Gusto ko yan. Sige, background mo yan. Maganda yan. Weakness sa driver kay kanang mga pamasahero nga pasangil og siya maghatag sa pamasahe sa kauban Unya, siya wala, di ay nipliti. Hala!
3: Reality gid siya, no?
2: Ubas, J, tinuod. Naka-experience ka na yan, DJ Yams.
3: Yeah.
2: Parang ginawa ko yun dati eh. Sudyante pa ako. No? Kasi naman, hindi naman po kasi lahat ng, ano eh, ikaw nalang mag-Tagalog, Yams, me. Ay, cute. O, magbisaya na lang ko, kahit di gin makaya, boy. So, sa unang panahon, when I was a student, kuan gid ko, DJ Yams, kanang, syempre, pait, dili good, sa unang manggod, lahi ang ato ang expenses sa una, like, pilaro gi baon, 5, G, yes. Piso, no? Pinakadako na kong baon, sana piso raman. No? Unya, syempre, gusto ta magtipid, so, sabay-sabay sa pamasahe yun, eh, mamasahe, ato lang itunol, no? Pretending that it was from us. So, huy ko ano, DJ Yams, 1 year po ito. And then, na-realize na ako nga makagaba, gyud ba ya? Nagabaan po ba ya ko? Nagabaan, gyud di ay. Ay, nako. Ang weakness sa driver ka nang sige og ingon nga lugar, kuya, o niya, mo stopping? Ano siya mo stopping? Nakasabot ka ito, DJ Yams.
3: Wala ko kasabot sa iyang ginabot pasabot.
2: Ang weakness sa driver ka nang sige og ingon nga lugar, kuya, o niya, no stopping. Ah! Murag mga bus man eh. Diba? Meron man tayong itawag non-stop kasi. Diba non-stop? No? Pag non-stop gani, B, dili pwede nga muhunong. O, dapat tuloy-tuloy lang. Parang iba yung iniisip ko, DJ Yams.
3: Tuloy-tuloy ang laban.
2: Tuloy-tuloy ang laban. Ha? Na-experience na doon na ni DJ Yams. Hala, ikaw gilang dito do, DJ Yams, o. Oh. Ala si Sir Ubas J. Oh, ala siya, hala, gilu, eh. Like, ano sa niya na-experience niya? I-reveal daw sa kuwa, sir, kay ako ni siyang atubangon. Alam ito, no? Lahat man tayo, DJ Yams, marami tayong pinagdaanan sa buhay na usay katawanan, no? Usahay ka ng ulaw. Ulaw man, pero it was part of the experiences naman. Anyway, taod-taod, DJ Yams, na akitay istorya sa kinabuhi. Confession from someone na nisalig sa to ang programa. You might wanna invite them to, in case gusto silang magpagawas po sa ilang mga hinanakit, pwede silang mag-message sa itong official Facebook page. Sige, DJ Yams, basing ganahan ka nga i-invite na to sila.
3: Hello po sa mga nakaantaw ba ngayon, sa mga mayroon pong mga pinagdadaanan sa buhay na gusto nyo po nyo ninyo i-share sa amin. Huwag kayong mahiya, ayaw mo kaulaw i-share ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. And you can message sa mga Facebook page, no? 101.7 XFM sa Facebook page po natin.
2: Yun. O, dapat mag-message mo. Inyo lang i-care off sa amo. O, halimbawa, naakay i-confess kay nasakitan ka, kay dili ikaw yung gipili. Sakit noon.
3: Correct.
2: Masakit yun. Ayoko lang maranasan yun, DJ Yams. Ayoko na. Weakness of sa driver ang siya ang gipara, pero sa lahi, di ay ni sakay. Yun lang. Okay, puno man iyahang gipara. Nice combination kayo inyong voice with DJ Yami. Thank you po.
0: Thank you.
2: Ma'am Beng, oh, i-greet mo naman.
3: Hello po, Ma'am Beng Yamok, one of my students. Thank you so much.
2: Ay, hello po. Maayang gabi. Si Ubas.
3: One of my college classmate po.
2: Ay, hello, maayang gabi po, sir. Sala. Sir, balalaki ba to?
3: Pareha po kami. Ay, lalaki na siya.
2: Lalaki. May gabi po, sir. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha. Sabi niya, college days, doon na-experience mo.
3: Oo nga. Yung limited lang yung allowance na.
2: Oo. Di ba tipid? Ayoko na. Gusto mo ba maranasan yun ulit?
3: Hindi na. Kasi karma is karma talaga.
2: True. Unsa nga karma ang nahitabo sa imo, ha, DJ Yams?
3: Wala. Parang ano, parang at least naman na may pinagdadaanan tayo sa buhay.
2: Oo nga. O, mo nang giingon bitaw binga, dapat diligid to mang limbong sa tuang kapwa. Kay kung mang limbong ta, mabalik yun na sa tuwa. Marco Yuri Montano, kaila ka ani?
3: Oh my God, one of my students.
2: Ah, si Marco? Si yeah. Marco? Ay, may gabi eh. Kaila siguro, one of your students dun sa mati, no? Bitbitin mo sila dito lahat. No, gusto namin sila makita. Ang alam ko kasi ang mga estudyante sa MATI, mga gugwapo, mga ganda.
3: Kagaya ng mga guro diyan.
2: Yun, syempre mga guro. Yeah. Kasi, syempre mga estudyante, mga gapot, mga ganda, eh mas ano na lang ang mga guro. Yeah. Syempre sila yung pinaka, sila yung mga mommy at daddy eh. Oh. Ha, diba? Anyway, Biha, di ko mag-update sa oras, DJ Yams, kaya wala mangyapon siya gina-update. Tapuyan ko mag-update sa oras. Dili po ko nag-iingon og pet shot, DJ Yams, kay maluoy ko sa ilaha kay kabalo ko nga dili po sila ginatagaan og ganang panahon.
3: But always remember, you are not allowed to beg someone.
2: Ah, yun. Naranasan mo na bang mag-beg ng pagmamahal?
3: Pagmahal mong isang tao, dapat mag-beg ka sa kanya.
2: Ayoko na nun. Oye, oye, tawad-tawad, Biha, ito ang Putahe Confession. Once again, 0945-443-5869. O ka nang, syempre, ang ito ang programa, gipaluyon usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis or magpa-prenatal check-up, gusto ka po nga free lang ang imong pagpanganak. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaha, may mutang sa may barangay size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. Dihat lang po sa may corner Moreno Street. Pwede po din yung silang bisitahan sa ilang official Facebook page, Mom's Child Maternity Clinic. Sa pagbalik po sa toang programa, ato nang i-welcome taod-taod ang ato ang Rated SPG, ang Putahe Confession.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kahit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Kina?
5: Turbo?

0: sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinap!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa

0: baby! Welcome sa to ang programang Putahe Confession. Kaubang gihapon si...
1: DJ Yummy.
2: Yummy.
0: Naingit tayo ay. Gakaingit ko ay, may pa si Yummy. Oh, sige, ituin mo ha. Boses pala.
1: Yeah.
0: Ulam na. Nagutom tuloy ako eh. Bitaw nga tawang putahe confession mo kini siyang imuhang panahon kun asa pwede ka nga makapagawa sa imong gibati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinanakit, anything na gusto nimong i-share regarding sa imong emotional na side, pwede kayo padala lang na siya sa 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ikaw nga magtawag or mag-text sa 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, DJ Yams, gusto mo ba na yung magiging jowa mo ba ako ang kilikili?
1: Ayoko.
0: Ano bang gusto mo sa isang lalaki?
1: Yung gwapo at saka may hygiene po.
0: Ay, tsaka mabango. No?
2: Yummy.
0: Ay, mayami talaga. Totoo. And seryoso, when we talk about kasi sa isang relationship, importante kasi talaga na mabango siya. Yung personal hygiene niya, yung hindi ka mataha.
1: Mas importante pa kasi yung hygiene kaysa mukha.
0: Yun. O, sa amo na to, ang gwapo-gwapo, ang laki ng abs, pero pag ganun.
1: Amoy baneg.
0: Okay, lisod yun, no? Oh, amoy banig talaga. Oh, hindi na pinili. Banig diretso. No? Pero bitaw, kung nangangamoy po yung mga katawan niya dyan, kilikili, paa, or di kaya inyo ang mga singot, naku, pidil na pwede turn off kayo na siya, biha. Oh. Bawang kinahanglan dyan, maligo og tarong, manglugod, tapos dapat healthy ang lifestyle mo. Kain ka ng gulay, balance lang ng gulay tsaka meat, di ba? Tapos, magsabon ka og Santon Plus Herbal Soap. No? Ang atong Santon Plus Herbal Soap, available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Di na ko maglangay pa kay nagpanukad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre po, rated SPG ang ato ang programa. Kapag ka rated SPG, DJ Yams, ano bang dapat natandaan nila?
1: Dapat maging open-minded tayo.
0: Yes, tapos sa mga ginikanan nga naminaw karon, ang yumi sa mga ginikanan pag naayon yung mga anak nga naminaw, kamuna lang po ang guide. Kaya wala may din haa para mo translate or mag-explain sa ila sa mga words na basin dili sila maganahan. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Kining yawa, kaskang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka.
3: Sexual. Horror.
7: Hello. Sino yung kasama mo?
3: Ang truga.
8: Ayoko ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Driver ko sa usa ka pamilya. Itago na lang ko sa pangalang JJ. Sa una mong good Cinderella, nagtrabahong ako ang papa sa usa ka pamilya. Na mo'y nahimo na akong amo karon. Sa reason nga, nawala na ang akong papa. Sa karon Cinderella, kini nga pamilya ang nagapa-eskwela sa kuha. Kapalit nga mahimo kong driver sa ilahang pamilya. Usan ako ka third year college. Ug wala akong mag-expect Cinderella nga naay mahitabo sa kuha. Nga maganahan ko ug mahayan na ako pag-abot sa panahon. Ang akong amo adunay anak na ginusarang babae. Second year college na siya. Pila ka years na ko nga driver sa ilang pamilya. Pero karon lang nga nagkasuod ming duha. Dati Cinderella dili mi nagapansinay sa usag-usa. Kay arte kaayo siya. Pero sa pag-abot sa pagkadugay sa panahon, nagakwento na siya sa kuha. Na yung mga times nga magpadungog-dungog siya. Na yung mga times nga yung papa pulong magpadungog-dungog sa kuha. Nadili pa daw kuno siya ready ng ang iyang anak makauyab. Sa una, Cinderella tinuod, dili mi nagapinansinay sa babae na anak sa ko ang amo. Tungod kay suplada siya. Maarte. Pero kadugayan Cinderella sa sige kong drive sa ilaha. Nagkasundo gihapon mi. And Cinderella isa kaadlaw. Natingala na lang ko. Nag first move na siya sa ako. Nagaamping gid ko sa ko ang trabaho Cinderella. Gahilom-hilom. Diyo ko naghihimo og something na ikalagot sa kong amo sa ako. Pero Cinderella, unsa man akong mabuhat, guwapa man gid kayo siya. Dili ko kadili sa iya ha. Ilabi na ko nagasuot siya og shorts, Cinderella. And sa panahon na gapakyut-cute siya sa kuha, dili na gid ko makadili. Sa karon Cinderella, kami na. O grabe Cinderella sa tinuod lang, agresibo kaayos siya. Wala na ko nang uyab sa iya ha. Siya na mismo ang nideclare nga uyab na daw ko numi. Siyempre guwapa gid kaayos siya. Mag-inarte pa ba ko? Sa kapas pa sa mga panghitabo, Cinderella, perminti na gagaytabo pod sa mua. Sa sulod sa ilang sakyanan, before mimuuli sa ilahang balay, grabe gid niya ka-sweet Cinderella. Lambing kaayo. Pero pag naog na mo sa sakyanan pag-abot sa ilang balay, di namin magtinagdanay sa usag-usa. Na daw mo reguway ga kahitabo. And same thing, suplada gihapon siya. Pero Cinderella sa kadugayan, nagakabalakan ako. Tungod kay ang iyahang katabang, murag nakabantay na sa amo ang relasyon. Na yung mga panahon na mukuyog ang iyahang yaya sa sakyanan, ug dili niya maiwasan nga maglambing-lambing sa kuha, nga daw murag nakalimot siya sa amo ang sitwasyon. Ang iyang katabang Cinderella, magsige og tan-aw sa amua, na daw murag gaduda na siya sa mong pagtrato sa usag-usa. Cinderella, ginakulbaan ako. Sa karon manggod, ako na lang ang nagatrabaho sa amo. Ako ra ang nagapakaon sa kong upat ka mga igsuon. Ug ang akong mama o sa ka plain housewife ra taon.
Giingnan ako ang akong uyab sa akong kabalaka, Cinderella. Kaysa tinuod lang di po na ako kaya nga biyaan siya. Pero Cinderella, niingon siya na kung akong ako daw ko na siyang biyaan, maghikog daw ko na siya. Ginakontrol niya nga ako ang kinabuhi, Cinderella. Wala na ko kabalo kung unsay akong buhaton. Love na ko siya. Pero mas love na ako akong pamilya. Gusto ko muhawa sa ilaha. Pero sa karon, wala ko'y laing ma-applyan. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, kung unsay angay na akong buhaton. Mag-apply na lang ba ko sa lain? Ngayon tahon, iskwela para baya ko. Biyaan ko na lang ba siya? Naglibog na gyud ang akong utok. Unta inyo akong matabangan sa ko ang problema. Para sa Butahe Confession, JJ.

0: Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Himo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saton, pati na si, hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha, kakuhaon, okay? Yaro, kunya, igdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: So may akong gamiton, boss.
10: Sulay, ang Shell lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

session is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Tingin ako. Napasarap ang tingin ko ng video dyan, DJ Yams. Sorry na. Hindi ko kasi napansin yung oras eh. O, kinatok na tayo ng technician. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, ganina inyohang nadungog. Ang itong istorya sa putahe confession ang kaagi ni JJ. No? DJ Yams, ano ba masasabi mo sa istorya ni JJ ngayon?
1: Parang gubot siya para sa ako.
0: Pero tanaw ni mo, unsa ba kahay maayo ipaglaban niya ang iyang gugma o unsa ba gyud?
1: For me, ipaglaban niya kung mahal niya yung tao.
0: Mm.
1: Pero kung gusto niya na yung mga pinagdadaanan nilang dalawa na sila lang, pero yung sa sulat kasi pag maiwan yung babae, kung iwan niya ang babae, parang maghikog daw siya. So, it's so complicated.
0: Yun na nga. Mahirap pag-desisyon.
1: Mahirap pag-desisyon pag ikaw talaga. Pero kung mahal mo ngayong isang tao, ayaw dayon padayon o sa imong himong mga desisyon. Dapat magiging wise ka.
0: Yun. Pili ka muna. Anyway, Jay, sige lang, panikamutan na to. Jay nga, matagaan ka na mo og maayong tambag karong gabi una. Hi, Kate Sexter 5052. Ang tambag daw niya ka nang mananghid siya sa among nga lalaki. Aron, makahibalo nga uyab na sila sa anak nga babae maura. Oh, ingon si Armand ng Bohol. Thank you! Pero lisod gihapon eh. Ah, sige. Ah, gusto mo sagutin to. Ikaw pa sagutin ko. Ah, wait lang. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Aba, ang dali lang ha. Hello po, maayong gabi eh. Ayun ako, hindi pala nakakonnect. Sorry na. Ah, wait lang ha. I-connect lang kita sandali. Wait lang po. Excited lang. Hello, maayong gabi eh.
2: Hello, ma'am. Dumogra.
0: Dumogra po. Kinsa ni palihog?
2: Jason din, ma'am. From Cebu.
0: Jason. Sige. DJ Yams, kausapin mo sa Jason.
1: Hello po. Magandang gabi, Jason.
2: Hello.
1: So, hello po. Saan ka po ngayon natawag?
3: Yummy.
0: Taga-asik ko. Taga-asik ko, son.
2: Yeah, ma'am.
0: Taga-asik ko ni ikaw?
2: Cebu City, ma'am. Labangon.
0: Ay, Cebu. Layo, no?
1: Ang layo.
0: Sige, Sol. Unsa
2: pero sa mga... Dapitan po.
0: Ah, nasa Dapitan ka. Pero makasabot ka, Bisaya.
2: Oo, kasabot
0: ka. Oo. Sol, unsa may tambag din mo sa tuwang letter sender karong kabi una?
2: Kanang opinion mo po, amam, kay in terms of nga na, isun na sa good na, isa kung sa unang tambag, naarigid ka po siya ang decision ni
0: amam.
2: So, ang awang opinion na naman is kayo sa niya. Dahil in the first place, is naabot siya gibugi, di ba? Nga, maori ang isalig ang niya trabaho. So, una pa lang, ang babae yung first move niya, so, pwede ragil ang tatan niya malikay yan. Tatan, meron pa lang yan.

0: kan sering gantian. Mereka yang lagi gantannya. Kung doon ako na siya nga na, kasi ibuhi siya rin sa lulan. So, ito eh, kanakay, ipatol siya, decision na niya, sa niya. Siya lagi ako mag-blame nila na siya. Siya ngayon sulit na ng problema ha. So, ang ngayon yan ba ito? So, yahong niya, kanang nauyam niya ka rin. Yung amo. Paninan mo, masabot ka natin. Kung love niya mo sa katao mo, masabot yun ha. Kung saan yung sitwasyon nila. So, ayaw ka nito ka nang magpakamatay. Dili na rason na nung magproblema ka. Kagayang nga tayo, mga inyo, kanang sa nag-uyat na makaistorya mo, tabutan niyo, pwede ba ninyo ang yun nga istorya niyo sa ginikanan, babae. Kana mo, sige sa gaybi mo sabot ang ginikanan sa babae, di ba? Na imalay pa sabot niya, patilanan niyo mo katuig, karoon niyo ganingan na eh. Siyempre, temptation, dili mapugnan, pero naarbo na sa tao nga, dili magpapugong, di ba? So, anak na lang. Hindi ko anin niya sa inyo sa ginikanan sa babae. About yung situation na dili ka pwede mawagtangan trabaho sa inyid niyo ng trabaho ah. Yan ko na lang ninyo nga. Nga na na may tabo niyo o mag-uyod na bungo na. Eh, hindi yun. Magawat ka na sa ginikanan eh. Wala man sa ginikanan niya. Mag-uol kung mali pa yun ang anak, di ba? Kung mali pa yun ang anak, suportaan na gina nila yan. So, kana lang, DJ.
1: Morto. Salamat kayo, Sonia. Pa ba kayo mga pahabol?
0: Wala lang, gano'ng. Pwede sa mga kantong.
1: Sige, try na ko daw i-play ha. Pangitaon sa na ko, Dri, ha?
0: Oh, kat pa lang.
1: Ah, sige. Thank you, kayo, Son. Bye-bye. Yun. Bito po, tama dito yung mag-iingon DJ Yam no nga. Depende rin gud sa ila ha. Kung love nilang usag-usa, pwede naman. Ang problema din ha, kaya ba panindigan? Kaya trabaho pa ba sila? Ay nako, sakto na bibi kaya ro mag-istoryahan ay silang tulo sa amahan. Yun lang. Misod. Complicated lang situation. Una, mahadlok kang mudul sa yung papa or sa yung parents. Kaya, nga na, nakasaway ka na ba na DJ Yams? Yung tipong ikaw yung makikipag-usap sa pamilya.
2: Wala pa po.
1: hindi pa kasi to siya nagkakajowa pa. Soon pa. Since day one. So soon pa, hindi pa siya, wala pa siyang time. Busy pa siya sa buhay niya. Marami kami pinagkakaabalahan sa buhay kasi. Hello, B. Kang Marce Magales. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Bahalag dili ka pilion basta kay humot gido kuno ka. Tama gid ni si Ma'am Bengin, imuhang friend, DJ Yams. Hello, Kang Architect Engineer Eric Becerra.
3: Thank you,
1: baby. I miss you so much. Salamat po sa pag-tanaw sa live, masking late na gyud. Pero nangita yapong ka og paraan nga makasilip ka sa to ang live for tonight. Oy, sa mga ganahan, magtawag ha, 0945-443-5869. And pasensya again sa tingog ha, kung kakapagaw pa, maulian na lagi ko. Ay, kabala ka, ma-okay rin niya ako ang tingog, mabalik rin niya sa iyang dating alindog. Again ha, 0945-443-5869. Basta kaya, kapag ka ang atong immune system ang magluya, bibiha, yobi akalimot, Santon Plus Gold, and Santon Vitamin C. Watching online, still beautiful in pink. Pink ba to? Ay, pink nga pala. Oo. Salamat po, Architect Engineer. Hope to see you puhon-puhon kapag magdabaw ko. Oo, kaya I really wanted to see you, especially yung imo kong itagaan og free nga house design. Diba? Sarap noon na. Ito na, DJ Yams, ikaw na muna kumausap. Wala na akong boses, DJ Yams.
2: Hello po. Mayong gabi.
1: Aba, nag-miss call mo.
2: Iniwan tayo sa ere.
1: Oo nga. Huwag kayong ganyan ha. Nag-effort kaming magsagot. Ito pa, DJ Yams ha. Sagutin mo.
2: Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Hello po. Hello po, kuya.
4: Si Joel po.
2: Ah, saan ka tumatawag ngayon?
0: Cebu.
2: Ah, Cebu. So, anong masasabi mo kay JJ?
1: Bakit? Bakit naman natatakot naman kayo? Pwede naman kayo magbisaya?
2: Oo nga.
1: Ano yan? Maulaw kayo? Hi, kumusta? Si Michael Ninang Cebu. Hi, Michael.
3: Thank you.
1: Ah, ito pa, isa pa, DJ Yams, ha? Go.
2: Hello po, magandang gabi. Mayang gabi, eh.
1: Hello, mayang gabi, eh. Nga na mo, ay. Tumagpod mo, eh. Hello, mayang gabi, eh, po. Hello,
0: magandang gabi po.
2: Magandang gabi,
0: magandang
2: sir.
0: Gabi po.
2: Ano yung pangalan po natin?
0: Michael po.
2: Oh, Michael, saan ka tumatawag? O aha ka nagtawag ka roon?
0: Nasa Maxep M from Tagum City.
2: Oo.
1: Wow. Okay lang ba yan, sir, na ibang radio station ka nakikinig ka sa Maxep M?
0: Kay DJ, ano yung pangalan ng babae kayo? Nakalimutan yung DJ, si Jed. Kasi tumatawag ako dito dati.
1: Sino po yung nahanap niyo po, sir?
0: Oo.
1: Ha?
0: Yung nakikinig kasi ako sa programa niyo.
1: Ah, first time niyo po bang makinig sa programa namin, sir? First time mo po?
0: Oo po.
1: Ay, welcome po. Maraming salamat, ha? Nakadungo po
0: malayo.
1: Sa... Mangayo o gunsa?
0: Malayo kasi yung ano namin, yung local namin, nasa Tupi, sa Cotabato kami.
1: Ay, ganun. So, naka sa Cotabato ka ron?
0: Sa Tupi po.
1: Tupi, oh. Sir, unsa ba yung matambag niyo sa to ang letter sender ka ron?
0: Okay po. Ang masasabi ko lang po ang... Huwag siya mag-desisyon kung hindi pa buo yung loob niya kasi mahirap na baka bandang huli masisisi niya din yun tapos labag pa sa kalooban niya. Mm. Dapat bago siya mag-desisyon, yung buo-buo talaga na sa puso niya wala na. Pero kung mag-desisyon siya, meron pa sa puso niya, sobrang sakit kaya yun.
1: DJ Yams, ikaw na i-eterno. Ikaw na bahala sa mga DJ Yams, hindi ko kaya mag-Tagalog ngayon.
0: Okay. Kasi pag nag-decision yung isang bagay, dapat pag-isipin mo mabuti kung tama yung ginagawa mo.
2: Yes. Dapat talaga tama, sir.
0: Oo. Kasi kung nag-decision ka na bandang huli, pag-sisisiyan mo pa, so masyado masasaktan ka din. Ikaw din yung masasaktan. Ay, hindi. Nag-decision ka, hindi mo pala kaya.
2: Oo nga. Dapat kasi, pag-isipan muna natin yung mga desisyon natin sa buhay, kung kaya ba natin.
0: Oo.
2: Ganun lang.
0: Bago tayo gagawa ng isang bagay, pag-isipan muna natin kung kaya natin.
2: Absolute.
0: Pero kung hindi natin kaya, ano na lang muna natin? I-pray na lang muna natin kung anong dapat natin gawin.
2: Okay, may tama ka talaga, kasi, kuya.
0: Ano po?
2: May tama ka po.
1: Tama ka po.
2: Sakto yung ano.
1: Saktong-sakto yung sagot niyo.
2: Tumpak na tumpak yung mga advice niyo po.
0: Kasi mahirap na mag-decision ngayon tapos lapag pa sa kalooban mo. Sino ba yung masasaktan? Balang araw, ikaw din. Sabi mo lang sa sarili mo, ayaw mo na, pero yung sa loob mo, gusto mo pa pala, kaya mo siyang bitawan.
1: Parang
0: dapat
1: ang lalim ng pinagdadaanan. Parang ang lalim ng pinagdadaanan mo.
0: Oh, dapat before mo ilip yo yung isang tao, yun talaga, hindi mo na siya mahal.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ilip mo pa siya, kasi mahal mo pa siya eh.
1: Una ho. Sige na, hindi na kami magla-let go. Ba yan? Huwag ka mag-alala. Kapag ka, kaya pa naman, hindi pa kami magla-let go. May tanong ka ba?
4: May tanong lang po. Ano yung pangalan ng DJ natin, yung babae po?
1: Yung babae po na DJ po?
4: Kaya yung kausap ko po ngayon.
1: Ay, kausap. Cinderella po.
4: Ha?
1: Cinderella po. Bakit?
4: Hindi. Palagi ako kasi nakikinig tuwing gabi sa programa niyo.
1: Ay, maraming salamat po. Makinig ka palagi, ha? Huwag ka mag-a-absent, ha?
4: Kasi, ano yun, paborito ko kasi yung ano mo. Alam mo yung pinakamarinig ko yung boses mo, para-pure, tapos yung kasama mo dyan, na lalaki. Kaya na bagay kayo na magiging DJ sa restaurante.
1: Naku, hindi ako DJ. Si DJ Yami yung DJ dito. Bisita po kasi ako. Ayaan mo, basta lagi ka lang present, ha? Huwag ka mag-absent, ha? Para lagi tayong magkakasama, ah.
4: Oh, wala na. Hindi tayo palagi nagkakasama kasi malayo ako, malayo din kayo. Palagi ko lang kayo narinig yung boses niyo.
1: Isipin mo na lang na kahit malayo ka, magkasama pa rin tayo. No? Isipin mo na lang na...
4: Okay, no.
1: Oh, habang nagsasalita ako, katabi lang kita. No? Wag mong iisipin na malayo ka kasi pagka ganyan, mawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo. Isipin mo, malapit lang tayong dalawa. Diba? O sige, inaantok ka na ba?
4: Kanina, nahihirapan ka magsalita ng Tagalog ngayon.
1: hindi ano, minsan talaga wala na, nawawala ako sa sarili ko kapag Tagalog, kaya buti andito si Yami. Oh, kasi mahihirapan talaga ako, pero salamat, yeah. Matulog ka na, gabi na.
4: Salamat kay Yami.
1: Si Yami ang kasama ko ngayong gabi.
4: Handa yung kasama niya. Bye-bye.
1: Bye-bye, ingat ka po. Good night po. Yams. Palinindigan mo na, Yams. Dapat lagi kang andito, Yams. Hindi talaga ako ganun kagaling mag-Tagalog, Yams.
2: Hindi mo na ako marunong mag-Tagalog.
1: Ano lang talaga, yung iba kasi sa amin kay... Ay, ambot, Yams. Uy, mahala ka na, Yams. Uy, makaya, good. Greet lang ko ni Janeth Tenebroso. Pwede pa play ng song Isang Katulad Mo. Ang daming tumatawag. Hello po from Boards ng Agusan del Sur.
3: Thank you!
1: Salamat kay Boards. Humot na di ay ko, baby. Sama na to ni Yams. Humot na daw siya, Yams. Sige, Yams. May naghahanap ng textmate dito. Sige. Ikaw mag-announce ang number niya, oh. Maabot ba nung sandali, oh? Sige. Yams, go ahead.
2: Okay po. Meron po naghahanap ng mga textmate dyan. Ito yung number niyo po, oh. 0970-987-9344. Again po, sa mga gusto pong maghanap ng textmate, naghahanap po siya. Ito yung numero niya po, 0970-987-9344. Ito lang po. Maraming salamat.
1: Yun, dapat magka... Diyan na lang yan, Yams. Ikaw na magbasa muna, Yams, ha? Pag may mga pahabol pa dyan. Pero Yams, wala namang itiigong oras, oy.
2: Yeah.
1: Oo, mag-uwi na tayo. Pero pagka Sunday, kasama pa rin kita, diba?
2: Yes. Yun.
1: So, mga katropa, wala namang itiigong oras, no? Magkuyog-kuyog kita karong umaabot na Domingo. Siyempre, kaubang gihapon ako si DJ Yami Yams for your final words for tonight.
2: Yes. Ito lang yung masasabi ko sa inyo, mga katropa, no? You have to enjoy your life.
1: Mm-mm.
2: Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga challenges sa buhay. At always remember that every day is learning, every day is challenging.
1: Yun na. Oh, diba? Dapat na huwag kang matakot na matuto araw-araw. Oh! Ako, isa raman akong iingon, muli na ko. Muli na ko. Bitaw, ulit na mihang, kay wala naman good gabi, inagidpod ka, ayod ka, walo ko nga na, pang may mga laing trabahoon din, ha. But thank you so much for making us part of your evening, ngayong gabi, tsaka wala tayo bukas. Wala mi ugma, mag-off sa mi pahoy sa mi DJ Yami, ugma ha, og sa Saturday, so magbalik tayams karong Sunday night. Bisang alo na lamang po sa Tibog Presyo sa XFM Network Philippines. Kauban ako si DJ Yami. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
5: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi.

0: Ako si Aileen, usa ka sa sclerotibok adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Ogsilhi katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghol. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po at na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag po kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So putahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So putahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon. Ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa PSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano marami pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano ang problema is heart problem mga kaibigan ano so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc
2: so ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon at ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Mm-hmm. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Mm-hmm. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo, mm-hmm, na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso. Mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm, nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin, mm-hmm, kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito ang nagko-cause ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon problema sa atin pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source Opa, nutrients mga kaibigan throughout our body, ano? Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat na dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Dok, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayo huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala namang kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang ang bilis ng tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
2: So kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako, ha? Sa mga kabayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo sa
2: kasi
1: mga
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Dok, ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oh.
1: Bigla ka nalang matutumba.
2: Meron nga tayo nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata
2: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib.
1: Mm-hmm.
2: Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Kasi
1: walang minsan, pinipiling edad
2: wala,
1: to, Dok.
2: Wala, wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina, Dok, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Dok, yung mga tips na Para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts, okay, pagka mayroon pong ganitong karamdaman.
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, mm-hmm, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
2: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar, yeah, and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom, mm-hmm, nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo, mm-hmm, o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, mm-hmm, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very, mm-hmm, high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagninis, mm-hmm, ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: Mm-hmm. So ayan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? O, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok, mm-hmm, napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo, kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, mm-hmm, di ba, yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, mm-hmm, kakain siya ng saging,
1: mm-hmm,
2: kasi potassium yun, tapos, yes, may mga magnesium yun, no?
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain, total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, no? Especially mga local na mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
2: Uh-huh.
1: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance, eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong pong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement. Full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang
5: sinusubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
8: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
10: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano, yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-arise sa atin pong mga mata. Ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano, to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung ano, nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama, oo.
2: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain, ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung ano, concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po atin, na, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
2: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit laging nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold muna yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take Vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung Vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Baclang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po maling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon Nawa na magpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9.
12: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
11: 95.9 XFM Jensen. XFM.

Ananak ko dari siyempre. Ako ba na yung mga katropa? Wailain katropang Ruel Dumantay. Siyempre, dari laman na sa programang Exciting Pilipinas. Ayan, may buntag. Good morning. Diyan ka na yung tanan, mga katropa. Good morning. May buntag sa ito, mga kigilaan o mga kaigsunan kanong nga nagkapaminaw. Pilipinas sa mga, siyempre, mga katropa na ito nga nakatutok na sa itong programa o tulumanon. Pwede ang Exciting Pilipinas nining adlaw nga Friday. July 3, 2026, mga katropa. So, may buntag niya ka rin yung tanan. Good morning! Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang itong panigisikay niya mga kagilaan? O kumusta ang ato ang mga laban sa buhay? Inatunta mga katropa nga di kita mo surrender. Kung padayon ng kita mga katropa sa pagparingkamot, luyo ni ining grabing kapait, luyo ni ining grabing ka... krisis nga hatod ni ini sa tua mga katropa. Kay ko mo surrender magugita kita ra magyapoy pilde. Mao na nga gikinahanglan mga kaigilaan nga laban na gyud kita sa buhay. May buntag ha. Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong panikaisikay diha? Kumusta ang ato ang silingan? Ang apil na po ng silingan katropa ang Ruela. Dapat apil ginagyan. Alangan din mo apilon. Ay buntag ha.

0: bago rin tawo ng mata, hinautong ta mga katropa. Nga kamudi nga mga kagilaan, nakapanot brush na or nakamumog na bago magchismis. Sabi tayo tinuon kay... sa gaya niya, dalang ha. Alangan, magsigi, magtabi niya, huwag pa mo kamumog. Huwag pa mo kailamos. Paita sa kita na katropang Ruelo. Dagang nga ego niya. Sorry lang, good. Pasensya, aling ko ninyo. Well, ano ba? Good morning niya. Kanyang tanahin. Kumusta nga itong mga katropa? 26 kabarangay nining atong syudad. May buntag ha. Kumusta ka mo? O syempre sa itong mga kagilaan sa may Makima area, Maasim, Kembain, Maitum. Good morning. Sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. May buntag. Good morning. Good morning. O siyempre, good morning po sa ito mga kaigsunan sa may Tupi and the Pulomulok, South Cotabato.
1: Good morning!
0: Tutial. May muntang po sa ito mga katropang naadya kanunay mga kaigilaan. Nakatutok sa ito ang tulumanon sa may Facebook page. XFM 95.9 General Santa City. Good morning, diya ka rin yung tren.
1: Good morning!
0: Good morning po sa mga nasa YouTube channel na to, which is ang XFM Jensen TV. May buntag, good morning!
1: Good morning!
0: O kaninyo mga kaigilaan, kaninyo mga katropa, nga naadiha karon nga siyempre, positibo ang peg sa kinabuhi.
1: Good morning!
0: Dapat angay positibo lang ta. Nga naman. O siyempre mga kaigilaan, paminaw ka mo. Kaya matag-abri sa ito ang mga mata. Sa iyong buntag, siyempre magig mga katropa, sugaton magigitas kamatuuran sa kalibutan. Diba, mga balita sa krisis, kalisod sa panginabuhian, mga personal nga kabalaka. Kumbaga, sa iyong rakayo ba? Sa yun, sa kanong ginatawag natong rasyonalisahon nga mawad-an o paglaom tungkol sa kabugat lagi sa itong paglibot. Diba? Dali kay kita ma-discourage tungkol sa mga paghitabo. Dali kita kumbaga, paminaw na ito, surrender na kita tungkol sa mga paghitabo. Crisis, gubot sa politikas nasyonal. Naapay linog nga giagi ka na to mga katropa. Magpaminaw na to, grabe gidaog-daog na magyong kita. Apan ang kabatuuran mga katropa Pilipinas. Nga kita nakamatapa karong adlawa, usa na kinikid akong timaan nga wala pa nahuman ang atong dula. Diba mo na nga itong peg dari kanuna ay laban ng yun. Kaya ang bagong karabang pagsidlak sa adlaw, usakin ni siya ka-imbitasyon nga dili kita mo surrender, kung dili mo padayon uban ang mas ligon nga kasing-kasing. Kaya ganang krisis mga katropa, dapat dili na mamay mong babaga aron dili na to makabot ang kalinaw sa atong huna-huna. Kini usa kahagit doon ka na to mga katropa nga nagpalambo sa atong tinuod nga kusog. Kaya kung atong anuhon lang yun, ato lang yung sugungon ang kasaysayan. Ang labing nindot ng mga istorya sa kadaugan, wala mamugna sa panahon sa kaharuhay, kundi sa panahon sa grabing kalisdanan. Muna nga ang patagpagsulay, nga atong giatubang karoon, nagsilbi ka ng kalayo, nga nag-umol ka na to, aron nga kumbaga mamahimo kitang mas ligon, mas maalamon, o mas karabang mapagarbuhon ng mga individual. Mabita na itong ginisulti niya ka ninyo mga katropa nga dili na ito mabutan ang dagan sa panahon. Diba? Apan dako kitang kontrol sa kalinaw sa sulod sa ito ang kaugalingon. Muna nga sugdig yun ang adlaw, pinagi sa pagpasalamat sa gagmay nga mga butang. Ang init nga kape sama sa Santong Plus Coffee Mix ngayong ginainom karon. Ang ginhawa nga gawas doon og libre mga katropa. O siyempre ang pamilya o ang mga higala nga nagpabiling anaas ato ang kiniran. Kaya ang pagkamasalamaton mga katropa, usa ka na kagamhanang taming nga kumbaga maunay mupugong sa kabalaka sa paghari sa itong hunahuna. O gamaghatag ka na itong kusog sa pagkatubang sa bisan unsang hagit mga kigilaan. Karong adlaw ayaw pangandoy nga wala dayon ang tanang problema sa usa ka paminok lang. Di ginadayon masulbad ka ng isa lang kapitikan ni Anasos, unsa ka si Thanos. Di gina masulbad. Ibis ka buhaton nimo kana, i-focus ang imong energy sa mga butang nga kaya nimong usbon og trabahoon karong nga mga taknaa. Karong adlaw, kaya matag ginagmay nga lakang padulong sa unahan mga katropa paminaw ha. Bisan unsa pa kini kay gamay. usa kini kadakong kadaugan batok sa krisis. Salig lang sa imong abilidad o sa mas dakong plano sa kahitasan nga nagagiya ka na to. Busa, samtang musaka ang adlaw karong adlaw, atong ipataas usab ang atong agtang o dawat og balik ang kadasig. Ang krisis lumalabay lamang ka na. Apan ang kasing-kasing na dasig o ligon, magpabilin ka ng madaugon. Ibuha kining adlaw nga puno sa paglaom. Dili tungod kay sayon ang kinabuhi, kundili tungod kay nasayod ka nga ikaw mas ligon kaysa sa bisan unsang pagsulay, mga katropa.
1: Good morning!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kana nga mga pahinumdom, syempre hatod kaninyo sa Santon Plus Gold, kawara to ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, og napunyan nga to ang Santon Vitamin C. Mga kaigalaan, alas 4:51 na ang atong oras. Or make it 4:51, 4:50 pala gini.
1: Ayoy!
0: 4:50 pala gini sa kong screen.
1: Ayoy! Good morning! Ayoy!
0: Dari sa Pictas Computer, 51 naman.
1: Ayoy!
0: Good morning niya ka na yung taran, mga kaigalaan. Mga ka na mga pahinomdo, mga inspirasyon, nga hatod ka ninyo, mga katropa. Sa XFM 95.9 General Saro City o siyempre sa mga produkto sa Yes to Health.
1: Good morning!
0: Aras 4:50 ang atong oras. Ari na karoon ang atong mga headlines.
2: Headlines. Headlines.
0: Una sa itong mga balita, karong adlaw mga kaigalaan sa itong balitang nasyonal. Debris nga gi-aligarang gikan sa racket na recover sa baybayon sa may Cuyo, Palawan.
2: Headlines. Headlines.
0: Pagtukod og lahi nga prisuan alang sa mga minor de edad nga nakahimo og mangilngig nga krimen. Giduso ni Tulpo sa Senado.
2: Headlines. Headlines.
0: Malacañang, gikumpirma ang 1.35 million pesos nga refugee sa mga biktima sa pagpamusil.
2: Headlines. Headlines.
0: Klase sa bagong Silangan High School sa Quezon City nabulabog tungod sa fake news nga dunay pagpanunggab.
2: Headlines. Headlines.
0: Akusasyon sa flood control project sa Impit nga gimakaknabon sa kampo ni Romualdez.
2: Headlines. Headlines.
0: DSWD nahuman na ang pagkapotabot og 5,000 pesos nga cash aid ngadto sa moabot 1.82 million PUV drivers og delivery riders.
2: Headlines. Headlines.
0: Lain pa na itong mga balita, balitang lokal. This is Ice Cabits Resort sa Glan Sarangani. Nag-reopen na. Human sa magnitude 7.8 nga linog.
2: Headlines. Headlines.
0: 2,100 kapamilya sa barangay Dumulok sa Alabel. Nakadawat ng food packs. Gikan sa DSWD. Human sa linog.
2: Headlines. Headlines.
0: O siyempre mga balita nga dala sa itong mga patrollers karumuntagang katropang Philip Oligario, katropang Ivan Pulonan. O siyempre napunya ang atuang mga student correspondent katropang Jana Bravo o CJ Nasam. Ito ang pag-asayro ng ilang mga balita unya mga kaigilaan mo ng relax lang ka mo niya. Kaya din nga ito mga RMMC student correspondent mga katropa. Kuya kay pagkatudlo ni Sir Kiko ani? Di naman kinahanglan tudloan yun ng ngayon.
1: Ayoy!
0: Nga howd man sir, howd.
1: Ayoy!
0: Aras 4:53 ang atong oras mga kaigilaan. Siyempre, siyempre, siyempre! Detalye kita sa mga balita pero yun na pa ang tanan. Ito sa ngatuang karoon ang ngatuang lakat sa panahon. Hatong kanino sa Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Tanong adlaw, nauman nga magpabiling hayag o gilibay ang kainit ang dagan sa panahon sa Dakbayan sa Jensen, probinsya sa Rangani karong adlaw. Ubos ka na sa nagpadayang epekto sa Easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura ginatanaw nga busaka sa 35 degrees Celsius. Oras sa udto. Tungod sa nagpabiling taas ang delikadong banabara sa heat index, ginawag yapon ng publiko nga magpabiling hydrated. Ogli kaya ng pagpundo sa ilalom sa adlaw araw makalikay kita sa ginatawag nga heat exhaustion. Pero wala na ito ginapasumbaling mga tropa ang posibilidad nga pag-ulan pag-abot sa pagkahapon o sayo sa gabi. Labin pa po niya sa tupi o pulumulok sa South Cotabato. Alang sa impormasyon sa iyong mga planong aktibidad karong adlaw, ang adlaw musidlak alas 5:36 karong buntaga. og laoman kining musalop alas 6:12 sa kahapon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Aray, aray, aray para kaninyong tanan. Oh, ari oh, ato sa ngadtuan ng kantang ay halad nato kaninyo mga katropa kadailangan. Natay bago ipa-play kaninyong tanan. Unya, relax lang mo niya. Gikan sa Hailstone mga katropa. Oh, tangin ninyo na ha. Local artist nga po na mga kagilaan. Mauna nga ka mo niya, standby lang mo. Ayaw mo karakara ka na ko mga katropa kay ubay-ubay pa ang mga balita, mga impormasyon na itong ihatod nga na kaninyo. Siyempre, hatod kaninyo sa Suntone Plus sa Coffee Mix. Ang kape! Na makatabang ka na ito mga katropa, aron nga siyempre, ma-energize kita sa morning pa lamang. Ayan, 5:54 na itong oras. Abang gapon niyo katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas. Here's a song, Huli Na Nang Dumating Ka. Dari lamang na sa XFM 95.9 Gerald Sada City. Katropa mo, exciting.

0: Exciting!
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
7: Available sa mga butika.
5: XFM.
4: Santon

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina o XFM. Pangit kayo ko.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Sultan nga namina ko. Karon ha! Nadawat na na ko bro.
6: XFM.
8: FM.
7: Exciting, bro.
9: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.
10: Exciting.

0: You know, 507 in the morning. Ang atong oras, mga katropa. Ayun na kitan sa... Ay, nakitaan. Ayun na dunggan, di ay. Atong background music, mga katropa, ganda sa entablado. Kanang kantahan, gipahinungod atong dancer good nga si Loreline. Tapos tilan. Pero ito magugopaha po ng dansira. Karabang magtapad siya sa mga artista ba? Murag maglabaw pa man niyang beauty sa artista. Showbiz! 507 ang atong oras, mga kaigilaan. Siyempre, ikaw bang gabon yung katropang Ruel naman tayo sa programa kay Exciting Pilipinas. Good morning, diya ka rin yung tanayang grabe. Mga hilturgul kayo mo, mga taga-jensan ba? Tugnaw, magandang panahon bro. Nagbawi-bawi, rami katropang Ruel kay ka. Pag mahapon, muuwan. Itaw no, kagahapon, uwan na po na. Taligsik-taligsik, raman rin naon, pero makabasa man. Bis mo adto ko ga downtown kagahapon na cancel lang sa cancel kay mabanga basa man ni. By the way, taga tong oras mga katropa, syempre kao bang gabon niyo katropa ang Ruel duman tayo sa programa ng Exciting Pilipinas, kini nga tulumanon. O kini nga bahin na to na kanyo sa Santong Plus Gold. Syempre mga katropa, ang Santong Plus Gold mao ning gikinhanglan sa tong kalawasan mga kaigilaan aron nga mahimo kitang ligon kanunay. Ato lang ipahibalo kaninyo nga kini food supplement dili kini tambal. Kaya kung tambal man gud mga katropa, abot pasabot sama sa iyo na dunggan kaganina sa The Secret of Health, targeted na ang ano ni Ana. Pero ang itong Santong Plus Gold mga kaigilaan, mauli siya ang nutrients nga musulod sa itong kalawasan nga makatabang sa itong tibuok lawas. Mangustin palang daan, antioxidant na. Targeto niya mga katropa, kanibang hugaw-hugaw niya sa itong kalawasan, labing pa ang part sa itong kolon. Morang ipagawas niya mga kaigilaan. Umitaw na kung first time ninyo miinom dari sintabi sa nagkakape, medyo ang inyo ang bawas-bawas yun, inyo yung bantayan na. Kanabang murakag ka ng naisipon-sipon. Normal na siya mga katropa, tungod kay ginapagawas niya ang kanang mga toxic niya sa imong lawas. Yan makatabang po ni sa tao nga dunay hypertension kaya dunay kaning garlic. Kamalo ba mo nga ang garlic mga katropa tungod sa allicin. Ginapaubos niya niini mga katropa kaning mga bad cholesterol sa tuang kalawasan. Mao niya ang epekto mga katropa. Diba? So naapod niya kanibang ampalaya nga kabalungan kita nga mao niya nag-regulate mga kaigilaan sa tuang blood sugar sa tuang lawas. Good morning! Muna nga kung kita nakainom ni ini mga kaigilaan o syempre nindot kayo. Muna nga kabo niya mag Santong Plus Gold na kamo. Babalit sa paborito niya mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oho. Gapilit chip no? At wala lang anong chip, balhin ta chip kasi sa ano pa na nakakonek sa pikas. Oh, tok, tok, tok. Sa ano ka nag-live na chip? Sa Chrome mismo? Sa browser? Dili sa ano? Ah, okay. Pilit mo.
2: Ayoy!
0: Anong nangyayari dito man?
1: Good morning!
0: Kabalo na ko chip. Sige lang, kunya lang. Ato lang ang anuhunan niya. Ala, 5 gis na ang atong oras. Ato lang ang tuwang karoon ng atong mga balita.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, una sa itong mga balita, mga katropa, sa itong balitang nasyonal na recover ang Osaka gituuhang debris gikan sa Osaka Rocket sa Baybayon sa may Sitio, Taburo, Basukay Island, Cuyo, Palawan. Dato ka ng Miyerkules sa buntag. Sumala sa report, gikan sa Coast Guard Station Eastern Palawan. Nadawat nila maong impormasyon, bandang alas 6:46 sa buntag. Inungdan nga dinalian nga nagpadala o quick response team kung QRT ang Philippine Coast Guard. Ngadto sa unahan sa maong dapit, mga katropa. Abong metal nga butang, balampusong nakuha o nasiguro sa unod sa tabang sa mga lokal ng opisyal sa barangay. Gilauman, magpahigayo o usa ka mas lalo nga technical assessment ang kapulungan sa Maritime Safety Law Enforcement Group sa Palawan aron nga dilalian nga mailhan kung unsa nga matang ug diingikan amount na recover nga debris. Ipasalig usab sa PCG ngadto sa publiko nga gipatuman na ang tanang gikinahanglang safety measures samtang nagpadayon pa ang unod sa investigasyon. Nalawag ang usab ang mga otoridad sa mga mananagat o residente na magpabiling mabinantayan o glikayan ang paghikap sa mga susamang katingantan ng mga butang na mapadpad sa baybayon alang sa ilang luwas nga kahimtang karong panahon na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dako-dako po nga debris, ha? Ikapila na ni nga debris, mga katropa, ang nakitaan dia sa may Palawan nga gituhang debris ni sa usa ka racket. Yawa ni, eh. Mao ni mga katropa, ha? Ato nang sayron kung asa ba ginagikan yun, mas China ba ginaw, asa ba ginagikan. Aron nga ibaybawan yun ato diha ang kamaturan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang tanga tong oras, alas 5.13 na magandintawon.
2: Good morning!
0: Sa lahat pa na itong mga balita, gipang hinguskan karon ni Senator Rafi Tulpo nga amyendahan ang Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act karon nga maggahin og pondo sa pagtukod og lahi nga detention facility alang sa mga children in conflict with the law nga nalambigit sa mga mangingig nga krimen o heinous crimes. Atol, sa bista sa Senado, gipahayag ni Tulpo nga dili saktong unod nga dinalian lang nga dad-on sa bahay pag-asa sa DSWD ang mga minor de edad nga nakapatay o nakahibog bugat nga sa laod tungod kay mura lang kini o ginatawag nga excursion o camping alang kanila diin mag-basketball, magkatawanay, sa unahan nga walay kahadlok sa unod sa balaod. Nakuha sa mong sugyot ang lunsay nga suporta ni Jeneline Badoria ang inahan sa usa ka estudyanteng napatay sa retibong pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban City. Gawas sa managlahi nga presuhan, gisugyot usab ni Tulpo sa DepEd ang pagpatuman sa supervised programs diin ang nagbagong persons deprived of liberty. Mupaambit sila mga kasinatian sulod sa eskwilahan isip pamaagi sa crime prevention. Samtang gipahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchelian na andam silang musunod kung unsa man ang mamahimong desisyon sa mga magbabalaod. Mibagting usab ang pasidaan ni criminologist Raymond Narag nga ang mga marahas gabut campus o juvenile detention adunay brutalization effect nga mas makapahait o makapasamot hinoon sa unod sa dautang pamatasan sa bata karong panahon na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya katang mga bataa, kay bawo na magod sila, mga katropa, nga digid sila makasuhan, digid sila masintensyaan. Makita man ninyo mga kaigalaan no, sa ilang mga conversation nga nagkalat niya social media. O bawo na nga murabaga na sila nagsalig nga wagi intawoy lakang nga pwedeng mahimo kanila mga katropa as long as sila underage.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaklaro ni anak?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Iba! Santang, salain pa na ito mga balita. Gikumpirma ka nun sa Malacanang ang bubot na nga ito sa kinitibukang 1.35 million kapesos ang personal nga pinansyal nga tabang nga gipaabot sa ito ang Pangulo. Alam sa mga pamilya nga nangamatay ng agol sa tragedy sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sumala ni PCO Undersecretary Claire Castro. Makadurog damdamin daw ko no. Alang sa presidente, ang maong dinalian nga hitabo din. May mga kabataan pa nga may buwis ilang kinabuhi aron lang nga masalbar ang ilang mga classmate. Ubos sa maong kamanduan, makadawat og 150,000 pesos matang usa ang kabanay sa tulo ka namatay nga estudyante, samtang 50,000 pesos usab ang ihatag sa 18 ka mga naangol. Sa pagpamusil, tunga niini, gipasalig sa Malacanang ang dinalian nilang gidungog nga apila sa mga pamilya nga nangayo og saktong hustisya batok sa mga suspect nga menor de edad. Gipasabot ni Castro nga temporary una kining gihuptan sa pasilidad sa DSWD alang sa reformation o rehabilitation subay sa balaod. Apan bisaad ang administrasyong Marcos nga makabaton og lunsay nga hustisya ang unod sa maong kaso aron nga mapugngan ang susamang krimen. Ginusad na usab sa DepEd ang usa ka lapad nga school safety campaign sugod da karong semanaha aron nga hingpit nga sulsihan ang kakuwang sa seguridad sa unod sa mga tulunghaan karong mga panahuna. Ubos sa maong bagong estratehiya sa DepEd, ipatuman ang multi-layered security diin dunay inspeksyon sa mga bag gamit og handheld metal detectors. Pagsulod o pagtaod sa mga CCTV, mas stricto ang visitor management o pagbutang og saktong security personnel. Ipaubos usab sa safety audit ang mga koral o emergency exits sa mga tulungaan sa unahan, kauban sa pakigalayon sa PNP, DSWD, DOH o Liga ng mga barangay, aron nga mapaspas ang koordinasyon ubos sa sumbanan sa guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment karong mga panahon na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well, importante ng mga metal detector kung sa pabadihan mga kaigalaan kay lisod po kayo nga malutsan na po kita.
1: Ayoy! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gamay raman ang tao ni sila mga kaigalaan ng aning klase nga mga bata, pero mga kaigalaan, ang kinabuhi nga makalas na ini mga i-aning klaseng pamatasan medyo pigado gyud kay mga ginikanan nga kumbaga nangandoy para sa kaugmaon sa ilang anak nga makulit lang kawala silang kinubuhi tungod lang sa mapintas nga panghitabo. Iba? O na ka mo di nga mga opisyalis gobyerno paglihok mo di mo sige pamulitik ka rin ang mga buanga mo.
2: Okay.
0: Buang kayo ka lang. Mga buangot bang yun?
2: Ayoy!
0: Dili man tanan. Dili man tanan. Huwag man ta nagsulting tanan. Except lang to mga buutan. Pero kalabanan, buangot.
2: Ayoy!
3: Okay.
0: Tinood ka katro. Tinood ay!
2: Ayoy!
0: Samtang salay pa na to mga balita. O, talawa na gudin niyo. Tungkol kay ginasakyan ang mauk issue sa Tacloban na fake news di ay. Ay nako. Nabulabog kong dinilian nga naundang ang dagan sa klase sa bagong Silangan National High School o Silangan High School sa Quezon City. Kagahapon sa buntag kini nahitabo human mikalap sa unahan ang bakak nga taho o fake news kabayan sa gikaingong dukay dunay nahitabo nga pagpanunggam sulod sa campus. Tuod sa ilibayang kabalaka, dinalian nga nanaga ng mga ginikanan padulong intawon sa tulunghaan aron sa iyong kuhaon ng ilang mga anak bisan wala pa ang oras sa pagpauli. Samtang ang ubang mga estudyante mitala nga naghilak na sa unod sa kahadlok karong mga panahon na matod pa. Gimakakini sa Parangay Bagong Silangan Chairman nga si Wilfredo Willy Cara ang maong mga chismis. Chismis rin ini. Pinagi sa usa ka pakiginabi mga kaigalaan. Giklaro ni ini nga walay nahitabong pagpanungga bubisan unsang bayolenteng insidente. O glunsay nga gikan lamang kini sa text messages o post sa social media sa mga bata. Ang baong sayop nga impormasyon gipasabot usab sa unahan sa pamunuan sa eskwelahan nga wala gipapaspas o gisuspende ang klase apan wala na nila mapugnan ang mga madasigod nga mga ginikanan nga nalisang intawon gubikan sa hungihong sa pagpamusilo pagpanunggab sa maong tulungaan tungod sa maong alarma. Dinalian nga nagpadala ang mga responders ang Quezon City Police District Rescue Department o mga opisyal sa barangay arong nga sulsihan ang maong sitwasyon o magpabili ng kahapsay. Matod ni Cara, malinawan ang unod sa tibok tulungaan o padayon nilang ginasusi kung kinsa bagyod ang nagpasiugda sa maong text scare aron nga manubag sa balaod. Ilabi na, napresko pa sa huna-huna sa publiko ang nahitabong trahedya sa Tacloban City.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dooy po rin tao ng mga bata, niyo, malisang kanya na mga kaigilaan. Aya po rin tao ninyo na saki ni mga panahuna. Oy, naunsa naman rin tao ng kabuang ninyo.
2: Ayoy!
0: Kinsa ko hindi nagpanik? Diba, bisag kinsa siguro ginikanan, makadungog ka nga, oy, ang maong tulungaan, adunay gidungga, adunay gipamusin, di magdagan-dagan yung kapadulong sa eskwilahan. Kabuuan kinsa may napakatag ni ining buanga mo. Ay, nako! Hindi ba pwede na mag-peace on earth lang tayo, kan dami yung mga alam?
2: Ayoy!
0: Let there be peace on earth.
2: Ayoy!
1: Good morning!
0: Tingnan ni mga tawhana.
1: Good morning! Good morning!
0: Nakakaano kayo, nakakainis. Samtang salayan pa na itong mga balita. Hingpit niya gihimakakaroon sa kampo ni Leyte First District Representative ng kaning House Speaker Martin Romualdez. Ang mga pasagil nga nalambigit siya sa gikaingong maanamalusong flood control project sa tuwang nasood. O sa kapamahayag, kagapong at lawag, ipahayag sa iyang matigpamaba. Kasi Attorney Elaine Atienza naghimo lamang nga convenient excuse of political scapegoat ang unod sa pangalan sa magbabalaod aron nga dinalian nga dunay mabasol ang publiko taliwala sa nagpadayong kontrobersiya sa unahan. Giklaro na atyensa nga lunsay nga walay bisan o saka ebidensya nga nagkatudlo sa presidente sa lakas si MD sa mga giingong ghost project. Batod pa niya, bisan sa mga giibong bista sa Senado o Kamara, walay bisan o saka opisyal sa Department of Public Works and Highways. Lakit na si kaning DPWH Secretary Manuel Bunuan nga nagdapit o nag-ingon nga dunay kalambigitan si Romualdez sa unod sa bidding. Paghimog mga kontrata o pagpalusot sa pondo karong mga panahon na. Gipasabot usab sa abogado ang dagan sa pagmugna og nasudong budget o ang National Expenditure Program nga ginaluto kana sa executive branch pinaagi sa DBM sa dili pa kini i-deliberar sa Kongreso. Gidugang pa ni atyensa nga walay gahom ang usa ka House Speaker nga mudikta sa mga cabinet secretaries, DBM o sa mga independenteng senador. Tungod dini, nanawagan ang kampo ni Romualdez nga isentro ang unod sa investigasyon base sa lunsay nga ebidensya batok sa mga tawo nga dunay legal o operational authority sa mga proyekto. Imbis ka mo gamit ng shortcut, pinagi sa pagdaot sa usa ka dakong pangalan sa politika, karong panahon na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yawag dipinsa sa itong speaker, no? Pero punsaon na ito, speaker, itong inyong tawag ni saldi ko sa mga militar.
3: Wala rin na salbar nga mga gamit ang...
0: Akada lang. Una-una, mangka...
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Excited, mangka?
2: Ayoy!
0: Tatangas sa 5.23 na itong oras mga kaigilaan. Ato sa ngantuan ng laing papunta mga balita, ipahibalo ka rin sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga himpit na nilang nahuman ang pagkapunapod sa ting 5,000 kay cash relief assistance alang sa mga driver delivery riders kadapiktuan sa pagsaka sa presyo sa lana sa nasud. Sa usa ka pamahayag sa DSWD Assistant Secretary o spokesperson Irene Dumlao na itong Biyerkules, pinal ngang natapos ang maong payout na ito pang Hunyo 30 uman sa kapintulo kabulan nga implementasyon sugod di atong Barso 17 ubos assistance to individuals in crisis situation kon AX program kinatibok ang 9.139 billion pesos ang na-disburse sa pangamhanan ngadto sa 1.8 million ka mga benepisyaryo. Sa baong ihap, ang mga driver sa tricycle ang dunay labing dako nga miabot ngadto sa 1,200,009 ka recipients. Gisundan kini sa 314,530 ka delivery riders, 119,030 ka driver sa jeepney, kapin 104,000 ka motorcycle taxi drivers, og 89,394 ka TNVS drivers. Bisan tuod og mas ubos kini sa unang target na 2.4 million driver base sa listahan nag-endorso sa mga lokal nga pangamanan, LTFRB o DICT, gipasamot ni Dumlao, ang unod sa diferensya o discrepancy. Tungod kay ang uban sa listahan, wala na nagtrabaho isip driver karong panahon na. Gipasalig sa DSWD nga ang maong usa ka higayon o one-time aid dinalian nga nakatabang sa ilang pamilya taliwala sa krisis sa ekonomiya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well...
2: Ayoy!
0: Salamat, DSWD! Adunay 5,000 nga cash aid. O, syempre, nahatagan ang una to mga tricycle driver din sa Jensen. Walay dugang diya para sa mga driver sa delivery. Apektado, mapunin sila. Nalinugan pa yun. Na, natapos na. Uy, luoy po kayo itong mga trabahante nga kutong karoon. Wala pa kabalik sa yung trabaho, no? Sige lang, well, alam mo ka goal kay ubay-ubay man ang nadawat kay hinabang sa Jensen. Sigurado ko nga nagin mo para sa inyo hagyapon. O wa pa mo kadawat, apalihog lang ko inform para inform na to ang City Hall kay kamo wa pa mo kadawat usay pangalan niyo, asa mo nagtrabaho?
2: Ayoy!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kay kita na mismo dito ang mudukdok mga katropa, rumatagaan po muna yapon, luoy po mo po.
1: Good morning!
0: Oh, katong mga dawad ano trabaho dapat nahimo kamong priority. Unsa ang kinahanglan man ang dokumenta, dokumento nga kamo na narbaho gudihang baong kumpanya nga nanarado karon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: But I am sure kadamang kong mga listahan gikan na mismo sa inyong mga kumpanya. Mahuna o gula siguro mo na lista, i-check siguro niyo sa iyong HR o ganong wa.
2: Ayoy!
0: Alas 5.26 na ang atong oras. Ato sa ngantuan ang balita sa ato ang mga student responders kay LGU Surala. Gipahugtan ang biosecurity measures human na matay ang 90 ka mga baboy. Atong sayro na dugang detalye pinaagi sa to ang student correspondent katropang CJ Nasam. Ibo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Nagpatuman og mas stricto nga by security og quarantine measures ang lokal nga paggamhanan sa Surala, South Cotabato. Human sa gitaho nga pagkamatay sa mga baboy sa pipila ka mga barangay, bisan wala pa'y kumpirmadong hinungdan sa sakit. Sumala sa LGU, gipahigayon kagahapon ng blood sampling aron may balaan hinungdan sa pagkamatay sa mga baboy. Samtang, ginahulat ang resulta sa test ang lokal nga gobyerno, nagpahigayon usab og pinagtigong uban sa mga may kalabutan sa sektor. Aron hisgutan ang mga lakang ug matabangan mapunggan ang posibleng pagkailap sa sakit. Ang mga hog raisers, kitambagan nga istrikto ang ipatuman nga mga protocol sa biosecurity ug i-report dayon bisan unsang kadudaang kondisyon ngano observan sa ilang mga baboy. Ang mga lakang nga gipatuman naglakip sa pagtukod ug mga quarantine checkpoint, pagdisinfect sa mga baboyan ug mga pagbawal sa pagdala sa mga buing baboy, mga produkto sa baboy ug mga sakyanan nga gigamit sa pagdala niini. Nagpadayon usab ang pagmonitor sa sitwasyon samtang nagulat sa opisyal nga resulta sa laboratory examination. Mga katropa, kinahanglan kanunay kusgan ang panglawas aron magpabilin ang ligon nga relasyon ug maglabing-labing kay misis. Sa mga angkol nga magturbo menenhaser na para sa mas ligon nga tuhod. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong student correspondent katropang CJ Nasam. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang mga tuwan ang balita karon ni Jan Bravo. Sa atong student correspondent gapon ni mga kagilaan, nabiyaan nga ceiling fan hinungdan sa sunog sa apartment sa Jensan. Atong sayro na dugang detalye ang atong student correspondent katropang Jan Bravo. Imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Wala rin nasalbar nga mga gamit ang 9 katrabahante nga nagpuyo sa katulungan dana sa apartment nga nahimutang sa Camachili Street, Barangay de Diangas, East Jensan. Human masunog kagahapon alas 8:30 sa buntag. Sumala ni alias Dodo nga samtang galuto sila og sud nga buton tay baligya sa ubos nga bahin. Kalit midilaab ang makusog nga kalayo. Gisulayan pa nila nga maduol apan baga na ang aso.
5: Pagsaka na ko sir, nakita na ako na sunog na. Tapos, kuha na unta mong mga gamit, pero hindi ko ka.
3: Pipila ka minuto lang napalong dayon sa BFP Jensen ang sunog. Hinoon walay nasamdan sa insidente. Emosyonal si alias Jensen ang nahadlok sa kakusog sa kalayo. Matod niya pulos sila ng mga tagaglan sa Rangani Province. Ugnian hilang sa Jensen aron magtrabaho.
6: Kay pagsaka na ko, bago lang, pag baba na ko ni saka among isa kakauban, kay matulog siya niya. Pagsaka niya mao na to yang nakita na nang sunog na.
3: Sa initial nga investigasyon, ginatudlong hinungdan mao ang nabili nga ceiling fan sa saksakan. Sa pagkakaron, padayon ang kabomberohan sa pagpangalap og dugang impormasyon alang sa nahitabong sunog. Mga katropa, gikapoy na ba sa mga skincare nga perti kamahal og walay effect sa imo? Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing and malaartistang skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini inyong student correspondent, katropang John Bravo, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:30 na ang atong oras mga katropa. Ganahan, nagkikuha rin picture ni ano ay ni ex-representative Kiko Barsaga. Kinsa man niya mga kauban, siksiha ba ni Nilaw eh?
7: Ayoy!
0: Usaka sikat nga luxury island resort na. Yawa niya. Unsay pangalan aning iyang mga girls man?
7: Ayoy! Ayoy!
0: Ay, nako na. Lingaw po ko kagapong adlaw mga katropa kay nai nag-trending social media. Among ko na ito na-prepare yung video chip nga kanang gibulagan sa nagluib nga uyab mga katropa ba? Nagligid-ligid chip. Yaw, sa kita sa iyang ano, gibati ano yun. Nagligid-ligid man yun. Ay, nako. 5:30 ang itong oras mga katropa. Ay, arin na kung gisaad ka ninyo ha. Ang bandang hailstone. Taga Jensan na chip na pulumulok. Jensan? Taga Jensan mga katropa. Ari ilahang kanta mga kagilaan nga gayuma. Ihalad na ako ni para sa inyo ang tanan hanindot ni It's a Reggae Music mga katropa. Dari lamang na sa programang Exciting Pilipinas. Siyempre, kaoban niyo katropang Ruel Dumantay sa XFM 95.9 General Santos City. Katropa mo exciting. 531 mo balik pa kita. Kinikabayan na itong kariyo sa Sundown Plus Go.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine
2: Village,
1: Davao City.
2: Trabaho na ako, always driver sa motor.
1: Nadungog na ako sa radyo na
2: kaning
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Isuwayan ako

0: Sawayan ninyo ang Inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: XFM.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
8: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page

0: Cebuana ra bade ay mga katropa ang lami maghigugma. Mas lami maghigugma ang mga Ilongga.
1: Ayoy!
0: Di po ba pindi? Ah! Mas lami maghigugma ang mga Ilocano. Ah, na, nabuang na naroon. Dahil basta Pilipina, ana na lang siguro. Nindot, lami yun maghigugma ang mga Pilipina. Para fair.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Wala na lang ka ng Cebuana nga kanta. Gika na siya sa Real Gym Music, mga katropa, local artist kaya po. Kaganiya yung nadunggang dang kanta sa Hailstone, reggae band, mga katropa. Nindot po kayo lang kantahan, no? Nindot. Basta mga local artist lang po kapaminawon, pagkatira ba, no? Yeah, ganito ito mga local artist dari sa Region 12, ba? I salute you, mga sirs and mga mamsa.
2: Good morning!
0: Alas 5:43 na ang atong oras, mga katropa. Siyempre, kinimbahina hato na kanin sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Maraming vitamin C ka makatabang sa to, mga katropa, aron muligo ng atong immunity. Basta iskutan ang vitamin C, hindi sa imong ngandang nga makapapdos sa imong tiyan. Darita sa the Alkaline Vitamin C, ang Santon Vitamin C nga mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanan nga branches sa Rodion Pharmacy oy o sa Mercury Drugstore.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:44 ang atong oras, mga kaigilaan. Arena, ang atong dugang mga balita o karoon sa tuwang balitang lokal.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagpakita na og madasigon og denalian nga timaan sa pagbawi ang industriya sa turismo sa GLAN. Kumano opisyal na nga nag-abri og usab ang 16 ka mga beach resorts alang sa mga turista. Gikumpirma kini ni GLAN Tourism Officer Roa Wadingan, nagyatagan na og clearance sa Office of the Building Official ang maong mga establishmento human sa gimong stricto nga safety inspections aron ka masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ubos sa maong unang hugda sa pag-abli, gilangkuban kini sa 5 ka resort sa Maytaluya, upat sa gumasa nga nailang puyanan sa sikat nga Survey Festival, tulo sa Kablalan og usa sa Barangay Kapatan, Lago, Tango ug Pangyan. Gilauman nga ang mga establishmento nga accredited sa DOT o kadtong nakatagamtam og mas bugat nga structural damage, makabalik na silang negosyo sa unahan sugod sa katapusan sa Hulyo. Balipayo sa mga gidawat ni Governor Roelio Ruel Pacquiao nga kini nga kalambuan

0: og iyang gipapahayag nga dako kini nga tabang aron dinalian nga mabalik ang panginabuhian sa mga lokal nga mga mamumuo sa turismo. Karong panahuna, bisan pa man diini, gipadayag sa mga otoridad nga ang linog niadtong Hunyo 8 nagdala og dakong kausaban sa unod sa baybayon sa Glan tungod sa nahitabong coastal uplift o pagbaktas sa yuta gikan sa dagat. Subala sa ni Cirilo Lagnason Jr. sa DENR-SBPS, ang maong uplift ni abot og 373 ka ektarya tabok sa lima ka barangay sa may Pangyan, Small Margos, Big Margos, Batulaki ug San Jose. Ining dunay gibanaban ang 45 bilyones ka pesos nga daot sa seagrass ug corals. Tungod dinhi, nagbutang na og mga warning signs si Mayor Victor James Yap Sr. aron nga idili una sa publiko ang pagsulod sa mao mga apektadong dapit samtang padayon ang siyentipikong pagtuon karong mga panahuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At least nakabalik na. Nindot po baya diha kay mga white sand diyang dapita mga katropa sa Glan. Alas 5 sa 46 ang atong oras. Salayin pa na ito mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mukabat sa 2,100 kapamilya sa barangay Dumulok ang malampusong nakadawat ng family food bags gikan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD at itong Miyerkules. Ang maong dinalian nga hinabang kabahin ka na sa Gipa Lapad nga ayuda sa nasyonal nga gobyerno alang sa mga residente nga grabing naapektuhan sa nahitabong kusog galinog sa probinsya karong mga panahuna. Aba siguro nga habsay o organisado o gamalinawon ang pagkapodapod at tibong miabag ang lokal nga panggabhanan sa Alabel sa tibok proseso sa distribusyon. Gihimo ang maong kalihukan pinaagi sa suod nga koordinasyon sa Barangay Local Government Unit kung BLGU sa Dumulok, mga volunteer, mga bagani o mga miyembro sa law enforcement agencies. Pinaagi nining ligon nga pagtinabangay na paniguro nga ang ayuda na hatod yun sa husto, patas o sistematikong pabagi ngadto sa matag benepisyaryo. Gipahibalo sa LGU sa Alabel nga padayon ang distribusyon sa mga pagkaon sa ubang mga nahabiling mga barangay o sumala sa opisyal nga schedule. Darawagan o naghangyo ang mga otoridad sa mga residente nga maghulat lang sa opisyal nga pahibalo sa nagtagsa-tagsa ka mga dapit o padayon nga makigalayon aron nga magpabilin ang kahapsay sa pag-apod-apod sa mga ayuda.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato pang antuan kadali mga katropa ang laing pamod nato mga balita. Ay nasa linya karon si katropang Ivan Polonan kay giayo nga tambutso sa generator. Mo'y ginatudlong hinungdan sa pagkasunog sa tulo ka fishing boat sa Jensan. Atong sayro na dugang detalye katropang Ivan Ibora.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Subling nagpainumdum ang Bureau of Fire Protection o BFP Jensan ngadto sa mga negosyante nga siguraduhon nga permanenteng ginatuman ang mga safety standards aron malikay sa mga sunog. Kini alayon sa pagkaugdaw sa tulo ka mga fishing vessels sa usa ka pribadong kumpanya sa Barangay Tumbler Jensan na kalabayng adlaw alas 2 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni 12 Bakate, imbisigador sa BFP Kalumpang Substation nga pagresponde sa kabumbirohan. Ni ulbo na og maayo ang kalayo, inungdan nga nagtinabangay na ang dagang mga fire truck. Milabay pa ang tulo ka oras, una gideklarang fire out ang sunog. Subay sinisyal nga pagsusi, samtang ginarepair ang tambutso sa generator sa fishing vessel nga FB3RI. Dungan sa pagload og krudo, alang sa ilang duha kasibana sa laod, wala nabantayan nga kalit pinilaab ang kalayo. Nadamay usab ang katapad nga mga fishing vessel nga MG83 og MacMood-08 tungod sa makusog nga hangin og gabok na ang pipila ka parte sa mga nasampit nga vessel.
3: Nag-initiate sila og kaning hot works. Pinaagi itong hot works, wala nila nabantayan nga after several minutes, ni kalayog yun ang fishing boat.
2: Inoon, walay nasamdan ng mga trabante sa maong insidente. But pang balikan sa mga otoridad ang lugar, aron subling imbestigahan. Mga katropa, aron magpabiling nagdilaab ang gugma ninyong mag-asawa, tumar o turbo dietary supplement for men. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Antang at tungkol ang linya ni katropang Filipe Ligario kay pagpanguna sa mga kabukirang pagpanguma sa mga kabukirang bahing ginatudlog hinungdan ka sa flash flood sa South Cotabato. At ang sayo na dugang detalye ni katropang Filipe Ligario kung asa hapit malubog kagahapon mga katropa sa Maylandan. imo na.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Nagpadayo ng clearing operation sa Sanol Ecotourism Nature Park kanahimutang sa Purok Dam Barangay Landan sa Pulomulok South Cotabato. Humana tabunan og yuta ang Tibok Resort tungod sa rehitabong flash flood ini aging adlaw alas 2:30 sa hapon. Sumala ni Dionisio Escaran, tag-iya sa mga resort, nga taligsik lang ang ilang nasinatian ni atong tungura. Apan na dunay makusog nga pag-ulan sa kabukirang bahin. Milabay ang pipila ka oras mibulaga kanila ang dako nga bahin sa yuta hangtod sa natabunan ang Tibook Resort. Tungod sa flash flood, dili na makita ang duha ka swimming pool ug nalubog ang usa ka minivan, top down ug mga motor. Hinuon walay nadamay nga mga trabahante o guests.
3: Mitsalaga is nag-emanate po talaga dun sa taas, which is as per assessment or analysis ko is due to degradation ng forest cover din dun sa taas.
2: Sa pagsusi sa Municipal Environment and Natural Resources Office, gikabutyag ni UP Abedin, Forest Protection and Wildlife Enforcement Chief sa Mendro, Pulomulok, nga dakong a factor sa flash flood ang pag-convert sa forest land ganto sa agriculture, kundi inagunang panginabuhian sa mga lumulupyo sa kabukirang bahin ang vegetable production o farming sa pipila katuig nga milabay. Dugang pa ang epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo din ni aging Hunyo 8 o ang sagunson nga pag-ulan.
4: Katong mga linog, mga landslide nga nag-agi, mautoy iyang gianod na ubos.
2: Dugang pangakabahin sa Mount Matutong Protected Landscape ang nasampit nga lugar. Hinungdan ubay-ubay ang gilusad nga tree planting kaniadto og walay nabantayan nga illegal nga aktibidad sa kabukirang bahin. Apektado karon ang panginabuhian sa Maong Resort. Mukabat sa 300,000 pesos hangtod tunga sa milyon ang damage loss. Sa kasamtangan, padayon ang rehabilitasyon nga posibleng magdugay og bulan aron hingpit na mabalik sa normal ang dagan sa resort. Mga katropa, ang mga dilubyo sama sa sakit, bisan asa, pwede mahitabo. Busa ang pingang imong kaugalingon, inubanan sa pagtumar o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ala kariya, sana man yung tao na yun. Wala man tayo oras pa dahil sa unahan mga kaigilaan. Well, anyway, salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw. Ha? Kining at tulumanon, yan itong kanyang Santo Plus Gold Cowboy natin ang Santo Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa galan na lamang sa kanitibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Roel Dumantay na ganyan kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Tos katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah!

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Permigyud gamuta mo ta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitto kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Padugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: XFM.
10: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6 na sa buntag.

0: Express, balitas sa bundang. Express, balitas sa bundang. Sa ulohang tunling sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Alang sa itong mga balitang lokal, pagpangumak sa kabukirang bahin na nga ginatudlong hinungdan sa flash flood sa South Cotabato.
1: Headlines.
0: Sa balita regional to, the drivers sa Davao City walay mahimo sa minimum 10 pesos kapasingil pamasahe. Mga warik-warik, gipabiling problema.
1: Headlines.
0: Sa balita national, Bunuan wala matud pa nagtudlok kang Romualdez sa flood control anomalies.
1: Headlines.
0: Sa balita national, kaso ni Marcoleta walay labot sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, batang unom kaadlaw nga nailabom sa nahugnong building na luwas sa Venezuela.
1: Headlines.
0: Samtang sa sports news, EJ Obiena nagset og bagong meet record human masakmit ang bulawang medalya sa Austria.
1: Headlines.
0: Sa showbiz news, James Reid gilungbaan o gikulbaan sa makauban o nga makauban sa usa ka proyekto si Catherine Bernardo.
1: Headlines.
0: Samtang sa balitang ekstraordinaryo, Russia nagisikop human nagikatkat sa tuktok sa Empire State Building sa New York human kini mag-marriage proposal.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Sa Oxar Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagparag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ning adlaw nga Biyernes, mga katropa, petsa 3 na sa bulan sa Hulyo, tag 2026. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Hatod nato kaninyo ang mga mainiton ug labas nga balita ning adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Confusion X Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ang mga resepit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay na kapamatuod busa sa pag-inaulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Ginanatanugayon pa mga katropa. Ania na mga detalye sa itong mga balita.
1: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Ang atong weather update mga katropa, hatod ganito sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka dunay ligon. Tumarna og Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Mga katropa, ang lakad sa itong panahon, makasinatig managumon ng kawanangan nga dunay ulan o kilat sa hapon sa General Santos City. Inanasa 23 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura. 10 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin nga dunay pagagoros kamukabat sa 19 kilometers per hour o 89% ang chance sa pag-ulan. Sa South Cotabato, makasinatig mapanganuro nga dunay patapatak nga pag-ulan o pagpanalugdog. Inanasa 24 hangtod 33 degrees Celsius ang temperatura. 10 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin nga dunay pagagoros kamukabat sa 20 kilometers per hour o 88% ang chance sa pag-ulan. Sa area na usab sa Sarangani Province, makasinatig managumon apan mapanganorong nga kalangitan sa hapon. Inanasa sa 23 o 22 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura. Anasa 10 kilometers per hour ang gikusgun sa hangin kadunay pagagoros kamukabat sa 22 kilometers per hour o 73% ang chance sa pag-ulan. Ang ano ba katropa, misidlak din ang alas 5.28 sa buntag o musalop o niyang alas 5 nga. Ang ano, misidlak din ang alas 5.28 sa buntag o musalop o niyang alas 5.56 sa hapon.
1: XFM Weather Update.
3: Weather Update.

0: 12 minutos na nakalabay, mga katropa, sa alas 6 sa buntag. Samta sa tubalitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag, kapeng healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apan natambalan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na, mga katropa.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagpadayon ang clearing operation sa Sanol Ecotourism Nature Park. Park nga nahimutang sa Purok Dam, Barangay Landan sa Pulomolok South, Cotabato. Uman ang tabunan og yuta ang Tibok Resort tungo sa retabong flash flood ni aging adlaw alas 2:30 sa hapon. Sumala ni Junicio Escarant ang iya sa mong resort nga taligsik lang ang ilan na sinatian ni atong tungura. Apan adunay makasuga pag-ulan sa kabukirang bahin. Minabay ang pipila ka oras mibulaga kanila ang dako nga bahin sa yuta hangtod natabunan ang Tibok Resort. Tungod sa flash flood, dili na makita ang duha ka swimming pool o dalubog ang usa ka minivan, top down o motorsiklo. Hinuon naman ay nadamay ng mga trabahante o guests. Sa pagsusi sa Municipal Environment and Natural Resources Office, gikabutyag ni UP Ebedin, Forest Protection and Wildlife Enforcement Chief sa Menro, Pulomolok, nga dako nga factor sa flash flood na pag-cover o pag-convert sa forest land ngadto sa agriculture, kundi in nagunang panginibuhian sa mga lupulupyo. Sa kabukirang bahin ang vegetable production o farming sa pipila katuig nga milabay. Dugang pang epekto usab ang magnitude 7.8 nga linog nga maigo ning niaging Hunyo 8 ug ang sagunson nga pag-ulan. Dugang pang kabahin sa Mount Patutong Protected Landscape ana sampit ka lugar, hinungdan ubay-ubay ang gilusad nga tree planting kaniadto ug wala na bantayan ug walay na bantayan nga illegal nga aktibidad sa kabukirang bahin. Apektado karon ang panginabuhian sa maong resort kun ay mukabat sa 300,000 pesos hangtod sa tunga sa milyon ang damage loss. Sa pagkakaroon, padayon pa ang rehabilitasyon sa posibleng magdugay o bulan aron hingpit nang mabalik sa normal ang dagan sa maong resort.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Naay pa detalye sa itong mga balitang lokal. Giayo nga tambutso sa generator ginatudlong hinungdan sa pagkasunog sa tulo ka fishing boat sa Jensan. Ano na'y dugang detalye? Si katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Subling nagpainumdum ang Bureau of Fire Protection o BFP Jensan ngadto sa mga negosyante nga siguraduhon nga permanenteng ginatuman ang mga safety standards aron malikay sa mga sunog. Kini alayon sa pagkaugdaw sa tulo ka mga fishing vessels sa usa ka pribadong kumpanya sa Barangay Tumbler Jensan na kalabayng adlaw alas 2 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni Tuel Bakate, imbisigador sa BFP Kalumpang Substation, nga pagresponder sa kabumbirohan ni ulbo na og maayo ang kalayo, hinungdan nga nagtinabangay na ang dagang mga fire truck. Milabay pa ang tulo ka oras una gideklarang fire out ang sunog subay sinisyal nga pagsusi samtang ginarepair ang tambutso sa generator sa fishing vessel nga FB3RI dungan sa pagload og krudo alang sa ilang duha ka semana sa laod. Wala na bantayan nga kalit pinilaab ang kalayo. Nadamay usab ang katapad nga mga fishing vessel nga MG83 og MacMood 08 tungod sa makusog nga hangin og gabok na ang pipila ka parte sa mga nasampit nga vessel.
3: Nag-initiate sila og kaning hot works. Pinaagi itong hot works, wala nila nabantayan nga after several minutes ni kalayog yun ang fishing boat.
2: Inoon, walay nasamdan ng mga trabante sa maong insidente. But pang balikan sa mga otoridad ang lugar, aron subling imbestigahan. Mga katropa, aron magpabiling nagdilaab ang gugma ninyong mag-asawa, tumar o turbo dietary supplement for men. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan. X FM News
1: Live Report. Live Report.
0: Samtang 16 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Nabiyaan nga ceiling fan hinungdan sa sunog sa apartment sa Jensan. Ano na dugang detalye si X FM student John Bravo? I-express balita mo.
1: Live Report. Live Report.
4: Wala rin nasalbar nga mga gamit ang 9 katrabahante nga nagpuyo sa ikatulungan dana sa apartment nga nahimutang sa Camachili Street, Barangay Didiangas, East Jensan. Human masunog kagahapon alas 8:30 sa buntag. Sumala ni alias Dodo nga samtang galuto sila og sudan nga buton tay baligya sa ubos nga bahin. Kalit midilaab ang makusog nga kalayo. Gisulayan pa nila nga maduol apan baga na ang aso.
5: Pagsaka na ako sir, nakita na ako na sunog na. Tapos, kuha na mo ang tamong mga gamit, pero hindi na kuha.
4: Pipila ka minuto lang napalong dayon sa BFP Jensen ang sunog. Hinuon walay na samdan sa insidente. Emosyonal si alias Jensen ang nahadlok sa kakusog sa kalayo. Matod niya, pulos sila ng mga tagaglan sa Rangani Province. Ugnian hilang sa Jensen aron magtrabaho.
6: Kay pagsaka na ko, bago lang, pag baba na ko, nisaka among isa kakauban. Kay matulog siya niya. Pagsaka niya mao na to yang nakita na nang sunog na.
4: Sa initial nga investigasyon, ginatudlong hinungdan mao ang nabiling nga ceiling fan sa saksakan. Sa pagkakaron, padayon ang kabomberohan sa pagpangalap og dugang impormasyon alang sa nahitabong sunog. Mga katropa, gikapoy na ba sa mga skincare nga perti kamahal og walay effect sa imo? Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing and mala artistang skin. Mag-Glare Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini inyong student correspondent, katropang John Bravo, XFM News.
1: Live report.
0: Naipa-retalya sa itong mga balitang lokal. LGU Surala, kipahugtan ang biosecurity measures human mamatay ang 90 ka mga baboy. Ano na'y dugang detalye si XFM correspondent CJ Nasam. I-express balita mo.
1: Live report.
7: Nagpatuman og mas istrikto nga biosecurity og quarantine measures ang lokal nga paggamhanan sa Surala, South Cotabato. Human sa gitaho nga pagkamatay sa mga baboy sa pipila ka mga barangay, bisan wala pay kumpirmadong hinungdan sa sakit. Sumala sa LGU, gipahigayon kagahapon ng blood sampling aron maibalan hinungdan sa pagkamatay sa mga baboy. Samtang ginahulat ang resulta sa test ang lokal nga gobyerno, nagpahigayon usab og pinagtigom uban sa mga may kalabutan sa sektor aron hisgutan ang mga lakang og matabangan mapunggan ang posibleng pagkailap sa sakit. Ang mga hog raisers, kitambagan nga istrikto ang ipatuman nga mga protocol sa biosecurity ug i-report dayon bisan unsang kadudaang kondisyon nga naobserban sa ilang mga baboy. Ang mga lakang nga gipatuman naglakip sa pagtukod ug mga quarantine checkpoint, pagdisinfect sa mga baboyan ug mga pagbawal sa pagdala sa mga buing baboy, mga produkto sa baboy ug mga sakyanan nga gigamit sa pagdala niini. Nagpadayon usab ang pagmonitor sa sitwasyon samtang nagulat sa opisyal nga resulta sa laboratory examination. Mga katropa, kinahanglan kanunay kusgan ang panglawas aron magpabilin ang ligon nga relasyon ug maglabing-labing kay misis. Sa mga angkol nga magturbo menenhaser na para sa mas ligon nga tuhod. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong student correspondent, katropang CJ Nasam, XFN News.
1: Live report.
0: Sa katapusan detalye na sa itong mga balitang lokal, hugot ng iduso ni Congresswoman Sherlyn Banesto-Grales ang pag-amendar sa Juvenile Justice Law aron ipaubos ang edad sa kriminal nga tulubagon gikan 15 hangtod 10 anyos. Kini aron maprotektahan ang mga biktima o maputol ang paggamit sa mga sindikato sa mga menor de edad. Mato ni Banyas, ano na naigong panabot o discernment ang maong bata o nasayod sila nga dili sila mapriso. Isgutan niya nga biktima nga gidunggaba o 38 kahigayon apada kaligawas ang suspeksado tungod sa edad. Ipahayag usab niya nga kulang ang mga pasilidad sama sa Boys Town hinungdan nga nagbalik-balik lang ang krimen.

0: Ano na ba 20 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa Tumbalitang Regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw matagamtaman ang healthy lifestyle. Pinagi sa natural ingredients si ini mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Toda drivers sa Davao City, walay mahimo sa minimum nga 10 pesos nga singil pamasahe. Mga warik-warik, posibleng o gibiling problema. Ano na ilugang detalye ang XFM Davao, pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-express balita mo.
2: Live report. Aminado ang pipila ka mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association kon Toda sa Davao City nga wala na kini mahimo nga pabiling 10 pesos ang gitugot alang sa ilang singil pamasahe taliwala sa taas nga presyo sa produktong lana. Sumala sa tricycle driver nga si Alias Carding sa Matina Tricycle Operators Drivers Association kon Matrioda, kinsa anaa sa unom ka tuig na nga namasada, dili matud pasarang ilang kita sa maong sitwasyon, ilabi na nga nidagsa ang mga warik-warik kon illegal nga nagapamasada sa ilang lugar.
3: Kung may ilahang mayo nga kanang pamagi, okay lang, pero kami, iluya ginamo. Murag de gyud ka buhi pamilya na. Kung napailain tayo kanang option nga magtrabaho mi client, trabaho mi client, kaysa ani mag-drive nga. Ang kulor pa yung mas kalibutan, di na ma, o, tanawag ko na, kanang mga yung mga padinamper, kanang tanan, muna yung mga kalapag sa mga. Korek. Kundi, napag isla implementation na, saan na pagkabuhi na mo ani.
2: Susamang kadismayasab ang gibati sa tricycle driver nga si Ronald, kinsa 20 katuig na nga namasada. Human nga daw wala gihatagan og pagtagad ang ilang sitwasyon.
4: Kumino may ana sa mga dispisos kay mao may nanda sa mga tao na diri sa among mga pasahero. Antud-antud na nagisling gyapon. Dili na pagkunod kasi taas ang gasolina gud.
2: Hinuon, aminado sila nga adunay ubang pasahero nga nakasabot sa ilang sitwasyon og dili na nagapangayo og sukli sa ilang mga pamasahe. Kampante na matud pa ang maong tricycle drivers kung himuong susama ilang singil pamasahe sa public utility jeepneys nga adunay minimum 13 pesos. Nasairan nga gipakusgan karon sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang ilang kampanya batok mga abusadong tricycle drivers nga naga-overcharge kung asa gipang paskilanan niini og fair matrix tarpaulins ang mga toda isip giya sa regulasyon sa singil pamasahe og pamaagi usab alang sa mga pasahero paunsa isumbong ang abusadong tricycle o PUV drivers. Usasab ka Davaoenyong commuter ang aminado nga naglungtad gihapon ang ubang abusadong tricycle drivers.
5: Ako hinahatag nga pamasay sa kada drivers is 15 kasi ano mangyod nang mahal na kayong gasolina karon.
6: Napoy nasakyan ni mga tricycle driver nga dagkog paningil ma'am.
5: Ay oo. Kapag ano mo sakay kag paikolan tapos mo baba ka dire sa Pamatina. Ilang singil is nasa mga 20 pesos.
6: 20 gyud pugsun pug kausahay ma'am.
5: Oo, kay mo ana man sala nga ma'am. Kulang imong bayad ma'am 20 na mong diri ah.
2: Ang tingog sa commute nga si Chen. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang 24 minutos na nakalabay sa nasa isa. Sa laing pang detalye sa tumbalitang regional, nag-atubang sa kasong estafa na nakpan sa Duhali. Abang kaso walang piyansang girekomenda, ano na dugang detalye si katropang Bong Algabre. I-express balita mo.
1: Live report.
7: Nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga wanted kini sa kasong estafa sa lungsod sa Braulio E. Duhali, Davao del Norte. Sumala sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station, ang suspek usa ka minyo og residente sa Barangay Apukon, Tagum City, nadakpan. Pinaagis pagpatuman sa warrant of arrest. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Captain Alon Arts M. Daog, officer in charge sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station, uban sa mga operatiba gikan sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company 11 o Sikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 o Regional Public Safety Battalion sa Duhali. Ang warrant of arrest giisyo ni ato ga Mayo 28, 2026 ni Judge Rona M. Bisira Cristobal sa Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, Davao del Norte kalabot kini sa kasong estafa ubo sa criminal case number 30854. Giklaro sa kapulisan nga walay gikarekomendang piyansa alang sa maong kaso. Matod pa sa kapulisan, ang malampusong operasyon tungod kini sa ligon nga koordinasyon sa ilang mga unit sa padayon nga kampanya batok sa mga wanted person aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Katropa siguruhan nga lig-on kanunay ang atong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lig-on perme. Alang sa Regyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Live report.

0: Showbiz Balita.
1: Ala na usab sa tong Showbiz News. Atong kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kamahalog wala effect sa imo. Dali na ta sa sabon ganun ay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Puno sa kalipay o kadasig si James Reid human nga nadawat ang labing taas nga pasidungog gikan siyang Album of the Year o isip Album of the Year alang siyang album nga JGH. Sa 17 Star Awards for Music, karbo kini o karbo kayo kini alang kaniya tungod kay tung katibuok o sa tibuok kasing-kasing o kalag ang iyang gibuhos para sa paghimo sa iyang musika. Gawa sa iyang kadaugan na kausab ang iyang kahiman sa iyang pagbalik sa telebisyon pinaagi sa bagong sering Someone Someday. Kauban si Catherine Bernardo o Maha Salvador kay angkon ni James nga gikulbaan og depresyo siya og maayo sa sugod tungod sa kadako sa ngalan nga iyang kauban. Apan dako ang iyang pagdayeg kang Catherine nga gihulagway niya nga o dunay yano ra kaayo nga tawo. Kini nga mga proyekto mao ang iyang opisyal nga pagbalik sa pag-arte sukad sa iyang katapusan nga proyekto nitong 2018 o gilauman nga ipagawas kini karong umaabot nga bulan sa Hulyo.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Alas sa tumalitang ekstraordinaryo mga katropa, 34 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa bunta. Kinihatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Mga katropa o sa Russian daredevil couple, ang daling gipangpuspusan sa mga otoridad human nga mikat-kat sa Osaka Empire State Building sa New York City aron lang nga muhimo sa Osaka makabungog nga marriage proposal ning Hulyo 1 ning kasamtangang tuig. Bisan o walay bisan o sang safety gear nga gisuot ang mga o nga mag-fiancé sa pagsaka sa antena sa building nga may gitas o nga kapin o sa kalibo o 1,400 kametros. Sa taas, naglanlad silas o gabandera alang sa kalinaw sa kalibutan nga nagsulat nga "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Gila sa mga otoridad ang duha nga sila Angela Nicola o si Ivan Kuznetsov nga usa sa mga daredevil o tigmugna o kuyaw nga mga stunt sa social media o Netflix. Human sa mga aksyon na miluhod ang lalaki aron tanyagan o kaminyoon ang iyang nobya nga gisundan sa ilang salyadong gakos o halok. Apan ang mga tago nga pagsaka sa pagdili panapit, may resulta kini sa ilang pagka-aresto sa New York Police Department. Dinagatubang sila karon o pipinakamanga kaso.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Mga katropa, ay hakita ba ng milit dugang pang pahinomdom? Pangandam na Sugbo, ang pinakadako og labing mabulukon nga running event karong tuiga, ani-ana. Apil na sa Windsor Colorado 2026 karong Hulyo 18. Sugod na stress sa kadlawon, padayon dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers. Ingon mandangan para sa tsansa nga makadaog o mga nindot kapapremyo. Usa ka maswerteng mananaog ang makadala sa balay o brand new nga Honda Click 125V4 motorcycle. Plus, makadag-usab o tig-upat ka iPhone 17, MacBook Tio laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL 4 speakers, o Huawei FreeBuds. Ingon man, dagan pa mga manindot nga papremyo. Pagparehistro na, bisitaha ang registration booth sa Abeliana Sports Complex, Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan ng mga color chance nga makadaog. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, petsa 3 na sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phyto

0: sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
2: Santon Plus Gold!
1: Ang tinutuloy.

0: Kayan ang mga free radicals ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer. Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Tour on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Dollar Time, alasay 59 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Maimundag Dakpayan sa Dolok Santos. Maimundag Garinyong Tran. Welcome, welcome sa itong programang Bullseye, mga katropa. Bullseye! Rigandang Biyernes, mga katropa. Kumusta mong tran? Pizza 3 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Bullseye! Inyo makauban, karumutaga, katropang Chris Ligas Pilangusa. Taon-taon, makauban nato si katropang Ruel Dumantay, Station Manager sa XFM 95.9 General Santos City. Bullseye! Alay importante gi lihok og gilakaw mga katropa. Apan kauban nato siya karong adlaw sa paghisgot, sa pagtuki sa mga impormasyon, detalye sa mga isyu og gisgutanan ning atong dakbayan ingon man sa nasyonal nga panggamhanan. Maing buntag sa 26 ka barangay ning Syudad General Santos. Good morning, kaniyong tran. Hinaot ko na sa maing kahimtang matag-usa samtang gapaningkamot niya sa unsaon pag-survive kining si Panaha. Adlaw Biyernes ron tayo ha, ay kay palabis ay muhang kakugitay. Take your time, ay kalimot sa imuhang panglawas. Importante kay panglawas na ito karong sa matag adlaw. Kaya kung walay maayong panglawas, balik din ka sa square one. Maglisod ka katropa diya sa imuhang panginabuhi. Maglisod ka sa imuhang pangadlaw-adlaw nga pagpaningkamot kay ikaw masakiton. Mga katropa, ay kalibot, kaling bahina, itong ganito, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C Turbo Dietary Supplement for Men, Air Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Vision X Plus, ingon man sista pain, mga katropa. Isa nato si Piaton sa pagtimbaya ato mga katropa diya sa Makiba area, may tumkiambaw masim, may buntag. Kumusta mga labas nga isda diya nga napita? May buntag usap sa ito mga katropa diya sa Malapatan, Glan, Malungon, Label, Sarangani, Province. Good morning! Good morning! Siyempre nito kalimtan ito mga katropa diya sa Tupi, Ogpulawak, South Cota Mato. May buntag kaninyong tra. Good morning! Uy, sa mga nag-birthday karong adlaw, kalimot ha, happy birthday kaninyong tanan.
1: Happy birthday!
0: Sa wala kag invite ayaw adto kay ulaw kita.
2: Ulaw man tani.
0: Birthday ulaw. Oy, kumu adto ka unya. Kanang wala kag invite nya mo adto kag birthday ayaw adto adto. Apart kay git crusher imong lawas dia, ulaw kita.
2: Ulaw man tani. Oh,
0: syempre, good morning gyapon sa ato mga katropa nga nagtan-aw sa tong XFM 95.9 General Santos City. O sa atong YouTube account mga katropa. Ala sige, ala sige. Sabay ta karong buntaga sa pagtuki sa mga nag-unang isyo o gisgutanan diri sa itong dakbayan mga katropa. Bullseye! Bullseye! Hoy, ayaw mong kalimot sa matag adlaw, pagpaningkamot gyud sa kanang ariglar sa kaugalingon. Kung ikaw mo ato kang trabaho, di ka gusto nga wag ka kapanudlay, di ka gusto ka nga wag ka kapahumot, di ka gusto nga dili ka kapanutbrush. Ingana po ang lifestyle mga katropa. Kinahanglan nga sa bag-o ka mo mukasa sa iyong trabaho, kinahangligon, kinahanglan laski, kinahanglan andam sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Ngano na kayo kung magkuhan ang katropa, importante mo kay na mo na imo ang kapital. O, kapital na nimo sa imong adlaw-adlaw nga paginabuhian. Kanabang dili ka maka-perform og sakto, di ka makatrabaho og tarong kung imong lawas masakiton daghag mga balatian. Labin pa kay musaka lang kalit imong blood pressure. Ako amigo nga dili siya high blood pero ang iyang dugo lapot kayo mga katropa. Bullseye! Bullseye! O, ana ginakatropa? Kung ikaw, ana kay mga ginabati, kay 40 kapi naman imong edad, labi na sa mga amahan diya, mga breadwinner, ayaw kalimot, pagariglar, pangandam sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Unsa ba na? Pag Santon Plus Gold sa matag adlaw. Bullseye! Bullseye! Kabalo ka katropa, ang Santon Plus Gold doon ni Mangastin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina nga makatabang sa imong paniguro sa imong kaugalingon nga dili ka magsakit mga katropa. Labi na ning panahon nga pigado kayo mga pagkaon. Siguro ang yun katropa nga baka Santon Plus Gold ka kay kada siyang tanan gisagol na sa usa ka kapsula mahimo nimong taming sa bisan unsang balatian. Muna kalibot Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Bullseye! 58 minutos na kalabay sa lasay sa bundag. O yan to, alas 9 ta mga katropa, managuban ha. Ay kalimot kay ato nang hisbutan ang mga nagunang impormasyon karong adlawa. O, kining bahin sa... Kinsa gyud ang walay pasinsya muhulat na mabalaan gyud ron adlawa. Mabalaan gyud ron kinsa ang kanang init og ulo labi nagpahulaton nimo. O siyempre, Sab, atong isgutan taon-taon, kininga sakto ba ang timing sa Senado? Kalabot, kininga paghihisgot sa online gaming, mga katrupa, or basig gina-popularize lang nila ang isgutanan sa online gaming, pero ang katong tinuod nga gikinanglan sa katawhan, kanang blood control issue, mura mag-ataw-ataw ang katawhan. Ano yun, sir, katinuod?
1: Bullseye!
0: At siyempre, isgutan na ito taon, kiniusap, kininga kumpisal o palusot, makakuha na ba o justisya ang katawan sa blood control mo ni dapat?
1: Bullseye!
0: O nga, ito nang isgutan ha. O siyempre, kininga hagit sa panahon na may paglaon ng Pilipinas, mga katrupa. Ha, kaliwala na nga nagkasaka nga inflation o nag-unang palaliton, di na makaya ang atong gastuhon. Agoy!
1: Bullseye!
0: Sa itong isgutanan, karong adlaw, mga katropa, dito sa programang Bullseye. Kalimot, puli ko mo text sa itong text line 0962 o 479-1855. 0962-479-1855, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Sa di pa na ito malimtan, alas 7 ng Taknas, kabuntagon, or buntag, kabuntagon naman, kadlaon man ang kabuntagon, ang sasama na si Katropang Rizoy. Atuan na ito, atong word for the day, bago na ito makalimtan mga katropa, para ganahan sab ang ato mga katropang nagsubaybay sa atong programa.
1: Bullseye!
0: Ano itong word for the day, mabasa niya sa Isaiah 40:31, nga nagingon, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint," mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Atong mubaron, sabi ni saya, "Apan sila nga nagahulat sa Ginoo, magabag-o sa ilang kusog. Sila maglupad sa kahitasan, pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Sila manglakaw o dili mga luya, o sila mga magalakaw o dili mga lipong, mga katropa." Kulong kabutang, gusto na ko isgutan karong buntaga sa atong word for the day. Ang balaang pagpuli sa atong tawhanong limitasyon or divine exchange, mga katrupa. Naday nga na katrupang Chris, ang pulong ng ingon, dili si katrupang Chris. Ania, ang biblical nga kamatuuran sa tinuod nga hubad sa pulong nga renew, gikan sa Hebrewanon nga chalap, mga katrupa, wala kini nagpasabot nga ayuhon ang daan, kundili pagpauli o pagbaylo. Sa ato pa, kung kita maghulat sa Ginoo, ihatag nato kaniya ang atong kahuyang o iyang ibaylo ang iyang balaang kusog. Diba? Inga na katrupa, kung imong luya nga lawas, imong ihatag sa Ginoo, ilisan kini niya o balaang kusog, mga katrupa. Aw.
1: Bullseye!
0: Klaro, ana. Ginoo na gunang muhatag kanimo o kusog. Posible ba na? Aw. Posible magkahang na ginawa ka karong adlaw. Inga na ka posible ang pulong sa Dios, katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kita ingon nga tao, dali lang kita nga, dali ratagid nga mapausbawan sa og mahurot og mas pasinsya, mga katrupa. Apan ang sekretos Biblia mo kini ang matagutlo nga ikaw nagahulat nga mapailubon adunay nahitabong divine exchange. Ang imong kakuwang sa pasensya gipulihan og hulipan sa Ginoo sa iyang kalinaw. Ang imong kakapoy gihulipan sa Ginoo og iyang lahutay. Karabang nga makasustain ka, katrupa. Dili sa imong kaugalingong kusog ang nagdala kanimo, kundili ang kusog sa labing gamhanan pinaagi sa balaang Espiritu Santo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikatuduha, ang pagtugyan sa atong kaugalingong tagal ngadto sa oras sa Ginoo, kanang Kairos versus Kronos, mga katrupa. Ang Biblia nag-ingon nga ang paghulat sa Ginoo or waiting upon the Lord nagpasabot og hingpit nga pagsakop sa iyang hingpit ka panahon. Sa Biblia, adunay kalainan ang Kronos kon oras sa tao nga adunay limitasyon. O Kairos, sagradong panahon sa Ginoo, diin ang tanan hingpit, mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasagaran sa ato mga lalis o kakuwang sa pasensya sa kinabuhi tungod kay kita nagukod sa atong oras sa kalibutan, mo na hinungdan nga magsigitag maraga dalitang mairita kay malate na ko, madugayan ko. Or dugaya po na niya, oy, kanus aman ihatag sa Ginoo ako mga pag-ampo. Inga na, takatrupa, dali mahutdan o pasinsya. Muna gusto nato ang makuha dahil ang atong tubag. Apan, ang tao nga naghulat sa Ginoo, nakahibalo nga bisan daw sige o kaugtaba ang mga plano o kasigig ka kapuspone ang mga plano niya sa iyang pananaw, ang Ginoo nagalihok sa tago. Saktong panahon, kung kanusa andam ang imong kasing-kasing, ihatag sa Ginoo ang tubag tungod kay iyang kay kanasya ang iyang takna, iyang gimugna ang tanang butang nga matahom ug walay silyo sa pagmahay, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ang Dios ang naghimos tanan, ang Dios ang nagbunas kalibutan sa imong kinabuhi, kana pagkahang higayon nga imong paabuton nga ang Ginoo mo imuhatag kanimong pabor, adi pagkana kakalami anay.
1: Bullseye!
0: Ikatulo, ang pagsalig nga adunay garantiya sa kadaugan, on the promise of preservation. Ang Biblia nag-ingon nga ang saad dili mga luya o dili mga lipong. Usa ka pakigsaad sa proteksyon o pag-amping kon divine preservation. Sa Biblia, ang tanang hulat o naglaom sa Ginoo sama kang Abraham, Jose o David, wala gayod gipakaulawan sa kasaysayan, mga katropa. Ang paghulot maghulat sa kalibutan makapaluya o makahurot sa pasensya kay wala man kay kasiguruhan kung duna bay makuha sa unahan. Apan lahi ang paghulat sa kanang nagsandig kita sa pulong sa Dios or Biblia, mga katropa. Ang paghulat sa Ginoo adunay garantiya bisan pa sa dako nga unos, bisan pa kung unsa kalayo ang dalan nga imong nga pagabaklayon karon, mibarog nga ebidensya ang iyang pulong nga dili ka mapukan, dili ka malunod, dili ka mabuntog sa kaaway. Ang naghulat sa Ginoo padulong gayod sa linya sa kadaugan. Kanar na katropang sikritos kinabuhi, wait on the Lord. Kanabang nga mukaton ka sa pagpaabot sa Ginoo kay usahay na ay mga pag-ampo nga dili basta-bastang ginahatag na nice, na yes or kanabang nga itagaan kanyang laing plano kay dili makaayo sa imuha. Na I know nga moingon siya no ang tubag sa imong pag-ampo kay kabalo siya maguba ka ng pag-umpa ka ng imong ginampo para moing ka Lord para ginasuskuha. Unya ningon ang gilodin na siya para sa imuha kay maguba ka pangitag lain paabot sa taba di mo nga saktong pari sa kinabuhi. Dilibot pasabot di na ka bang minyo mangita ka o gasaktong paris kay wag kabalo ka ng tawhana di ay buutan kay Jesus sa pagsugod pagabot sa unahan na makuan di ay kadabang dali di kayong mausab ang kinaiya sa dihang kamo nagminyo na di maayo kayo ang paghatag sa Ginoo sa tubag sa imong pag-ampo.
1: Bullseye!
0: Nga na po ng kinabuhi katropa sa inay mga pagsulay sa kinabuhi nga lisod kay sulbaron o niya murag di man ako ni kaya Lord ingon lang ka nga ikaw na bahala ni Lord kay kabalo man ko nga ikaw na tag-iyas tanan o ako nang ginasandig kanimo ang tarang butang muna nga ikaw na bahala na ko Lord o di ba kung muingog kag ikaw na bahala ang Ginoo maglihok na sa iyang kaugalingong gahum, mga katropa.
1: Bullseye!
0: 7 minutos na kalabay sa alas 7 sa dugang pang mga balita karong buntaga ani ana ang atong mga balita.
1: Bullseye!
0: Oil deregulation law gisugyot nga amendahan sa Kongreso.
1: Bullseye!
0: Ipaunahan ni Deputy Majority Leader Erwin Tulpo ang hiniusang pagdungog sa mga komite sa Kongreso nitong Huwebes aron isgutan ang pag-amyenda o pag-amyenda sa oil deregulation law o ang pagtukod sa pamansang reserba sa petrolyo. Tubong ni ining ang paligo ng seguridad sa enerhiya o mapanalipdan ang mga konsumidor batok sa sigig-sigig saka sa presyos lana sa kalibutan ng merkado. Kita mong usap sa diskusyon sa Department of Energy Undersecretary Sharon Garin aron buhatag og suporta sa maong kritikal nga reforma sa nasud. Well, it's time na ambot lang kung tinood na yung nasulte, di na siguro paabuton pa nga maglisod ang katawang, karon naglisod naman yun. Pero ano ba? Kung tinood man ang nasulte ni Senator Erwin Tulpo, bakit ngayon ka lang? Ulaw
2: man tani, oy.
0: Oh, dapat sa una punta na, Senator.
2: Ulaw man tani, oy.
0: Masig mahulog tag bekekon ka?
3: Baka kun ka, liar, evil ka.
0: Di bitaw. Ako lang managhap ra gud ako agad. Basi dai matama dai ko. Oh, di ba? Arnas dugang pang mga balita karong buntaga. Tulo ka truck sa basura na bilin human sa INC rally sa EDSA. Nakatigo mong kapin tulo ka truck nga basura ang Quezon City Department of Sanitation og MMDA uban sa rally sa Iglesia ni Cristo kon INC duol sa EDSA Power People Power Monument niadtong Huwebes. Kasagaran nga naman nakuha ang White Plains Avenue o Camp Aguinaldo mao ang plastic nga butilya o sudlanan sa pagkaon. Apan itabang sab ang mga miyembro sa INC sa pagpanglimpyo. Gibalin na ang rally sa Liwasang Bonifacio Human Gilugwayan sa Quezon City Government ang ilang pirmi tungod sa trapiko. Kana katungod ba na sa mga taga-iglesia ni Cristo ga magpahigayog rally o ayaw mo siga kanang pamulitika diha kay kung naa may gibati ang iglesia ni Cristo nga dili makatarunganon sa atong balaod aw ilan ang katungod nga magpadayag sa ilang gibati? Basta ba nga walay kasamok, wala sila ginahimo diha nga makapanakit sila og isiga ingon nila, pasag din ninyo, ipaminawa ninyo kung unsay nasinggit nila. Ayaw ninyo ga kanang gawngi nga himuan yung isyo nga hugaw kaayo o dali ra kay mo kasulting nga na. Pero ang pinakaminsahi ani mga igsuon natong taga iglesia ni Cristo, wag yun gibalita sa mga dagkong pamantalaan.
1: Bullseye.
0: Ako ha. Ako lang patas unta dili ibalita ang hugaw, ibalita kung unsa hinungdan nganong nagrally sila diha, nganong gibati nila, ipadayag ang ilang kaugalingon nga mga pagbati.
1: Bullseye.
0: Bati ra po kay patasan ng mga iglesia ni Cristo kung nag-adto lang sila para nag-adto lang sila diha para maghugaw-hugaw. Oh, dili po ta maulaw ano? Ulaw kay eh.
2: Ulaw man tani oy.
0: Sige lang basta kay kabalo mo nga ang pag-adto sa iglesia ni Cristo mga miyembro nila diha tungod sa usa ka panawagan nga dili na kanabang gawngan ang tinuod nga tingog sa katawan.
1: Bullseye.
0: Sao man ninyo nga supporter man ni Senator Marcoleta o kabalo sila nga sa ilahang panlantaw nga ang senador ginagipit sa kasamtangang administrasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero wala ko masuko ha.
4: Ayoy!
0: Ako lang, gipadayag lang ako nga ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo adunay kahigayunan mupadayag sa ilang magibati sa gobyerno o ang gobyerno dili magbalat sibuyas nga isyuhan nagahugaw kayo but oy
1: Bullseye! Bullseye!
0: Asa mo mas hugaw? Katong malimalita nga naa sa mga nagadayang social media o kanang hugaw nga gihimo nga tungod kay nagpadayag silang gibati ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 11 minutos na kalabay sa alas 7. Dugang pang mga balita karong buntag ha.
1: Bullseye!
0: 6 million pesos nga e-bike batteries o charger nasakpit sa CIDG sa Pampanga.
1: Bullseye!
0: Nasakpit sa mga operatiba sa CIDG ang gibarabarang kapin sa 6 million pesos nga balor sa mga imported nga e-bike battery o charger human gironda sa usa ka bodega ang sa barangay Laog, Mexico, Pampanga. Pinaagi ang search warrant gironda sa mga otoridad ang bodega nga ginumalahan sa Antelope Electric Motors din nakuha ang 365 ka e-bike batteries, 90 ka charger, 20 ka e-bike na walay mga dokumento sama sa ICC stickers o PS marks. Nasayang usab nga walay business permit gikan sa lokal nga kagamhanan ang maong bodega. Hinungdan nga magatubang ang tag-iya nini o kasong pagsupak sa Consumer Act of the Philippines.
1: Bullseye!
0: Ano lang, kung manegosyo ta, illegal ang ninyo. Ibutang sa illegal ba? Ayog imo ang illegal ang inyong negosyo. Ibutang, ipahiluna ang mga permits, ang inyong mga, kanabang mga kinahanglang stickers diya, PS marks, o guban pa, mga mandato sa tumbalaod nga, dili ta makasupak. Kung dili magubusubay ng inyong mga business permits diha, wa mo magguha og kanang klaro nga paghangyo sa ato ang gobyerno og mga requisitos o dokumento nga musuporta sa imong legalidad aw kumpiskado gyud ang imong negosyo diha luoy kay nimo kapital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Luoy imong kapital din nakakausab og negosyo. Mayon ta kung nanegosyo ka og kanang pag kanang nag-finance ka og politiko.
2: Okay.
0: Oh, day the joke na ko, joke. Wala day ano eh, pinakog na mga dala. Wala day nga na, day ka pwedeng mag-finance og politiko.
4: Ayoy!
0: Abot-abotan ni kay Marcolita na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 13 minutos na kalabay, salas 7, dugang pas mga balita, karong nga buntag ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag-amienda sa Juvenile Justice Act, ginuso ni Senator Erwin Tulpo. Oy, kani.
1: Bullseye!
0: Ginuso ni Senator Rapi Tulpo. Erwin ba rin? Rapi Tulpo. Ang pag-amienda sa Juvenile Justice Act aron nga magtukod og laing detention facility para sa mga batanong nakahimo o ga... Sa ba rin? Kali nakahimo o ga... mangilngig nga krimen kon heinous crimes bato ni Tulpo diliigo ang balay o bahay pag-asa sa DSWD tungod kay mura lang kini og camping og wala na hadlok ang mga bata sa silot. Gisuportahan kini sa kabanay sa kabiktima sa Kloban school shooting. apan matud sa Preso Foundation, magkapasamot lang kini sa pagkakriminal sa mga bata. Ako nabantayan ako rin atong mga dagko ng mga opisyalis na sudba. Ginaiwasan nila ang isyo sa flood control. Muna kung naay mga isyo mugula nga ginagmay, kadang isyo nga pwede nilang bidahan, mugawas na ilang pangalan. O, tanawa ha? Apil na, hisgot na si Kabalo Mangita nga, mao magina ang pet bill ni Senator Robin Hood Padilla. Karon, naanapod, apil na pod si Rapi Tulpo.
1: Bullseye!
0: Kung nagtrabaho pa mo sa unang panahon, wala niyo gi-question na si Robin Hood Padilla, napabaka mo ibalita karong panahon na nga inyong gihimo?
1: Bullseye!
0: Kung ginapasabot, nga dili tamahimong reactive, proactive dapat. Wala pa nang problema, nanatay solusyon.
1: Bullseye!
0: Saan man kay, ning ato mga senador nga, mga gwapo kayo dito sa kauluhan, gwapo man gyud kay daghan gud kay mga chikas ang ganahan po dan ni Senator Rapi Tulpo. Mangkaga daghan kay gi-issue siya nga grabe daw mo tip. Katong babae nga taga so, Biba Batur, kalimot ko si pangalan, hindi na ko suwito mangod.
1: Bullseye!
0: Kada lang, kining ato mga senador, unta magtarong sa ilang trabaho, dili kay kumugibutan sa katawhan, pasubiran na hinoon, pasagda na lang kung unsay may tabo diha. Ang ilahan na lang, ipatuman nila lang gusto kung unsay ganahan nila. Pero ang pinaka-importante nga para sa katawhan, kami nga katawhang Pilipino taga Mindanao, bisag nalinugan Miss Jensen, nangandoy gihapon may augustisya sa flood control project aron dita maulaw.
2: Ulaw man tani, oy.
0: Tinood na, muna nga kamo diha, mga maayong senador, nagpaila nga mga maayos katawhan, hingpita ang inyong pagkamaayo. Kaya nakasabot ang Ginoo sa inyong kasing-kasing kung unsa inyong ginataguan, ganon din inyong isgutan ang pinaka-importanting flood control scandal sa atong nasod.
1: Bullseye!
0: Ala, sige, ito maglaman niya. Ito ang lain pang balita karong buntaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Polis gayaan sa suspect sa Tacloban shooting giangkon nga gidala sa sinash sa firing range mga katropa.
1: Bullseye!
0: Giangkon ni Police Senior Sergeant Arla Ray Pasensya ang pagdungog si Senado nga iyang gidala sa firing range ang iyang 14 anyos nga pagumangkon nga si alias Nash. Tungod kay gusto nini nga magpulis. Bato ni Pasensya, gilugos ko na gipugos pag-abli sa suspect ang lock cabinet sa iyang balay aron makuha ang 9mm Glock pistol nga gigamit sa Tacloban shooting incident. I-raise usab ni Senator Rapi Tulpo nga dili angay i-expose ang mga minor de edad sa armas samtang nanawagan ang inahan sa biktima nga patubagon ang tag-iya sa maong pusil.
1: Kasi
0: ako kuan lang nga kanang ato lang tagaan o kanang benefit of the doubt. Dili man siguro dautan nga imong kay nag-ingon malagi mong pagkumangkon nga gusto siya magpulis. Siyempre maayo ang intensyon sa iyan. Gusto niyang ipapulis iyang magpulis iyang pagkumangkon o niya. Siyempre para ganahan ang pagkumangkon iyang tagaan o idea kung unsaon ang paggamit sa pusil. Gidala niya sa firing range para makapamiliarize kung unsa kanindot nga mamahimo kang pulis alagad sa balaod. Dili, wala man siguro ibu ang pulis nga iyaan nga magtudlog dautan siya pagumangkon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di kumutuo nga iyang pagumangkon, tudluan niya nga, oy, pusilan na yung mga classmate niya ha? Say po ning uban lagi ba? Butangan o Malaysia, maayo man itong tinguha sa iyaan, oy, tinood lang. Gitudluan niya ang pagkumangkon unsa mag self-defense. Siguro wala lang niya mas mapaluapi o istorya nga ayog guha ang pusil ha kay dili biya ginipwede igawas diri sa ato ang panimalay kini siya gipagamit ako sa imo agi pasabot lang unta diyan pagkumangkon pud tapos lagi kini mga bata labi na kay na addict nas duwa nga gore unya nanay mga gibit-bit ng mga unsa ng issue silang kinabuhi, di man masabtan ko kabatanunan karon kay grabe man pagkagumon sa duwa nga online games kanang gore.
1: Bullseye!
0: Gore box ba? Gory box? Hindi na ako kasabot. Unsa na?
1: Ayoy!
0: Pero lang, ang atong mga kapulisan, naturalmente gid na basic gid na nagagog kay ilay nga pulis ka, ilang mga anak ila man ginapa shooting, wa man na mo sa ilang mga classmate.
1: Bullseye.
0: Ato ra gyud kayo na, lahi to nga kaso. Kay katong iyang siguro classmate pud na pusil nga revolver, nagpasikatay silang duwa, naghisgot sila unya daghang ning sulod nga dili maayo silang una-una. O di, nakita gininoon nga niresulta kini sa maduguon nga pagpamusil dito si mga classmate.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ginoon, lesson kini nga to sa kwan, Police Senior Sergeant Arla Ray Parisins. Pasensya. Pasensya nyo kay ka, ma'am, nga nadalahig ka ani kay isip o sa ka policewoman, imo pong katungod nga imong tipigan ang imong armas. Nga nung kabalo ba nimong pagumanggon nga dito kitaguan? Siyempre, ikaw ang naghatag kaniyang idea nga naa dito imong armas. So, delikadesa na lang, imo untang giampingan maayo ang imong armas. Kaya ang armas ba ninyo sa mga pulis ha? Muna ilang mandato nga, muna ilang ikaduhang bana o asawa ang armas. Di pwedeng hubulan silang lawas. O niya, sa omang kay nahitabuan, tulubagon ang imong atubangon sa gihimo sa imong pagumangkon. Bisan pa og dili ba di wala ka mag tudlo og dautan apan wa man imo giampingan imong armas nga ma-access sa uban, gilungkab man kahana o wala gyud kay secrecy sa imong kaugalingon nga dili makahibalo imong pagumangkon asa nimo gitaguan imong armas mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 20 minutos na nakalabay sa alas 7 sa pagbalik mga katropa. Ito isgutan ang dugang pang mga detalyes balita kining kinsagyod. Ay kinsagyod ang walay pasensya mahulat, lalaki ba o babae?
1: Bullseye!
0: Sa pagbalik bullseye! Ato nang isgutan kauban si katropang Ruel Dumantais. For the meantime, ato sa paminahon ang nakasinati o giuric acid mga katropa. Panatabangan sa Santone na Plus Gold.
4: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santone Plus Gold.
5: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
5: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men.
6: Sa performance,
5: panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
1: XFM
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
10: Balo garong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
11: Ha? Karon di pa?
10: Karon, dili na. Nananay, CCTV.
12: It's exciting!
1: XFM.

0: Para sa doma, kay kailan, alas 7.23 na!
1: Bullseye!
0: Siyempre ha! May buntag ka na yung tanan na mga inapugkog ka pa sa iluan kay medyo kabalo man kausahay nga ka na bang tawag ng kalikasan.
2: Tawag ng tanghalan.
0: Tawag ng tanghalan. Oh. Okay. Tawag ng tanghalan pa sa iluan sa mga nagkakaon.
2: Oo na.
0: Anyway, may buntag na ka na yung tanan ha! Biyernes na takaroon! Hayahay na po ng mga taga-gobyerno kay Ugma, waan na po mo yung trabaho!
1: Bullseye!
2: Relax na po sila.
0: Relax na po mo. Sige, okay, sige na mag-relax niya, pero grabe yung po tinahang, ano, katropang, kikinsa na.
2: Ako, akong gikon ba? Share sa ko, share.
0: Relax po, share sa ko. Grabe mo po din ang pagpaningkamot, katropang Chris.
2: Gani, gani.
0: Uy, si Che Buaro, no? May buntag, ha?
2: Oh, good morning, Ma'am Che.
0: Good morning. Shout out to my wonderful mother, Mrs. Nora Buaron from Santa Cruz, Tondo, Canary.
2: Oh, good morning sa mga taga-Canary side.
0: A loyal and avid fan who never misses listening to XFM Radio.
2: Wow.
0: She's also a happy user of Santon Plus Gold. Thank you for your faithfulness and care, ma. We love you and appreciate you so much.
2: Nay, salamat, Nay. Thank you, Nay.
0: Kayawa ni Ma'am Che. Buaron. Dili ni si Katropang Che.
2: Lai dai, pero taga Pulumulok po siya.
0: Taga Pulumulok gyapon siya. Amigo sila sa imong kumpare tanawa, tanawa, tanawa si Kri.
2: Amigo sila. Ano yung mga ginarsi pa rin niya?
0: Ana gina Ma'am Che, basta ka na kung Ma'am Che Buaron, ana gina Ma'am Che, basta ka ng gipangga, gini mo yung inahan. Nga ka ng nakay na buhat sa lagamay. Nga ni gina mga message, Ma'am.
3: Okay.
0: Joke lang lang, Ma'am Che Buaron, ha. Salamat kayo. Okay na mo ang mama, Ma'am Che, nga XFM Jensen loves her so much.
2: Yan. Chup-chup. Yan.
1: Bullseye.
0: Charo Purita. Sabot pa si Dato kay Sir. Kani, wagi ni Hunong ni
2: Manila. Wala pakyas na.
0: Yes, morning watching from Pulumulok. Ma'am Che, good morning. Guwapa lagi kag ka-profile pic na rin, Ma'am Che.
2: Guwapo mo ginas, Ma'am Che.
0: Guwapo siguro kag bana ba? Basta ani, guwapahon, guwapo ginigbana.
2: Unsa pa?
0: Sigurado. Nga guwapo kayo ng mga kaliwat, mga katropa. May muntag niya ka rin niya, ha? Standby lang mo niya. Dea na mo, kay Derira mo mi. Ay, atong iskultan ka ron, mga katropa. Kanyang bang babae na paglalaki lagi. Kinsa ba ganyan taon, mga kagilaan. Ang way pasensya. Grabe yan. Pero yun na bang talang katropang Chris. Kaling katulumanon, hatong ka na yung Santon Plus Gold.
2: Oy, bag Santon Plus Gold sa matag-adlaw mga katropa para makaandam ka sa agis kinabuhi. Kaya imong kinabuhi niya, abinin mo kanang imong kalaban, imong trabaho lang, dili.
0: Mm-hmm.
2: Ang kalaban imong tinuod, kanang dili makita, kanang dili ingon nato. Buna ang mga kagaw, mikrobyo, mga pathogens nga masulod sa itong lawas kung imong pasagdan. Nga dili mo ma-ready imong kaugalingon nga magkabaton og nutrients and vitamins nga iyang pangbatok. Wala nang vitamin C. Ma ang mo ng vitamin C ang tabang ana nga iyahang tigumon ang tanan nimo nga dakpo niya ang mga good nutrients sa imong lawas para makaandam nga dili makadepensa sa imong kaugalingon. Pero kung walay vitamin C unsaon man, og syempre apil diha ang Santon Plus Gold.
0: Yun.
2: Santon Plus Gold amo guning mangustin, malunggay, spirulina, garlic og ampalaya.
0: Yun.
2: Kada silang tanan giusa na sila para mahimong kusgan og laski ang imong immune system. Makabatok kami sa bisan unsang balatian mo na. Pag Santon Plus Gold, Santon Plus Gold.
1: Ikaw lagi ang una. Bullseye!
0: O siyempre mga katropa, itong Santon Plus Gold, paborit sa paborito ng mga butika, always available sa tanan nga branches sa Rodion Pharmacy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.28 na ang atong oras, harina ang atong ginapaabot mga

0: try na kong tindog ba maputol ba di akong ulo di di na lang anyway mga katropa kinsang yun ang walay pasensya buhulat lalaki ba o babae katropa Grace
1: mga katropa may buntag ka rin tanan karong adlawa atong kablihan ang usa ka mabulukon o baka siguro ko nga makapainit yung mga nauna sa diskusyon
0: di na makapainit ang ulo ha
1: makapainit lang nauna kamong magtiayon managuyab o bisan kamong nga managigala pamina mo o maayo kay kini nga pangutana sagad yun rason sa lali sa panimalay o sa relasyon kinsa gyud ang walay pasensya muhulat ang lalaki ba o babae kinsa man gyud ang dali ra nga mapungot o magbagutbot kong pahulaton kamo ba gyud nga mga kalakinan o kamo nga mga kabayinan atong bungkagon ang kamaturan loyo ni ini karon din lang sa tong programang Bullseye
0: pwede mag prejudge ko
1: lalaki eh today
0: okay nabuntag sa groceryhan sa kapoy kay mong mga babae ay giagihan na balikan pa
2: okay
0: kasi mag grocery
1: nakalimot man
0: ah
1: nakalimot lang
0: mao ganin akong ginaingon nga ibutang na daan sa utok ninyo na unsa yung mga pamaliton kundi pa pagkuwag listahan
2: okay
0: klase nga
1: nailistahan nalintan niya mo
0: magtuyok kapoy kayo. Ako lagi, mao na, ubanan ginakuha ang asawa mag-grocery.
1: Oo, niya.
0: Isa kaagir na, pag talawa na, pakuha, o dito ta, sabi, kape, dari kapihan, gatas, hindi nga, daghang kayo, kagihan, tuyok, balik-balikan, pastil na.
1: Kill the time man ya, kill the time yung moto.
0: Ha?
1: Kill the time.
0: Dili, pwede lang kill the time sa tua, kay time is gold.
2: Atay.
0: Mag-grocery pa kami? Uban ako, perme, eh, para di ka madugay.
3: Bullseye!
1: Hindi siya madugay pero stress.
0: Ala ka paspasa yun, ha? Paspasa rin mo. Ala nga, nung sa pamayadugayan mo, mag-yapon rin mong paliton. Sige, magtutuyok
3: niya. Bullseye! Bullseye!
1: Labi, nag-500 yung kwarta. Dali na kayo.
0: Ala, 7:30 itong oras. Una, dali, nga bugat ka rason, mga katropa, ang goal-oriented versus process or process. Oriented nga utok.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang rason, mga katropa, ang utok sa mga lalaki gidisenyo nga goal-oriented.
1: Okay.
0: So, tama nyo, mag-grocery ka. Nala kay goal, mga
1: nala kay goal. Ano siya mong paliton?
0: Gusto nila diretso sa resulta, dali nga aksyon, og tiwas dayo ng istorya.
1: Okay.
0: Samtang ang mga babae, mas process-oriented na sila. Mm. Importante kanila ang mga detalye, ang emosyon, og ang dagan sa tibuok ka proseso.
1: Okay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang paghulat, mga katropa, nga mahuman og makeup ang babae, makuhan og pasensya ang lalaki ala sa tinuod lang. Kaya iyang goal, maura man ang makalarga. Pero sa laing bahay ng babae, mawadan ang pasensya kung ang lalaki mo diritsura o hatag og solusyon nga wala man lang namati sa iyang tibuok nga giatubang nga sitwasyon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Exactly.
0: Ang babae man gold kala bang daggang kay pamutang coloritis dagway, hindi naman gihapon mausab na yung mga hulang kway.
1: Wala lang yung personal ay good.
0: Simple lang good. Butang na kadiha ka ng pulbos ba di aron, foundation, palapula gamay sa aping lipstick. Wala ko man na, larga!
2: Atay!
0: Nadagkan pa kay panglundo danang nawong maabtag 30 minutos o sa kauras bago makalakaw.
3: Bullseye!
1: Kung ako'y lalaki nga nga ba? Kanang nga diigil kahuwa sa lamin po.
0: Ha?
1: Kanang bain kaayo.
0: Hapit na siya na. Ano siya sinyalis mo
1: sa akin?
0: Pag-abot ng 40 years old to 50 years old. Pag 40 years old, wapa ni gawa, sulata ang 50 anyos.
1: Ha ba?
0: Nakoy kaila, nag-pink tang bag. Kumpiyansa mo din ha. Nabayot na ba ang tanang?
1: Sige lang, balang mabayot. Basta lalaki lang yung mga prayer. Alay ka blaka pre, inom lang tao, alay ko utay.
0: Agoy! Pero ano ba pre, huwag ka nang dako yun kayo. So, ako masulti ng ginsay mga pre.
1: Love you pre.
0: I love you pre.
1: 150 na ganyan ang kwarta pre ba?
0: Agay! Pagkabuangan ng 150 lagi. Ikanwa, katrumang Chris!
3: Bullseye!
1: Ang kalainan sa micro-frustrations o long-term endurance.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang mga lalaki, daling mawad anong pasensya sa mas gamay o adlaw-adlaw ng mga buluhaton. Kanang naghulat sila, gitawag na siya ng micro-frustrations sa mas trapiko, linya sa bangko o paghulat sa mall. Apan, ang mga babae, adunay natural nga mas taas nga antos sa tagal ug dagan sa panahon. Long-term endurance na sila. Muna na rason. Muna nga kita dito kahulat og linya.
0: Aso. Tinuog yun agad.
1: Labi nagdagat ka nang musulod kag pagkauna niya dagay tao.
0: Na.
1: Ay, dito di ay. Kaya lami na. Wala lami.
0: Kaya kung dili lang gikinahang lalagin passport, asa mga kulinya lagi. Bahala mo riyan.
1: Tanawa ka tropa, ang babae makahulat og siyam kabulan sa pagbabdos o ga makapailob sa katuigan nga pagpadako sa anak. Gahi pa nag-ulo imong anak ha, pero antusan gina. Apan, ang lalaki, 30 minutos lang nga pahulaton, unahan sa dalan, magbagutbot o ga mapungot na.
0: Guilty.
1: Disgrasya kita ni Ron.
0: Guilty! Mapungot na. May pagsigihan pag yung duso sa babae o istorya, bisan, wa pa siya ka proseso sa iyong una-una. Wala, mapungot, nagsamot.
3: Bullseye!
1: Google mo kayo! Asa naman mo? Abina ko, magsakay na mo diritso.
2: Atay.
1: Na. Lagot na, di na mawang timpla.
0: Na, ang kabalong na nag-commute na talang kita, patagasa ta makabarato ang sakay.
2: Atay.
0: Oh, sahay, baka naging kagiskilahan. Dugaya rin mo eh. Asa naman ka na, nagbaktas pa ko padulong dari sa, eh, gikan mag-doctors.
1: Oh.
0: Nagbaktas pa ko padulong dari Spirit Park, dari ko masakay. Pakyawa na lang ng tricycle diha pa, para baka diritso na ka dari.
2: Atay.
0: Hindi yun mo pakyaw, kayo tipid.
1: Ang ilahang concern, hindi na to concern.
0: Grabe no? Wala usahay, maglalis yun na magtiayon din.
1: Wala, dili may iwasan, ginagmang butang at yung lisan.
0: Ah, okay. Hindi yun magkasinabaw, hindi yun, ang lalaki yun, grabe yun, hindi mo kahulat ba?
1: Ambot lang kaha dito sa ilahang pinaka kanang moment nga sweet moments together.
0: Ah, di kahulat to yun. Dugay kay maligo, tulugan ka ay. Paggawa sa babae na to, baka di, aperte ni mong dugaya maligo, katulgon na kay ko.
2: Atay.
1: Okay, wala lagi pasensya ang lalaki. Guilty na tani. Manon pa na tani.
0: Asan ako?
1: Number 3 na.
0: Number 3. Dinalian nga katinawan versus hilong nga pag-analisar.
1: Okay.
0: Sa iskutan ng relasyon o suliran mga katropa, ang babae walay pasensya buhulat sa komunikasyon. Mababalaw na ila ha. Di sila kahulat sa komunikasyon. Gusto nila o dinalian nga tubag. Gusto nila dinalian nga katinawan o kanibang pag-istorya sa gibati. Ang lalaki manggod sa laing bahin mas gustong muhilom una, mag-analisar sa sitwasyon o muposisyon sa husto sa dili pa mutubag. So din yung musulod ang lalis yung katropa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang babae, dili man na magpailog nga isin mode lang ni muna sila. Hindi ka ka-reply. Dugay ka mo reply. Samtang ang lalaki, mapungot kay sigihan pong lugduso sa babae nga mag-istorya lagi. Kabisan, wala na siya ka-proseso sa iyong huna-huna. Niya, anak, mag-ikulit ka ng babae. Labi pa kung naing ka ng kanang tawag din ni miscommunication usahay o na siya'y makitaan sa imuha nga mura magdi mao. Kita niya nga mura mag nagatago lagi kag text niya. Unsa kinsa rin mong gina-text niya? Di ka mutubag? Na!
2: Atay!
0: Pertina, kakulit. Yung mag-away na lang mo, siya kabalo. Katuday mong gina-text. Katuday, orderan ni mo itong cake kung kang bulaklak. Kaya anniversary ninyo.
1: Agoy.
0: Ya, kaya di ka hulat. Di na noon ma-surprise.
2: Na. Atay.
0: Di gin mo kahulat ka mo mga bayana mo ba? Mabisto gina mo mga sekreto sa inyo, ha ba?
1: Saya.
0: Ay nga, gusto pa rin nga ipa-deliver ang bulak na kay surprise ba? Kisa na mo gina-text niya nga?
1: Ay, sa isamok pa. Mapurnado na akong plano.
0: Tagay po kung kayo ngayon na anniversary na ito karoon. Natuwaan na, gisgutan ang anniversary. Bungka, gining surprise.
2: Atay.
0: Wala, yun
3: eh.
0: Ikapat na.
1: Pag asikasos buhaton, kanabang procrastination, batok sa urgency.
0: Okay.
1: Ang rason, ang babae nga doon ay mas taas nga level sa pag-alerto, sa pagka-alerto, sa mga detalye, panimalay o trabaho. Ang lalaki, doon ay batasan nga mulihok lang kung gibati nila ang kinahanglan na yun kaayo, nga sagad makita sa babae isip pag kanabang procrastination. Ang kamaturan eh, kung naay guba sa balay, ang babae gusto nga ayuhon dayon. Ang lalaki, muingon unyan na, makahulat pa na, ingon nga mudugay nga mahurot ang pasensya sa babae, siya na lang ang mupalit og martil o lansang o mubuhat sa trabaho.
2: Atay.
1: Kaubo magoy.
0: Ano ni? Pareha na itong miyagi baga naglino good. Katong kusog-kusog. 5.6 na siguro to. 5.6, 6.6. Nagahigda ko sa balik. Katong gabi iba. Gabi nga linog. Nagahigda ko. Sila nang daga na sila. Tanda ako. Nagahigda ako dito. Parang pakiramdam sa linog. Ano yung dangman? Ala ko rin. Sila perte ng syakit. Hindi, kamasa rin. Kamasa rin. Sa baka.
1: Presence of mind lang.
0: Hindi kayo mahulat pa man ko kung mahugno bago kumugawas. Ebet, tao eh. Ano ra gina mga kagilaan? Nagintay batasan ng lalaki nga kanang dili gid siya sense of urgency ba? Di pa man kay nakinanglan ay sana. Eh ba pero para sa babae, nakinanglan na okay, mutulo na na diha.
2: Atay.
0: O na usahay, ano di gid mag ano, di gid maglalis gid mo usahay. Mao na di mo mag sinabtanay bungkag gid ang pamilya mga katropa. Ari, ang bukat-bukat po ni kanyang decision-making process. Sa paghimo og desisyon, gikan sa pagpalit og sanina, hangtod na sa mga dagkong lakang sa kinabuhi, ang babae mukuha ginagsaktong panahon aron mo timbang-timbang sa tanang kapilian og masiguro nga walay mahatag nga pagmahay. Ang lalaki, dali ra na mo pili. Basta makita nga 9% nga okay ang sitwasyon, apili na dayon. Mura na ka ng nangukay mo katropang Chris ba?
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, makadugay ba na ikasulod sa okayan?
1: O noon, dili man noon.
0: O di, di ba?
1: Mm.
0: Samantang nga mga lalaki pag-abot sa okayan, dito ta sa nakabitay ng daan. Kay kapoy, kay mo, ukay mo, pili. Di, ah, pero mga babae, awar ganyan, ah, grabe, oy. Tara mo, grabe, pasensya ba?
1: Ah.
0: Ako, di, kaya rin, aray, aray, aray, magkakuha. Ato, ah, pasa na lang ko dito, babe, muhat ko dito.
2: Atay.
0: Diba? So, mao na siya ang difference mga katropa.
1: Mao.
0: Okay? Mao na kung mag-uban gani sa pagpili, for example, sa nina, mas dali yun makapili ang lalaki kaysa sa babae. Pagpili og sudan, ang babae, ano pa ba na? Mangita pa ba na kung sa'y barato? Sa kanang pagpangumpra, mangita pa gano'n sa'y barato. Ang lalaki, daling mahurot ang pasensya niya. Kaya ano daw nga, gikinahanglan pang tuyo ko ng tibuok merkado, department store, nga pariho raman unta na og baligya. Di ba na ano na ninyo kada sa grocerihan?
1: Ah.
0: Tingin mo kahulat lagi. Alang sa babae ang maong paghulat kabahin ka na sa pagsiguro nga nakuha gyud nimo daw ang pinakamaayo.
1: Ah, okay.
0: Unsa pa ni pinakamaayo na ana naman ang precious tanan.
1: Mm.
0: Halos kapila naman mo gabalik grocery kada buwan ga grocery wa pag yung kakabalik.
1: Sige lang good kay na miss lang nila ang matag-alay sa department store or okay. Kalang sa palitanan.
0: Ya yeah, napay kanang mall diha nga isa nga di ka magdali-dali perti taas sa pila.
2: Atay.
1: Pero na abri pa sila ron.
0: Nag-abri naman ata. I don't know. Murag nag-abri na.
1: Abri na si KCC?
0: Murag abri na siguro ang groseryhan.
2: Atay.
1: Ay. Abri na po. Inapabri yan.
0: Abri, apadlo'y po mga trabahante. Eh. Pero tiba yung daghan ng trabahante po ng Osaka Mall diha.
1: Lagi-lagi.
0: Alas 7:41 na ang atong oras. O, mauna ha. Mga lalaki o babae, pag-abot gani kung

0: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: XFM.
6: Exciting!
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin

0: memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Pagpanakit o paghanap sa mga mata nga giubanan pa sa pagpanakit sa ulo o pagsuka. Basin glaucoma na usa ka problema sa mata nga maghatod sa pagkahanap, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton ug glaucoma, katarata, tiridium ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kaha, bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite? Ay, ini ka atras pise? Ah, may pa'y muligin.
6: XFM.
4: FM.
7: Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM. Exciting.
8: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
9: Oras nato alas 7:46 na.
8: Bullseye. Bullseye.
9: Siyempre, abang gapon mo yours truly. Katropang Ruel Dumantay.
10: Og katropang Chris Ligaspi.
9: Yehey.
10: Bitaw.
9: Biyernes na ron. Di lang ang taga-gobyerno may trabaho ugma, pati kami.
10: Oh, wala ba may.
9: Pero nami Domingo.
10: Okay ra, okay ra.
9: Kaya, ana ra na kasimple mga kagilaan.

0: 47 ang atong oras. Uy! Awa rin mga ano na ito, issue rin eh. Parang mga kumpisal ba niyo? Palusot? Ano sa mani? Ha? Martin Robaldes na po ni mga katrupa.
1: Mga ito lagi yung flight control lagi na. Anong, ano sa ba? Isulti na yung si tinuod yan eh, kay si paatik-atik.
0: Di lagi nila pwede isulti ang tinuod kay di man sila mahalata pa. Diba? Word na ito.
1: Sabagay. Dili lang halata.
0: Word na ito kanunay, dili halata.
1: Oo, oh, di halata. Diba?
2: Atay.
0: Hoy, ato ang paningkamutan nga ma-interview si Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles, ang namumulubi nating Congresswoman.
1: Tuloy po kayo kay malagi na kuan man gipahubsan man ni malagi ang istorya lagi daw gipahubsan ni Congressman Dinan Hernandez.
0: Agoy, kaluoy.
1: Congressman! Magandang umaga po sa iyo.
0: Unsa kaniya magandang umaga sa Ilonggo, Chip?
1: Mayad nga aga.
0: Mm. Mayong aga.
1: O sige nang mayad chip morga pon, di ba? Mayad nga aga morga pon.
0: Karaya.
1: Ah, karaya din. Ah,
0: mayong nga aga, karimo da, da congressman, Dinan Hernandez. Te, ano man ni imong obra man? Daw, hindi ba ni makaayo sa amon diri sa mga taga Jensan ba na?
1: Oo, oh, daw, ginapersonal mo kami ako.
0: Grabe, personal mo man. Hindi man si Sherlyn ang kalaban mo di, kundi mga constituente diri sa amon sa Jensan.
1: Gani.
0: Nga ang agi maniobra nyo man na, da, ano na tabo man? Daw, hindi ka man kasiman mo ba na?
1: Okay. Dapat lang maghatag ka tani gamay nga konsiderasyon lang.
0: Ano nga klase man naman daw hindi ka man giga ano oy kasi manwa daw tagalain ka man nga planeta.
1: Gamin na labi ka congressman.
0: Hindi, numero uno da nabilong kapagid sa Region 12 daw hindi man kita taga Region 12 man. Taga diin kao? Taga Barm na kao? Taga Cebu na kao? Taga Manila na kao? Oh, siguro ba?
1: I-try daw gadayal si Congressman Diman. Basi mo tubag na si Moron balik. I-try lang dayal.
0: Ako, hindi ba kulod anon kong? Pero kaysa lang kung matawag, kung hindi ka matubag sa akon, hindi na kita tawagan balik. Imuunta ka breakfast, lunch ka dinner diri sa radyo, ah?
2: Atay.
1: Oh, para magtubag siya?
0: Oo. Oh.
1: Siyempre, public official needs public kanang explanation.
0: Basta hindi ka lang magbalat si Buya, so okay, Ragina.
1: Sa kaya mo, pangutanan na siya mo, congressman na, hindi ka lang magbalat si Buya.
0: Tanongon mo lang imong obra da, para hindi kita mabitin pagkabot sa 2028, man.
1: Hindi eh.
0: Basin kong maatbangan ka da nga maayogid nga kandidato. Basin kong nga, maghilak ka na lang.
1: Oh, mahibi ka na lang.
0: Mahibi day.
1: Oh, mahibi.
0: Mahibi ka na lang da.
2: Atay.
0: No man naman.
1: Yan, bayi lang si Congressman Dinan kay sige. May araw na sa konsensya. Hindi, magyapon siya makatulog kung maisip niya nga ang iyang ginaobra makapahibi sa mga katauhan sa Jensan.
0: Pero ano ni katuod man nga kung anuhan ka daw sang sapi o kwarta, amo daw na ang rason nga mawadan na ka sang konsensya?
1: Agoy.
2: Atay.
1: Kada, mas nindot na ipangutana sa iya.
0: Ani kani amo pamangkot pala ni amon congressman ha.
1: Oh.
0: Ay ni sang personalay ha.
1: Ordinan. Sabat bala.
0: Sabat ka man di, di ka man masabat, away ba tas ang problema sina.
1: Basta hindi ka lang mareklamo.
0: Kinakol na mo imong atensyon nga ngani nga giobra mo man naman.
1: Ano kat gano katuod na siya?
0: Kung gano katuod na ang ikaw manggali nga nag
1: nagapugong sa among AX.
0: Sa among AX.
1: Kag ma-F.
0: Okay, manggali ang pag-eksturyahan na ni Kuya Sherlyn Kagabujide.
1: Oh.
0: Ano na tabo sa imo man?
2: Atay.
1: Ikaw manggali ang anong dan.
0: Grabe ka ka-powerful gali, ma.
1: Power tripping, kahaw?
0: Daw, appeal ka gid sa core group.
2: Atay.
1: balan mo, Congressman Dinan. Ang posisyon temporaryo lang.
0: Ah.
1: Pero ang kinabuhi isang tao, makagaba na siya. Kung ginabuhat mo ang hindi tama para sa iya, makatilaw kagitsang gaba.
0: Okay.
1: O lagi, amo nang gisiling sa usa sa mga kilala ni mo, di ba?
0: Mm. Uy, speaking day no of dito ko ligad nga adlaw sang sa Nikolay.
1: Mm.
0: May ka-meeting lang ko to sa Nikolay.
1: Oo.
0: Nindot manggalik ang place mo, no?
1: Namit. Ma'am Nick, oh, namit daw.
0: Namit, Ma'am Nicole, namit, di ba?
1: Ay, ayaw ka. Ay, si Ma'am Nicole, lain na siya kagito na siya.
0: Ah.
1: Oh, ningon na ba to siya meeting na?
0: Te, schedule mo lang eh.
1: Ah, oh, schedule lang next week.
0: Para mabalaan ta kung ano kitang obra taman di.
2: Okay.
1: Oh.
0: Te, tapos na oras na, alas 7:53 na.
1: Wala bang report ni
0: Pinoy? Ma-chismis lang kita, te, ah.
2: Okay.
1: Balik na si Congressman Dinan. Si Congressman, kung boto na naon, iya palangga, tani, ang mga tag-Region 12, kay mo man ayahang lugar.
0: Di, may ara siya position daw sa ano eh, sa House of Representatives Subong eh.
1: Mm,
0: so dapat palang kaon niya.
1: Mm.
0: Ano position niya Subong?
1: SDS yata siya. Waraga
0: Senior sana Deputy
1: Speaker.
0: Speaker?
1: Mm.
0: Oh, di.
1: Siya daw ang gitagaan o gahom ni House Speaker dili Martin Valdez sa si Buji D.
0: Mm-hmm.
1: Nga siya na ibahala mo allocate dito sa mga kaubanan. Nga ginapaloap siya sa mga kaubanan ng mga congressman.
0: Mm.
1: Ang Jensan gutom gibla. Ano na siling gutom gibla ang Jensan.
0: Grabe gigutman mo gig kami diri.
2: Okay.
1: Ano man sala naman sa imo congressman dinan nga pagbayad naman sang tax automatic man siya, wala man na ginatanaw ko na masugot kami sa presidente o dili.
0: Mm.
1: O kalyado kami sang usa ka partido kun hindi.
0: Mm. Uy, kami labot na sa inyo, kagubot ay may damay-damay. Di nga mga ordinaryo nga mga lungsuranon man, ano kagito eh.
1: Uy, kinahanglan naman na Congressman Dimnan, ang aik kag maip kay pag ma-hospital kami.
0: Oo.
1: May nalang mabawas-bawasan na mong bill sa hospital.
0: Di ano na may ma-hospital na simba ko palayo kag ma-hospital kami, di kami makakuha sang budget.
1: Nga.
0: Pila man lang ang budget sang local government unit.
1: Oo.
0: Di makakuha pa kami sa amping, yamot na lang to, makakuha kami sang AX da.
1: Oo.
0: Di, uway naman ka budget sa AX, eh, anong namo naman, malakat bida sa inyo sa koronadal?
2: Okay.
1: Tapos ginaisip mo tani, congressman dinan, nga tao man siya, hindi man siya mga hayop nga, hindi mo pagtagaan sa nga patas nga katungod ba?
0: Mm.
1: Katungod.
0: Te, ano nang katungod sa ilonggo na? Comment down below.
2: Okay.
1: Lisod na mag ilonggoy. Pero isa lang atong gusto.
0: Hindi kita pwede babalhin dahil dito sa pita sa takorong. Dili pwede. Wala.
1: Nana?
0: Nana, tilip.
1: Oo, kailangan. Tapos sige, atong chismis.
0: Di, tahal. Tapos na mo chismis kong. Balikan ka lang na mo. Ligad ah. Relax ka lang da. Robbery with homicide. Hingpit ng ipasaka sa mga suspects sa pagpatay kang RJ Punla. Aha. Atong sero na dugan Italia katropang Philip Oligario. Imo na.
3: Live report.
0: Te, kumusta ka mo da? Nag-inilunggo na kami di. Kamu di, kasi buwan pa lang.
2: Okay.
4: Katropang Romelo, katropang Chris, hingpit ng ipasaka sa mga otoridad sa Lagao Police Station ang kasong robbery with homicide. Batok sa tulo ka mga suspect nga misurrender ato sa pagpatay o human nga gipatay ang biktima nga si John RJ Punla, 27 anyos, residente sa Maria Teresa Barangay San Isidro ni nga Dakbayan Sandra Santos. Kini ang updated report gikan sa Lagao Police Station human nga may surrender ang mga nasampit tungod sa itabong krimen katropang Rubén o katropang Chris. Kahitong duman nga kariadtong nahitabong press con gihisgutan nila City Director Eric De Venancio ang labaw sa GSCPO nga ginaimbestigahan pa karon kung murder or robbery with homicide ang ipasaka nga kaso. Batok sa tulo ka mga suspect gumikan, gina-insist sumala pa sa pamilya na adunay kapin sa 100,000 pesos ang nawala gikan sa biktima. Apan, sumala sa mga suspect, wala sila'y nakuha nga kwarta gikan sa biktima.
0: Mm-hmm.
4: Apan human ang masusing investigasyon kung desiran nga planado ang nasapit kapag patay. Hingpit ang ipasaka ni atong Julio 1 sa City Prosecutor's Office ang kasong robbery with homicide. batok sa nasampit nga suspect.
0: So, robbery with homicide guilt ang napasaka. Siguro nagbasi ko ng polis sa pamilya sa biktima.
1: Katropang Philip.
4: Yes, Katropang Chris.
1: Wala ba findings ang mga otoridad kung gumon ba ni droga ni matawaran ni kay sa ilang pagpatay ba murag wagi kaluoy bisag gamay?
4: Actually, natubag ni Police Major Renato Dungka, ang station commander sa Lagao Police Station, na dili involve sa unsamang laing aktibidad o illegal na aktibidad ang tulo ka mga sospek. Ang nakuha nga impormasyon, planado lang nga pagpatay ang himuon gato sa biktima.
0: Planado nga pagpatay o planado nga paghultap lang?
4: Planado nga pagpatay katropang Ruel o katropang Chris.
0: Grabe no, pagpatay gudi ay.
4: Doon ni depensa ang pamilya nga matud pa ang tumong ragyon is mangawat dayon patyon, pero sa investigasyon sa ato mga otoridad o sa ilahang nakailap ka mga impormasyon, planado ang pagpatay matud pa pag-abot or sa hitabong transaction, pag-abot pagyod sa biktima sa nasampit nga lugar sa Purok 7 sa barangay Ligaya Hudiin, nakita ang patayng lawas niini. Doon na matutpay na hitabo nga pagbunal o gahing nga butang ngadto sa ulo sa biktima katropang Ruel o katropang Chris, in which giangkon mampod sa tulo ka mga suspect nga aduna gisilay planong patyon ang nasampit. Primero, ginatudlo nila nga mastermind kining si alias Ali tungod lagi sa pagplano aning krimen, igon man ang nahitabong plano nga paggawat. Pero tungod kay sa masusing investigasyon ni gawas nga adunay partisipasyon ang duwa ka mga suspek, hinungdan nga gikonsider sa ato mga otoridad nga planado o kang tumong pagyon ang biktima.
0: Grabe, Germaldubal nga krimen. Ay, naku, unsa may sala ni RJ Punla sa ilahang anong ginong giani man nila ni. Ay nako, pastilan. Wala na koy. Sige lang, katropang Philip, at least sa tubabuto rin kay nakapasakaan naman yung kaso, unta makaangkon o gustisya ang pamilyang Punla sa mga pagkitabong katropang Philip.
4: Dugang pa na to katropang Romero, katropang Chris, na sa kasamtangang ginahaya ang patay lawas ni RJ Punla sa ilang panimalay na nawagan ang iyang pamilya ngadto sa mga individual nga doon naghihapoy utang ngadto sa biktima nga bayaran na asog daw katropang Ruel o katropang Chris, dili para nga masulbad ang utang or mabayda ng utang, apan pagpakita o sabog respeto katropang Ruel o katropang Chris tungod sa pagsalig nagipakita ni RJ Punla ngadto kanila. Napuntabang matod pa kini alang sa talanggalas tohon ika sa pagpahaya hangtod sa malubong ang nasampit katropang Ruel mo nang nanawagan iyang pamilya ngadto sa doon nagyapoy utang kay RJ or nakahulam og kwarta kay RJ na bayaran na katropang Ruel.
0: Dayon gani nilang dalawa inilong ko na po ko. Asa ka nilang address sa Yumang, Santa Teresita, tama ba ko?
4: Yes, Santa Teresita sa Ayumang Barangay San Isidro, Bale.
0: At bang sa ano? Malasido?
4: Adili, sa ano katropang Ruel?
0: Isabela?
4: No. Crossing dia sa may gasolinahan sa ato abanda.
0: Dato na itong istasyon?
4: Oo. At to ka, dire-diretso lang ka sa Padulong og Sarangani Homes Phase 1. Dayon, makita ni mo itong compound, eskwelahan nila Ma'am Sara Manila sa Golden State.
0: Ah, okay. Diha,
4: oo. Likod ang nakatropang Ruel, maunang dalan going sa Santa Maria. Pero ang kaila RJ is napagyug sa tumoy nga bahin nga muli ko pagyug ka, may makita lang ka nga second floor dito nga balay. Mao na to ang pamilyang panimalay sa pamilyang Punla.
0: Okay, pero sa mga nakaila ni ini o ka nakatransaksyon, I am sure, sigurado ko, kakabalo magin sila sa mga panimalay, labing pa sa katong mga nakautang. Ang problema, basi makalimot sa address katropang Philip, di kamayan.
1: Mamnesia.
4: Oo. Muna kung panawagan nila katropang Ruel kung buot magbayad, pwede man daw nga i-contact ang mga igsoon or ginikanan ni RJ. Mula lang ito ilang panawagan kay tungod lagi sa kapigaduhon, nanginahanglan po sila dugang tabang katropang Ruel para nga mabayaran ang mga kinahanglang baydan.
0: Alright, salamat sa report katropang Philip. Pero mo update lang ko, asa man bong depita kay murag litsyon man ako nakita di asa mong likuran?
2: Okay.
1: Bahay litsunan na ba?
4: Okay, si katropang Toto nag-crave og lechon.
0: Grabe sa'yo, sayo ba?
4: Grabe gani yung ano gani. Anak ko, wala na gani mo kitabangan kahapon, mag-grave-grave sa pasang linson.